0: House of Zaka and Wakuf.
1: Ekujukiza guomu subuzi, omurimi, omurunzi, no omukozi womusara, okuwayo zakayo, mu House of Zaka and Wakuf Uganda. Okuyamba abetavu, nabali mubuyinike. Tusangibwa ku Perryman Gardens, plot number 9, opposite Old Kampala Primary School. Oba kumutimbagano gwaffe, www.hozwu.org. Esimu 0706-551-9. Tola zaka, otukuze mariyo.
2: All right. Chikomu musambu katunyizu mwenda pale FM kwetuli. Webali nyo, okubango chagi na maso, okubango chatuliza. Tuli mprogramu wa usilamu Yokobo House of Zakani, Wakufu Uganda, wetuli nabo. Obasanga wana kuchimanya namba mwenda Perryman Gardens kwa Old Kampala, kulia na pale FM. Tenga, usibula mnangu kusutula zakaa yongoze wano mpola mpola. Songa tu usibula gena mbanka ya Tropical Bank, account wajiteka mu. Osobola genda mu Cairo Bank account mweri, osobola kozesa Diamond Trust Bank account mweri, era osobola kozesa Pride Bank account mweri. Obano osobola bakwira ku simu ya 0770 7 5 9 5 oba 0770 5 5 9 9. Osobola kukozesa merchant code ngonjiga *95*#. Ejja kubuza merchant ya House of Zaka eri 7 0 0 0 0 8. Ya Airtel songa ateo osobola kukozesa ne MomoPay ngonjiga *165*#. Ejja kubuza MomoPay eri 5 9 13 5 9. Obutelevu ujja kubanga sente zozo tuuse obogenda ku mutimbagano gwa House of Zakani of Uganda ku www.hozu.org era osobola okusasula ensimbi zo. Kale nga bye nagambye mu studio wano ndi ne Sheikh Mahmudu Kibaate ate nga yakulira akakiiko akateekateeka n'okuzimba Kisulo Muslim Primary School ate era n'omumyuka wa Dr. Ibrahim Matovu ali mu studio. Tuchagina maso ni sika nga tumaliza tunagina wa Dr. Matovu tuaga tumalize na te awaiba zaka bano umanyi na wade mpulila vigambo ya Supreme Mufti wade kuswala stiska ya gami ya tino awantu awarulete tabu awasingo kunji bibaba ganyo kuwa zaka
3: chigamu shayo gede chilina hadithi mwechiva. Hadithi yu nene kiyo gari nsonga ziwerako Nabi sallam yatu kubiriza na tugamba kuwa zaka ni yatu gamba mhadithi jinjagalo kutanga zako nti singama tumana baba ganyo kuwa zaka bino wa manga vigenda kujia echiso kira dala ya gama timuni alahumul qatar Allah jagano kutonyese nkuba amakuru nti abantu kasitaba na itirizanga muzegu abo mkuru nyogu abo tagara kuwa zaka Allah nkuba jajigana katibuli mgaga ye nabwa ni mtina tekedu kuwa zaka babali ye yunga tawa zaka chizibu jetuli nkuba ukubeda nga tetujifuna muni alahumul qatar ina unabiasa una haka kukulizo nga kawamvu na gama ntilawula albahaima lam tumtir singa sizali nsoro inkuba tiyali tonyedde koddala nga kitegeeza nti abantu bagana okuwa zaka Allah tatuwa mazzi inkuba tetonya naye olw'obusaasizi bw'alina ku bisolo ebitali ebitaala alitibwako zaka ate nga tebirala we bikolera kuwa zaka ati bina omulimu gwe bikola n'atonyisa enkuba ekyo kiyinza okuleetera embeera eraga nti enkuba gye tufuna mu biseera nga bino olaba nga tufunyeeyooko gabira maziga ntezo gabira maziga nkoko za waka bakogamba gabisoro gogamba ngwe nofunira ku bisoro ngembere ryo ndaje twalina ngenda jibaga mangati omuzadde alira ku mwana kati gwo mulunzi nonywera ku nsoro ekyo kubi nacho tujja chikona ko katono nabira ya tuganti bananga ndo ngamuganyo kuwaza ka Allah jabali tirinjala kati mbate mulima injali ina kuja kubangi mkua ya wino kulimia kati abantu bana ajane mbele fusa akamele ilamu gende bali bali mbiareyo masakaru da mbele kazi nera hicho na chuchi zibu mti injali ituruma raba nafa babaka nyo kuwaza kakubangi mkua techato nya
2: na vade wame ukuma nsimbi bevase kivaga mati bevase nga okukungule mwanyo mwaka
3: guli Neka tibabuzi muteka teka mutia. Neka babuzi chilala. Amange mi mwatunde mwanyi mwa wazaka. Na choto chibusa maso. Mwibange wawe wasi nge meri. Manyo wasi nge mwanyo mwako guwende. Ate kuruno nge wawe wasi nge msano mwako mwaka guno. Atenga uliba zakera yali lino kuwewa. Waliye chibuzo mwabali ya masaka newa nara. Negomba na hechi hechili cha atabuse. Era negomba wafune mwanyi nyingi. Obabuze mwawazaka.
0: Mwawazaka.
3: Kwa hiyo hadithi kansebye yo chino. Nabi ya tugani nera munagano kuwazaka. Allah agenda kuba wabakule embezi. Nga bakambwe tibaba sasi na munakamu.
0: Nakamu.
3: Nakeda gana. Neka chichiru chijemba ka. Nanyini mutacha sasi na baana ya dabachara. Omusajja akenda kumacha na agenda mutawuni n'ensimbi z'emitwalo gye ebiri n'atumye emmere n'alya nga wakatale sawo ya dolo kumi. Ekiraba bulungi? Ojje otambula ojje mu factories, ojja mu companies, ojja ngu mu masomero, ojja ngu ludda wa. Otambule ono ogenda kulanga tekyali yasasula muntu ogamba bakulembeze bonna bagumu bazibu. Bw'oyinza okkiriza nti yamani ole si wano akkiriza okunonja akalunga kuba abantu emigo.
0: Mbale, wano?
3: Atenga abantu bako wabibabi benyini, aboku chara, abamu manyi. Ochitenga na mdumi?
0: Yes.
3: Kakati NC, eguwa mwechisa, tu manyo, wakana makule meza, watuwa jana makule wa guru. Neyela mina mumakage mwenyini nyini, tunayemu kule mbezi. Kati, ebizi mwenye nyini, bivu wakakano, kato kuna angabana wakati, wachari mwana, no muzo wa ihaji abana. Tema abana, nesimanyi na kwenye abana, bancha wa mungu ya manyi, bega tani mama wabwe. Neyenga waliye chizi mwechi chonti, haji walio ino kuwazaka. Emikisa jijawa kawo, nemirembe jijawa kawo. Mwalimu wakuwaza ka, mama wabana na ina atabuka, na wabana ni batabuka, na mwenene mchankarana. Pake chitu richambuka waguru. Bine mtu pyo kusina mjaga lo kutegeza watu jivali bonna. Ngatoni na roza waguru soka wenamule wansi. Gwenamule kogwe njini otengeneti chibate njimili dentie wangi. Unyo kengende wa Dr. Matofu, niye chizibu chatulina nze numba Dr. Matofu. Ila kakati wa Dr. Nze njimili dentia. Ono gendo kulaba nga abantu kwenye nafenda betu kule mbira. Nesho loze tutuwali na muna zotu ziisa bubi. Nore chichu. Nga chidze wa chidu habuta wa zaka. So zaka wa tuji ogerako. Erikebi ntu binji.
0: Okay.
3: Eviniza mungu na gane hapa ntumano. Nenguwa. Gwe soko na beka tonde nyoka maridizene kano. Gwe no kwa temele no jituwala waka. Omuchara no muwe mbele na ajifumba bulu njina ajitegeka. Niyema kamuli na itabana ni batula ni bali. Nibamalili zokuwe mganti ya mbanda mbanda ye basi. Fiti tujama wa mbele yafe. Ofiri ingo otia muli.
0: Very sad.
3: Chano ujibari etila. Kati Allah kugami ndi zakai ino jukuwa nene sende zinezi kuwande. Kakati kuwata kusende zino weyoko. Zono ganyo kuwayo. Nga garo kutonye senku. Nga hariti njara. Nga nangini muafu kechizimu. Mwari dembele mbele. Kati mbanda mbega hindi. Zaka kubanga kuzayo. Ato kubanga kusaba, kubanga kusiga. Nti osiga, ato demo kongulia vila. Neko mbulia ni nsigo noji mara uu. Kakati unusiga zaachi, nsigo jiridi. Mbega hili deva nanga zaka chikuru.
0: Okay.
3: Na.
0: Alright, chiku mwusamu, kwa nizu mela pale FM, kwetuli, Sheikh Mahmoud Shibate, ate Sentebe, nilo mnyuka wali wano, tenga mobilizer wa project yeno, Dr. Ibrahim Matovu, njaga la vilinga babu zako.
4: Habatu uliriza kupale FM yukura yomutu wa ulijo kuchikumi Musa mkatonyezo muenda. Habatu uliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Waikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu.
4: Tulude kuhuliziganya kwenu program ya zaka lenkula akulana. Kubanga mtu sinkana tubabulira ebigenda maso mu mirimu gy'omuntu wako sente okusobola okulaakulanya ebitundu n'okwekulaakulanya ng'abasiraamu ate ng'abannayuganda. Naye nga sinagenda maaso njagala okusooka okutegeeza abantu bonna nti omu ku basajja abanyumirwanga nnyo enkulaakulana ow'ekitiibwa Ali Sserunjogi Mungu yamutuggyako. Naye nze nawangala naye ebbanga ddene Kawempe Muslim Secondary School. Kyemulaba awo e Kawempe kuliko
0: contribution
4: ye enene kubanga yali chairman wa PTA atengo chimanyi tiabazadde bebali na sente era yabo mobilizinga bulungi nebawa sente nituzimbe emizimbe egiriwo era kawempe muzimu secondary school nafuka chali kati bana Uganda bonna kibeyagaliramu kale tumujukire
0: wali mpunga zaka wali njalo kubuza naye kale
4: kubanga Mungu bwato ye n'abalungi abakola ki
3: abatwala
4: naye yali akuze yali myaka 9 omukaga kati yali musajja mukulu naye Mungu amutwalidde ng'abaana bonna abasomesezza alhamdulillah
0: aweereza obusira
4: mpozi sanze seeka alina byayogera ku bizaka nze siri seeka siri seeka
0: naye oli practitioner
4: era akakagambo koyogedde nze byange biri practical mbirabako seeka ogenze n'ogamba nga Supreme Footy bwe yagambye nti ekisinga okutuukisa omusana kutawa zaka kakati nze nakirabako practical abatuwuliriza waliwo faamu bbiri ezente kati faamu emu bantwalayo ng'omusana mugiyiseemu nga wakalu ddala ng'awokeddwa omusana naye mu eriya y'emu nga mulimu faamu endala nga ate waliwo akabisibisi ente nga zisobola
3: okulumaalumako
4: nembuuza nti eno enjawulo evaawa
3: tate ekyo mpadde kipya
4: ukyaliyo nga wali walinga awookeddwa omusana faamu emu naye nga zirimu faamu
3: mukitundu kyekimu
4: era oli yatambula n'oli eyokeddwa omusana n'agenda ku faamu eno eriko akabisibisi oluvannyuma olino n'amugamba naye ndowooza haaji towa zaka mu nte n'amugamba nti nte ziri z'olina ennyingi toziwangu zaka
3: oziriririra
4: era mu kwokya okwo Mungu kwe yayokya yafiirwa nti 50 mu kwokya
3: okawulidde
4: ekyo kyo gyekirize siri seeka naye biraba
3: practical
4: naye byaliyo kirando ni bugati yigo kuwasaka oli gola bye mwaka bisibisi buli mwaka we gutuka awayo abala nawayo Mungu nafukirira
3: nafukirira enimiro ye
4: enimiro ye era waliwo omwaka gumu omusajja oyo awazaka yasima damu nga musana mugu mungiko ayagala okufuna amazzi ng'ekuba etonyi naye ekyuma lyo kyava mu ttaka ama ekuba yatonya damu nejjula
3: subhana wa ta'ala amma yashirikun
4: naba abaliwo bakubira omusajja oyo yasima damu esimu tihaji kino tukyewunyiza tebakirabangako musana gubadde gwaka oli lwamaliriza okusima damu omusana enkuba nejjula
3: damu
4: nejjula bannange tuwiki zaka ebintu si byakusaaga ebintu bya Mungu si byakusaaga baseeka bano bye batubuulira si byakusaaga bituufu ddala kati gwe weewuunya abasajja abasiraamu batudde mizikiti ku Friday tibanange omusana gutiye gutabusi tusabe babadde tebannaba kuva mu ki mu mizikiti
3: enkuba
4: netonnye
3: yetonnye
4: ekitegeeza ffe tweririra tweririza Mungu agamba munsabe
3: ngawe
4: kati yatuwadde enkuba era tuwuliramu
0: akafazaali
4: afazaali
3: neweza yakyuse ebaddeyo kinnyo kati yakakkaza
4: kirungi kukola bituufu
3: tukole ebituufu
4: seeka mutubuulire tukole
3: ebituufu
4: abamu tetuliba seeka banyange kati tuzze ku development yaka n'ebyokwekulaakulanya kaakati tujjukizeemu abantu nti twakola ddokola nitugimala
3: ennyo
4: era abasajja basaalira walungi
3: okamala
4: twakola eyumbe nitukolaani abaana baliri mu lukaaga
0: plusbalimulukaagatwasanga
4: mu miyembe ekyo netukimaliriza ng'ate tulina bano betwogereramu betusaba Netugenda eguni edegeya netuwayo classes abana beyongedde je tutakola degeya netu tumazo tuchitukiriza abedegeya twabasubiza ebitala sola
3: sola
4: binebyebyebyebweru mbinone kwa house of zakat webiri babinone kwa house of zakat
3: munone ebitala bya mwabedegeya twabasubiza tiwachalwe chimutubanja mmutubanja mukubinona
4: babinone bagure mu lebuti kwebigenda ewe echalo chake
0: echalo chake
3: echalo chake
4: isomero lyake kubera bade batukubira obusimu ebitale bitala babinone kwa house of zakat webiri twabitaddewu
0: okay
4: ya kisura manya
3: I am a kid. Obuza dokita chimutwale degeya kibade chimutwale yumbe ekiwatwale kishuro ekiwatwala idokoro tetulinayo bana tetulinayo banganda za musayi abantu abo nabe tulinayo banna Uganda bakiriza bannaffe bali no wetafu tumala kulaba ngali obwetafu chetu chitugamisa gwali eyo oleme tubuza kibuzo nti yomuno nayo ki
4: abali banna Uganda
3: bali banna Uganda atabali no bwitavu kubanga ka dokita ikikujja mu buliri sawa zino junyunyula abantu abo tudaga tulaba no bwitavu
4: we buli
3: dokita kenda
4: mpaka tukakone ko isingiro district nene
3: yo
4: nene
3: yo
4: dumu twewo mulimu abatuuliriza ezeka kibaate ono nituve kisulo wano wetuzimba nitweyongerako ewansi kati netulinya akasozi eyo gye bajja amatooke naye nga bw'obeera kasozi ako olengera
3: Tanzania
4: kaakati twasanga ekyalo kugamba twatuuka wali ngengera ekyalo gye kiwulikikamu naye nga tetusobola kukola nawe ngendo bagamba ekyalo ekyo bakiyita kabasekere ekyalo bakiyita kabasekere naye omuzikiti seeka kibaate mwe yakutubbira nga tosobola kuseka ngekigambo bwe kitegeeza nga tosobola kuseka kuba seeka kibaati yayimirira eri mu muziki
3: emimbali
4: nga ayinza n'okutajja mimbali
3: era nalisijayo
4: nga tajja mimbali
3: sijayo
4: naye ffe abasajja netukola layini bbiri ez'abantu bataano bataano
3: layini teweza bantu mukaaga
4: twakola bataano
3: bataano layini bejjudde
4: ani ne batugamba tirera te babadde bangi
3: nnyo
4: nti kakati
3: bangi
4: kibate tetwagenda ekitegeeza baali sadde abasajja
3: munaana
4: abakazi be baawezaako obalayini ssatu n'abaana n'omuzikiti nga bwe gutyo basaalira muzikiti gwa
3: ttaka
4: gwa nankani miti gye baakubako ettaka guli ku lubalaza lwa muntu ne tubuuza nti mmwe bemwe abasiraamu mweka abali wano ng'abasiraamu gye bali n'omuzikiti nga tegusobola ku attracting abantu kujja kusaala batugamba nti ekyalo ekyo kabasekere kuliko abasiraamu nkaaga ne abo betubabuulidde be baali enkaaga kati abantu baagala ebyokuyambibwa
3: betaavu
4: betaavu era abazimba emizikiti bannange
3: mujje
4: fe tujja batwala e Kabasekere muzimbe omuzikiti omunene kubanga ettaka balina ettaka balina wetwogerera kaakati ettaka balina naye Kabasekere tutuuka eri n'oseka
3: atoseka
4: Kabasekere
3: ekinene ekyo oyinza okukola oyinza okunyiziira luyagala
4: okukaaba naye nga abasiraamu gye bali naye omuzikiti teri naye balina ettaka bannanga abatuwuliriza nga tetunagenda ku kisuulo byonna ebyo byakwekulaakulanya kaakati bwe tutazimba muzikiti Kabasekere abantu bajja kunywa omwenge tebajja kujja mu kusaala Binyiza. Naye obutanyiga banne tukwatiriwa mu.
3: Tutambule.
4: Tubanga tukwatiriwa mu. Atebe betuogerako nga tutambudde. Byangu bisoboka. Bule kakati community yaffe. Erimu buli muntu asobola okola ekintu.
0: Yeah.
4: Ali tuli bagazi.
3: Ale dokita aba patatambudde.
4: Yes.
3: Fwe tutambula tubalabira.
4: Exactly.
3: Bwe tubalabira nejo tubagamba mukirize tubalabidde ekintu. Fwe tubagalize jena. Kubanga nafe fe nyine jiwe ilamunga tujiwa demba tutusaba Allah jituwe. Noga tujiri mumba bili wa satu bana. Ila jeje tunyumi.
4: Jeje
3: tunyumi langa tulina mwe.
4: Kisuro.
3: Kisuro.
4: Bani kisuro.
0: So walua ayindo jiwa ajiwulide kuna kurundi ya kusoka. Mwe kabaha ground katuno.
4: Banani. Ngabu tusose biri development jituwa kula. Mu areas ziri.
0: Zenja ulo.
4: Zenja ulo. Kangambe Nofi.
0: West Nile.
4: West Nile. Kati central degea ni tusalwa ubane tugendeko
3: mbukwanyuba
4: western ni tuganti bonaba wibazaka ate bonaba na Uganda
0: ate beta
4: avu ni tugamba ni tusalwa ni tukiriza fena wamu titugendeyo nenga tugenda tualine chigendi lirwa tuasoka survey ni tusanga awo Kishuro primary Muzimu primary school nene tusamwe ekigenderere kyamanyi ekyokujjukira munnaffe Dr. Anas Kalisa nagati project yeno gye tugenda okukola tujibule mukadde waffe Dr. Anas Kalisa naye kakikwataganyemu n'akalala
3: kaluwa
4: bwe twabadde tuziika Ali Serunjoji bebintu bebawuliriza nange nawuliddemu ekintu ekirala nti abasiraamu tulina okujjukira abantu abakoze obulungi kubanga ne Ali Serunjoji abantu bamwogeddeko ebirungi bingi ate nga biri developmental nga teyeyagaliza takola bibye naye akola bya community kati Dr. Kaliisa ono naye yali takola bibye
0: Nadia kula biyaji.
4: Ichi. Nafe chiyo amani na balala tuli uwesanga tulikola chi
3: tuli bajukira
4: kati chikazi isone ngelivyo naje tuze tubisitamu yali asano kola chi okujukirwa nenga atajukirwa mu kitundu kye cha westerni je bamanya burungi je yazaliwa kati nituka tuzime yo classes kati tukirize omulundi gumu mwenda
3: ziri mwenda
4: musanvu ze beko P1 P7 ne ICT ni library.
3: Byonna kwebiri.
4: Kati bemuleka enkula akulana efaanana bwetyo. Ng'ate mugibuddemu munnammwe abantu basobola okugisaaka amaanyi n'etumbula ekitundu. Ekitundu kirimu abantu bangi era kisobola essomero eryo okujjula ne lifuuka essomero
3: ery'amaanyi.
4: Ne lirabirira Naisha Girls wali okumpi. Naye bannange we tutuuse. Mbade njagala fenna abali niyo
0: yeso
4: tugambe ti
3: alhamdulillah
4: banawe tutuse wazamu ama nyo mubade mulira ti akasirikirira abaganda bagamba akasirikirira
3: kalwa
4: nyo nyo tubadde tukola
3: feja fete jirwanyi
4: tujirwanyi
3: tukoze bukozi
4: tusirikirire ni tukola bukozi era twagala obanjulira kakati wazaamu amaanyi era nga tujja kubasaba mutongera amaanyi ago
3: inshallah
4: wetuli wetuli seka kibati
3: hey.
4: Twamaze tutuse kuki
3: kuringi bimu
4: era
3: nyazimbe chonna
4: chonna classes muinda
3: Allah
4: tutuse kuringi bimu classes abamanyi okuzimba classes muinda okutuka kuringi bimu omulimu teguba mutono
0: kuba mutene
3: dokita bawe mwechifana nti ebibi classes zoyogerako buli classes etwala abana chinana
4: eha twakoze classes nini
3: nini
4: nga omulimu gwe chate tugenda gudda
3: yes.
4: Ne tukala tukole classes nene ezitwala abaana kinaana benze obutaba wisawa zino nebe kya kujja kiringo obuzimu muziki omutendo tono ogenda okulaba nga ate mugamba
3: tuongere ku kugazi tugumenye
4: kandi ogere kalungi kalungi jamanyi
3: leo
4: Kalungi yagende Makka, hey. Madina ge muzikiti mutono.
3: Kitufu
4: yagende Makka, Saudi Arabia, yagende Makka ku muzikiti gwa Haram nga mutono na ye expansion ogiraba.
0: Allah shalu shiramba.
4: Chalu ye Makka, ye Madina ne Makka ogiraba kati abantu beyongera mu kitundu.
3: Beyongera.
4: Amasomero ne geyongera okuba amatono bwe mutazimba somero ki
3: dene.
4: Abana kaga classes nene. Labu ICT ya kubao ni labu ni library library tu abagamba nga gata bibiri secular kalisa chiyali nerilijiasi
3: yes
4: tusemu ebitabo bamaseka bagye basomerawo bakole refresh courses zabwe nga basuleke shuro au development tola banti ebangula bonna
0: ebangula bonna
4: abakulu na abato kati wetutu seba nangu tubagamba kino nze njagala kusaba kuba kuba emirimu gino Dr. Seka Kibati Yahya tukikoze tusaba nga ne tweyogererako n'ebirala bintu batufunye bannange twagala emiti
3: amabati
4: emiti
3: tusuko emiti jiogami buliti
4: twagala buliti
3: bannange abali eyo twagala buliti
4: twagala buliti twagala amabati amabati tugeta agira ddala kakati kiri ku ring beam tuchereke kigwe
0: siwa kuselekwa
3: ati doctor ring beam joka meeta gemita yimbo
4: yitaga mu mitayimbo ring beam yitaga mu
0: mitayimbo muri mu columns 50
4: muri mu columns 50
3: columns
4: kubanga lokuba ki classes impanvu kiwanvu twataramu columns tetuzimbe kalina wocha samu columns kireme kwatiko obakwabika kati columns ziri atano tweta game time bwejo tujisemu tusemwe je eji kwatalingi bimu kibisenge byonna tweta game miti tweta gama bati tweta gama dirisa
3: nenziji tetuna kuwa plaster tuchazima kizimbe chafa tukisereke
4: na yesi tetoge deko cementi tumulina
3: doctor nachiwagambi niwagati cementi abamu tusako tuchalima mativu
4: na mativu tulima mativu ni cementi
3: ila temwela likiria
4: neyo bitwagala kati ante ICT ero muulizomo ya ganti bana ye mtu ukako ICT room eyo mumpitanga kuba ye wa
3: computer
4: atulage ingeri je tugenda ku designinga room ya fe ya computer kumutindo ogugwa mukalisa
3: atete kitichigana ku designinga nate kamu nebyu
4: ajja kubisa
3: kati olawa Allah abaddu beje bali
4: ya kitu kakasa elesi munaji mpa kati wetuli ne banange items zezo zetuogedde zetwaga
3: tuziddem
4: yogera
3: Abaluganda bali twagala mitayimbo ejigendo kusibaringi beam nokola columns is columns za 15 twagala buliti emiti ejinasereka twagala amabati agagendo okuzimba okusibika ko waggulu twagala enziji na madirisa nebyo nebyo temwerabira nebisumali jigenderako ejo tujagala Nolecho, bibi mba mbikozi, muba atena mwe mutambuza ketafali ili tutambuza kuchishuro wao tuwebaza na wako zechi
4: abatu wade
0: mzaka wabaza abatu wade bandani
4: tuwebaza abatu wade abamu batu gana ukugira kumanyaga
0: abamalikiriza
4: na yaba abatu wade panangu mwebali nyo mwebali didala mwebali era katugambe titugira tuchie wala amanyago list tujja jikola bwetuba tuli maliriza wetu tulikona ku manyago
0: report
3: and doctor abantu abagoberera sunna tuje watugambe tugoberere nabbi atera nyo tukubiza ati okugaba okulungi yedio kumanya kono na atamanya abakuru gwagabye manya akuri ku bali na atamanya nole kitu bagamba mumuje ye Allah jakubawa
4: ajakubawa ate sadaka mungu tali anguzi ilawa bomuwa nane ya kuwela
3: ati yi njini ilangi ya nakati umarabuka bivalami lila habiti zisiri azamanya madumange ye tali azamanya so mwole chumannange chishuro mtuoge na kondo kitakwaba anjuli nde naba webi ya fai webi fara njibyo na echifecho china mwebi enja ulo zi wanonjaga na kora tukore kukubantu waba
4: mbe
3: njaga na kora babanu birali grupu ya birali ahia mori mbanange muveyo ni tafali chijia kuswa kwa siwaraba mbitabo biyangi kama tibabaji nisi waraba mbitabo biyangi
0: wala mbitabo biyangi msamesa wako
3: kukarisa babanu birali abantu wa useka kawenda dokita bandi
0: tusegunja
3: soswale chiriowa nauda chiraga abantu wa mulimu grupu weyo mujetu koloo mwoli muguno.
4: Ninayo na umu mtugwe manye. Ya mwenye umeriliza nyomu mugundi mbibirari. Seka Abdunuri damulira.
3: Damulira.
4: Seka Abdunuri damulira. Mwoyogera bibiri. Mwoyoko birari. Jangu.
3: Kati wetuwa useka. Dokita. Ba obbibakarisa. Ba seka bakari musoke. Ba seka buta hichinobe. Ba Dr. Chisuri, ba Sheikh Mugomba, awa obi bakalisa, naba na nabe sogi diko wa Nuruddini, vona mbaganti banangi, mufuwe ngawe musobora. Mwete tufa kumunene wa tafari, tufa kumukwe na tafari
4: disi.
3: Mkirize nko uri, aba akona ngani kalisa, esomero ya Bilali na management. Seka Sufiani Muguruma n'abantu bo nabo okulembera bwokebera mu byafayo ne bitabo byo kalisa mwali ng'omusomesa Bilali weereza yetafali wanongalya Bilali ng'essomero ayu
4: Profesa Jagenda.
3: Profesa Jagenda. Kalisa mu bantu abakwatirira ayu nga apya ayu nga yezimba nga ino nyo kwete ngelila kalisa mwari mweze kukalisa uyu
4: Dr. Mpata ndo uzo uli ya Dr. Mpata Professor Jagenda Dr. Kalisa yali mtu wa mwese
3: mjukire mizikiti kalisa mwasomeseza wewe wandige ya tuwa kuungira yu netu gandu wandige ya vayo netu wandige ya vayo netu
0: shikachiza
3: wale netu balita kalisa tuzimbe kalisa omukondo mibwa kalisa wandige ya ila wangatuga miseka chiza nga family kalisa muko awo omukondo mibwa kira kukuto ulira burunji omukondo mibwa kira kumirunji njagala kunga abantu abo
0: aji
3: Ofisi zinja ulu kalisa za abademu
0: Naibu wafono ya ni wano?
3: Ni wano, katimu
0: Haji katimu
3: Haji katimu kwa gamba, hatu mkondi mwa kalisa
0: Hati?
3: Hii, mkondi mwa mkizi kwa dokita na kalisa Sono lo chanyi Naibu tongo dokita kalisa vya akole Biwe ya kwa Kiri yugano muzimu Supreme Council Bandimu ya afuwayo kalisa mwari Kalisa kulitali mulamba Naibu ya kwa de personu sekutari wa chief kagwe Nole chotunga amanti Eyo omu kuchisa ngawo
0: muri
3: katafari ya kalisa official supreme mufti official supreme mufti kalisa jari yagenda kufanga kalisa imwani suri chikola hetu kibara la ulama pandangi tusabe bitongole ebyo byonna tetubanyigiriza kujigiriza ati watu ne yetu bagamba ati kalisa tumuteke ka katafari alabike ko musinga mwali nabo tuli batera ka gamwe ngo bwamwe butuse abantu abo natuba ko wola
0: bwe shuru ya umeya
3: Waji?
0: Chishuro ya umeya.
3: Chishuro?
0: Hey.
3: Muzirimu primary school.
0: Muzirimu primary school.
3: Muzirimu jina saga kwa chishuro. Muzirimu primary school. Nicho. Mujiwe na.
4: Kupapa siramu. Kupapa siramu.
3: Mujiwe na nange. Tukoromu ni muguno.
4: Waliwa wana wananjigiriza. Mwenea wali masomero gugu siramu waga senior secondary school. Banange chino chituliko cha njigiriza. Mwenea contribution. Tuzimbe. Somero ya kalisa.
0: Anjikajaya. Kukusobolida.
4: Yes.
0: Kajaya wado kula atenti katika uzimanyo zikola kasawa Islamic Secondary School walu haji kaziwe
3: Hamdani
0: Hasani
3: Matovu ni Brush
0: ni Brush
3: atila mwana bada bakalisa
4: nani kankone kubano Haji Sema Kade Ibrahim Chibuli Secondary School bino bya njigiriza Haji Atizula Zulaika Chibirige Kawempe Muzirimu bino bya njigiriza Haji Zimbe Gombe Secondary School bino bya njigiriza Mwanyi Nazena Mutawe Chibuli Secondary School bino bya njigiriza Mukasa Ibrahimu Gole Parents bino bya njigiriza Haji Atinamujuzi Nabisusa Girls bino bya njigiriza Hajati Nabukera Masaka SS bino bya njigiriza Namenya ki naleka ki banange mujje tutongole bya njigiriza mu Uganda
0: walio Rehema Kisitu
4: Rehema Kisitu Maria Muhai bino bya njigiriza ya mujangu mujje banange mujje tudivopinge ebyalo mujje tudivopinge Uganda yaffe bana Uganda atoku tuwalira awamu na abasiramu bagamba onalia nolialia emere yoma tetujja gamba nga buli kaseera ndi tumidwe mirimu nga tete feti tutesetese bana baffe kubasomesa mujje tuteketeeka abaana baffe bwe tunaabanga ekiseera kituuse nga waliwo ebyogabana ku tebo nga banoonya enginiya nga n'omusiraamu gyali nga banoonya dokita nga n'omusiraamu gyali tuteketeeka abantu baffe
3: ate dokita ogenda nogamba ekigambo byanjigiriza obwedda kukulira okyogera nga mpuli yanjagala kubuuka mu bbanka bonna obwedda bwoyita oyita ba secondary Esole tutegeka lya primary.
4: Ya primary.
3: Bonna beta agabana abavayo.
4: Exactly.
3: Bonna bonna bagalisha jikiriza. Beta agabana
4: abavayo. Beta agabana
3: abavayo. Beta agabana veyumbe. Beta agabana veyidokolo. Beta agabana veyidegeya. Paka lebeta agabana abavayo chishuru jetuzimba.
4: Jetuzimba.
3: Aba kutu tumatekele tekele abana.
4: Abana.
0: Kakati ajati maka.
3: Nao ita.
4: Ajati maka. Mbogo hai. Bino bya njigiriza Haji Rumu Abdu Hamidu bino bya njigiriza Mbogo Mixti Rumu Abdu Hamidu bino bya njigiriza Waligo Yangu bino bya njigiriza Serubo Muhammad bino bya njigiriza Hajati Nakakindo Mujje bino bya njigiriza Abana bonna buli mbeera netubeera meetings mugamba abaana tunaabajjawa mujje tuzimbe abaana gye banaava bajje mu masomero gamwe n'abalala be tutakoonyeeko bino byanjigiriza
3: era bwe tutakoonyeeko
4: kabasanda kabasanda mutabani wa kabugu
0: Uganda
4: wange kabugu byanjigiriza ate is very active
0: so much active wali omuganda wange kabuye
4: kabuye kabuye wakatayi oyo waffe nnyo Oye waffe nyo.
0: Nyo.
4: Oye waffe nyo.
3: Kabuye
4: wali nyo.
0: Ono Hajati wa usika muzirimu.
4: Mwala wange.
3: Nene kasta wete kete. Kumbanga nama tukuogena kondi wa usika muzirimu.
4: Wa usika muzirimu.
3: Diye tana ya kibiyanji kini ya jamu.
4: Ya sabila kawempe muzirimu secondary school. Ila ayenye mirizayo nyo.
0: Katika tukuole kwa muhibina.

0: kutandikira ku ngudo z'ikibuga Kampala na buri kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza ibitweraligiriza ibitusuzanga tetwebase uruwibirwadde ibituteka ku bunkenke
1: njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bi naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino byebisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda

Kuchikumi mumu sambwa katonyeze muenda palifemu ekula alio mtu wabri jom mwevali nyom mwevali dedala mwena abagenda maso nukubela anti mtu gobelera abali kumukutu kwa YouTube chamukula chama nyinyo nyini dedala kubela nga muuliriza tudayo mundamu gwanga area Yemen kwete gereza soko ulire chino chechadako nga omukuru aganyo kule kulira nga government ya bitundu vienja ulo kumpi governorates 18 zitwaliddwa abekalakasi wano bali bagamba ashabu yuredi isqat innizam che kigambo che bayimbanga ashabu yuredi isqat annizam mu kibuga sana echegwanga eriya Yemen bano betwogerako bekalakasi abali bagenda maso nokubera anti bataddewo embeera uliriza bulungi Yemen webyali

0: Sato vye njaulu, evidi mchupa ya miuze visatu, na ya miuze vitano, wali wa ono wabuli moto. Wefuni recho kunywa cha ona, kuduka lio nedi kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akule wabari hamu.
2: Ebisenge chutu bulungi omuli basketball omupira motoka zambaka ibikonde emisinde jichukugo tennis volleyball netball nebirira bingi wono msefi Uganda kukamba Africa wamu na mitara wa mayanja full time sports
3: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole msajwa maivoria.
4: Agumani, yes.
3: Kumbi.
4: Manyumu pia.
5: Amanya enze Hussein Kadu omwana enze ya Rayena Magoma omuvuzi wa Sinotruck avuga bulungi kukubo
6: ukikala kutandika famu ye yenkoko eye mbuzi obi yobumio kugawa agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eye nkoko embuzi nobumio tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo tusobola kugenda ugendo tandika famu yo nitukubulira ngeri ki josobola kutandika famu yo bulungi tutoki helero kugawa agrofarm ku famu ya fe eri gayaza nakasajja Watu kubide ku noti bili noti noti Chenda mutano, mkaga mutano Musamfu mumunana Oba, noti musamfu munana musamfu Ama kumi abide, kumi ni musamfu Abide Tandika farm ye yembuzi Urumiu, ni nkoko, ni gawa agrofarm
7: Munyumbeno Buli chijulo chitu kunganyo Atibu ufumbesa nunu Buli chakulia chile tesanyo Kuruwe nyame nunji Eye guwo ate mpomu Teka mu nunu nyama binsari Atuolo begutu uka kumventi Leka nunu curry powder Azifule chokulia Uli omu chaya yanira Buomu, buangu, bugulika Mugrams tano zo kabuli second Bukule waba Bibco Uganda Limited Irabu sange maduka Wona ukumpinde woli
8: Umaniche wetago ulwarero? Ye ona! Ona! Katajira mu flavors isato. Omuli ye miembe, apples, grapes, wamune berries. Ate ngari mu sizes bili. Mutupe ye mililitas ebisatu. Wamune chupa ye mililitas ebitano. Katu wali wa ona. Ili munu muntu ye na. Wefni nika ona kate. Kuduka lyo neri kulio kumpi. Ona freshness. You can taste. Ah! A product of Riham family.
1: Program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.
9: Full time sport bya mizanye bimalira yo dala atoba tolekedde waliwo waberuwe bwanga okubanga tutunulira nga ebintu webigenda okutambula lunako olwalero waliyo ekibanyi nga kigwana amenvu kitegeza ki club yabanafa ba Arsenal bagenda kuba bakyaza abanafa ba Chelsea mpira mwenda Chelsea tekutemu wade no mpira no gumu Arsenal buli wabadde amusanga nga jaka amasanyalaze namugaliza mu kiyumbe kitalimu masanyalaze nga mukobe mpita kwatayo mpira mwenda Arsenal bayinamu wins ziri mukaga then abasajja ba Chelsea tebayinayo kujja kamaliriga mirundi esatu ani ani naye mipira gyabwe gibadde gisinga obungi buli omu abadde ateba mu munne nga tisi ne wamukuba omukaga Chelsea avayo n'alwana tisi naye n'ateba mu nga naye bamukuba ennya Chelsea nga ateba mu obwebyutyo
10: Fakisidabi. Na hivyo kila biya shawuka ya badi yukula comeback. Muliji. Ya siga andi kugwashiso gwariji. Nia desa mani klabu ya ban. Tumani chetikiza kilabu ya shawuka ni biya fayo biya ayo. Ya gize masu nushukinga kilabu ya ban. Niba jaka kaboni ilo. Niba jaka kaboni mpila guwa wende ban. Tiba alavi. Tila vika timba ka kilabu ya shawuka. Jijimundu za kushoke za haba doro na kuruwa joku Friday tuwa raba klabu ya haba sajabali haba PSG nda muna kiwa kubo mpira mulamba gozi bili kwemo
9: gama sisa tunakutipa na kuwa atayo
10: tiba nalaba kubu wanguzi baino kwenye rujasi bubili boka boka Itare finally ndoza Inter Milan esobodde okuba club ya Napoli badde mazibanga ngegufuna mu buzibu nina gwabadde gwa nyondo 3-2 nga kugwa nga bakuba yo kusatu gwabadde gwadde gukarubi karubi muko kizimu ku big game zabadde mu Bulaya zota yinza kubusa maso
4: choka ndo wale bamukubye
3: Madrid
4: mulele bamukubye
10: muzi bade mulese
4: bamukubye kati akuzanyira mu TV yabasajja
3: baba batabaruza utse babera ne Messi kalisa abantu wabo nabacho wala ni maisa wabaga wabukoje Messi kalisa yakake kati akuzanyira mu TV ba
4: ngari atarwe ita master chance
10: ne nga Madrid chibinyo kubanga ti ligi yabwe ya abalogo kubulago nti uruzinga Pozi ongo jako kubira akasajja kai nchinzo okwe kizibu okusajja okumala galuzinga nenga kajja luzinga nako bakwati mwambo ya Betis eri ku mutindo ebadde egezeza kukubira nti yekwa iya kuba kilabu yasi ntubajukiza mu bili ebyobwerere eba pre-season leba kuba tane bakulani mu status si mungeno zizali satu
3: era abantu bagambe nti mwogo mpira Kylian Mbappe yale meredo a penalty
4: akaja akakubye mungalo
10: yes na mpira gugwa ni mabidi naba zanyi beina ne uze mu ine ngirije atwa timu mikisa kino timu njaba yaba kiba cyane ko kwera likiriza muko okutandika okuruzinga dis ari kubanduza ya inego proving ya Simba so na muri ya ita ya Spain kubanduza ya Barcelona ibi yabikora nyo wabayo angu de back to back title abata kibanja nyo kike kimbanja cha Bulaya atibi device versatile madidi Bulaya tibambanja nyo obula ino kwa statement wani wakani waba against Manchester United kuruzinga si yake ya losing by the way ne club ya Atletico Bilbao ya kute Atletico Madrid ne mkwata 3 0 2 3 busuanyu ngaba kuba Diego Simeone 3-0 so league wetu bwefanana basi tegeza singa basi wene wangu unako ruwale ili kwa advantage ndi ba potential competitors bombi bagenze maso n'okubira nti banabi agocha leo ni mpia jigeli okujanga minene mpozi Inter wali yo mpira gwa banene timu ya Juventus ne Simeone bagenda kuatagana bagenda bakuatagana mpira gutuloza ambu timu zombi zina nyebitibwa Yes. Ne kisawe si tegula vika nyusi mungi nenda bajja gweta ago kusigalanga bakola statement obo uli yao kufuna kana asigalanga ago bakilabu ya Como kwa Como ya Fabregas yalabike itadewe mbeira egambe yagala kunyiriza bana bano teyagala kuma kumi sune wedi jagenda masu na kola bogo ya nesune ndi bagala kubira nti basigala mba timu zigendo genda mbola ya kufuwa kaita itari wali kubana uwa kuruanida kubanga Como Roma of course Napoli ya badbete dobia nyigamu of course klabi ya Sinlani klabi ya Juventus kusako ni gono uza nti aliwalako ne chikopo nzo chimu wera wa mangu Inter Milan go challenging ya kuchikopo wado na shoko ya timu ya Deportivo la Corona asumudu kuba klabi ya via ya Spain umanyo mpira mbogo ya kuba klabi miyang ya genze masu nuko ngeroro kuteba ina kati go ziri mia na assist zibiri wanja uro
3: miaka satu mwusa
10: uro kato kali aka evergreen wapwena ono msaji ya liye imuli ja Uganda bamu itanga ono msaji ya selu nkuma nabuka ambataji ya kadua nepaka wea nga muka wea gina wea professional kuma msekanso nga azukuba nduka amba ono tuno mwenye ya evergreen na nata kwa kumpagara niya mara na kadua nechi la vika ye pila bimu yang tagara kwa kumpagara basi nubaro uza baoni
3: jako mkura jako mkura banga ati
10: kedanya ino kweche gula amangu kuchiris na asem
3: bona
4: cyose yandi dide cyo kurongo budo
3: kuzero musambo 59 10 musambo 900
4: ari bakisye cyose cyo simu
3: abantu bato cyose cyo ayinzwe kuba simu ndamwe
4: baka yaba satwe
3: Hey, what day?
11: abamu
12: kati echebuti obali muru echebugure ngori wase nabo wa chelisi funa funa chiteke chiteke kupile chitanda
11: cho chitanda cho uberi obega mutesi mutaro bawe za kutafula kuto kutuna
12: ko sanya mutu ga chelisi banai
13: chabali nokora chabali nokora asen ino kusa abantu ebugumu wali wagendo kujja no kujosi
12: asen ba kuita sebo bakwate
13: ela.
14: Assalamu alaikum.
13: Wa alaikum salam.
14: Ala bawe birunya akiri kwa akira.
13: Amin.
14: Babiri lwemba ulira kambanga ajukira makati wa debatona na risi wagira nyo. Wa debatona na risi wagira nyo na kibiri lwemba ulira ombanga ajukira makati gaza binyesa ni botu kwe.
13: Yesu.
14: Bakubanda bitala nti mulina obusajja ku mutima. Lwaki mu susuuta obusajja obuyiringu bwase nunga ttiimu ey'abawagizi asinga obuganzi mu Uganda mwonna ne mu nsi yonna. Ttiimu y'amaani temujogeddeeko.
13: Emmanyi abe gyeyakuba gyogamba
12: nzite gyakuba ebbiri eziro.
14: David ddala nga ne muganda wange ne Madrid abadde agirese mabega wadde bagikubye.
13: Wamaze kusooka.
14: Ewaanyi?
13: Zikusoka nisa kuwa mabega.
12: Ini na ye guwa soka wo na ima tu.
13: Na ima tu. Yale kikofu. Na ye muganyua mazimu hudu kuchani.
14: Mutani se kususu tino timu ya seno timu ya mani jimawa na anga katiseho sawa ya lile
13: kuchani. Uzo kwa maguwa seno. Ati ngo mbagumba kukubye.
14: Elinyali angenze salongo mali watu erungu jako soko mwagizi wafira kwenye mani yo kutayi.
12: Musa ame expensi kubo kutatu. Mbele mbele
13: mbele mbele mbele mbele
12: mbele. Ame expensi baga enti baga enda reta wizo.
14: Atenga
12: wanu Uganda vanyo ngele. Uwe mani mjie kutufuna
14: basi. Atenga wanu Uganda vanyo ngele chobu yekera basi. Mbota jaga iza kalungi. Kubana jieke ratizo ni ewe. Nebutu wale chikopo cha premier ya ligi na yate.
12: Jafari, awagira cho wagira.
14: Nesuwe chale sobu.
12: Sio watu tu sebasti na
13: nabati. Tu sebasti na nabati.
11: Aja kumanya, aja kumanya bacho bukenya tabera munake.
12: Abari express bali kumutindo. Bwana kwa mpira kwa gura kwa bull. Abawagizi bazi. Watu wa fix take ruba mpira bila bila mizibu zibu. Katiba ngo best cancel.
13: Na wewe katiba.
12: Ni wewe cha fix chanti.
13: Bacho bana
12: ko. Karuba. Katiba wewe naba kuba.
13: Tegunda kutuwa
12: sio. Wala bajuze fisitia.
13: Wakula vyeche kwa gwada.
11: 0782 asatu nkaga nkaga. Sobolo tuwega tako. Wabaku 0759 muenda. 10 00. Otubulire kucheusi. Ene klabi ya Arsenal. Uruwa lero umpira ni hagu tuwala. Sebo. Bakulefi. Arsenal.
13: Na bachelusi cheguru bachitengo hude uchari.
12: Kutia kuchia.
13: Jafu ya tu gina mutai. Juenzo kubango yogira konti. Evade ejide mukasera. Kwenzo kubamba anti. Matimu zikunanga gale sabasambi. Kwenzo ganti chosita gina kujamu kwa mkwe kwa santi itaina basambi. Bagina kuzanya mpira. Ditimu ya mukasera kaneringe jude. Bagina kuzanya klabi Arsenal nga defending champion. Tuja mutai yeno nga. Arsenal ya singo kubanga wangula London Derby zenyinji mubyafayo omatimu zaga kuba mbirani ye London then gwaza nya ate ya mudira kubanga wangula London Derby zenyinji tujja mu game eno ange bitu bijinye byo kubanga tutunula kenyo na dala department nga midfield then no kudda maso because obo tunira muko ngojeko nti ojeko club ya Arsenal nti yena abadde akulaze nti azonzi zonda zitambulira dala bulungi nyo kuva mu defensive zone goalkeeping then jangu midfield ne maso basa ngojeko echo kupakwa uta kuba goals nyingi ngayo club ya Arsenal because agenda kuzanya team jenzo kupango yogera ko nti ebadde kulaze nti omupire gutebira dala bulungi nyo era ne kulaga nti mu system ye yabasatu okubanga mutende sasa chasembe kubanga wangula echo poko club echo singa kubisa system ya basatu mujukira Antonio Conte Victor Moses bali abalungi nti alonso akulaze nti system ya basatu wadde oyino kubango tebo mupira ngo kimaye musajja jamu bagolo 5 yene wakuba mugolo satu nga sigara mpangulo mupira chali mpanga akola wabula game jage timu jage ndo kuzanya kigamu kumatimu sagala bikira darubunu yenyoka campaign yewe demu kudefending omopira lese mbono campaign tana kubanga akonsidinga golo neemu mpira jonaja sudo kubanga azanya ni henga kukwati kukonzo sudo kubanga otewa dotevi nyingi asudo kubanga bakutiba mwuri match mwada bagemo ya semba yo ya club ya Blighton inga mbago kumpizari satu dena jana awangula so wangu zanya club unge defendinga burunjo omopira atenge sudo kubanga ofisa wa akadde yone kukuba gore mwada gozi pili na sudo kubanga defending omopira wangu kubanga ubeira likirida koko na je aso nabade achabula munyo na dala mkute kumpila munda mkatiimba game ya Aston Villa bavu mbeira nyo ano msamba yetu wa Chris Zorris wingete ya sura kubanga atamba munyo doza mwachita wa game mungo mtede samuji yako aleta Ebereche Eze na kula ganti ya mungu basambi ya sura kubanga bakupa mwingi ya waguru singa Chris Zorris tagenda abata labi kide dala buru njinyo ne yo game ujoda bila kudalanga ili balanced niyo mtu nila muko na dada mpedekri the experience wane biya faye biya nji club ya sinasigrai na muko kukizo kubanga akirako club ya Chelsea na ye ye game jetu suni lukulawa muko kugonzi nji kubanga unsa akulazi ntibano mpida utu nila tudieta taka ye yabasa jabasa tukuli pedu neto koro paluma na kakafuka kabaita Morgan Rogers kiazo club ya Chelsea nadi wakulazi ntibagenda murunji maso ni midifudia wa Denzo Fernandez ya tamude na agenda ye musambia iti warume ulavia Moses Kaisedo wadiba kidida bunyo katoga atabe o mid of the park fight wegenda okubera Miles Lewis-Skelly then no musambia itibwa Declan Rice ne Martin Odegaard yemu kwavuka abachara bikidida bulunji kirabi aseno atuwa banga adabika bulunji nga ne wingi play zibadde zitabikidida bulunji nyo akibadde kijjamu amukukize ero subira mukonti
15: ajako la decision ya
13: ma tenzo kulaba Rich James nga akuniye o mid of the park mkubanga yamba kubaka echeru sikirizo baga nanti omusabeti wa Maxence Lacroix omufaransa gwebari ese bando bajerele hato ati wanda wakubanga wafuna pata na chipo ye nunji okubanga bagi ndabu nunji masa then bakene ya basa tuyetaga mkuba winga sabaduko burunji ba wingi baki sabaduko burunji achesu nutanda wakubanga wafuna burunji nyote wanda wakubanga bachikola burunji uwezo gamanti uwezo mwa mko kubude ni bachikola ni bazo yoka bachikola burunji na ye batati wanda wakubanga bachikola dada burunji ye gemu jesu viranti tuinzo kula baase no game eno nga ajiria ilanzo mbuza nti asina ine mikiseme kwa kubanga atuwala game eno ja kwa nti asina ine bitundu vili nga nkaga kuburichi kumi okubanga ja wangu la game eno dele choisi atuwala ki bitundu kumpi nga no kubanga wangu la game nenga igemu josipira nti asina jagulia nenga tekuja kubira mwangu nyo nga zanya club ya choisi
12: okay. Yes, a game ndazino ebisele visingo kubira ebi inji ya debi

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nkujukiza sajjam wenatu uliriza. Okwogeranga n'okutenderezanga yakutonda eyantonda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenatu uliriza bannanga okutunulako mu Qur'an. Mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututabaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffene twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddemu. Osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah. Bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante azikiru lilqalbi okwogera ku Allah eriyo mutima gw'omuntu eriyo mulamu gw'omuntu zikiri okwogera ku Allah n'omuntu misilul ma'i lisamaki balinga kyennyanja n'amazzi fakaifa halu samaki idha faraqa alma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya namwem. Allah tugantia ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza. Udhkurullah mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah zikiran kathira olutendereza olwogera nga lungi bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga gwe mu suratu al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudwi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala takun min alghafilin tobanga mbagayavu naddala mu kwogera n'okutendereza ndiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikira sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la tindirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogerenga ko ntenderezenga. Musuratul Nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu atomusabengo kusonyiwa atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa ebikwatagana ku bujulizi ku bwetteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadati zonna allazi yatulalikako omulamu omukulu mu kusaala dhikrullah kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala idha tadabbarta sala bwewetegereza ekiyitibwa okusaala dhikirun kwogera ku Allah min awaliha okuviira ddala ku ntandikwa y'eswala era akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo kivula mu suratul jumua ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yaumil jumua fas'au ila dhikrillah abange mwenna bakakasa nti mmwe bakkiriza bwe mukoowoolwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma fas'au ila dhikrillah mwanguyirire mujje eri okutendereza Allah esswala Allah agiyise kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Taha aya 14 Allah yalagira Musa alayhi salam finagwe tukkiriza nti mbaka wa Allah yunga nti wa aqimis salata lidhikiri yimirizanga weswala ng'omulamwa gwayo mukulu kuntendereza eswala ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako okusiiba ekigendererwa kyakwo ekikulu Allah kumwogerako hijja ekigendererwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako واذكروا الله في أيام معلومات توقلكوا الله منكو زمن الدعاء فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله والله حجينا لبيك اللهم لبيك كوكوا نكرا الله تبارك وتعالى محجة إرينيا الله تريفا مكاموة Bima landoza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tulimbali azamanyi olw'obugayaavu ku kwogera ku Allah tabaraka wataala. Atuba n'obutono omuntu okwogera ku Allah ekitono kitendo si ky'abasiraamu. Mu suratu An-Nisa'i ow'ekitiibwa Allah bwe yali ayogera ku bannanfuusi. Allah yatottola ebimu ku bikwata ku bannanfuusi. Allahu akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: muntu yenna gw'oyagala okulungama ng'oyagala omubuulirira tewandikozeseza kintu kirala kyonna wabula wandibadde okozesa Qur'an kubanga Qur'an muhaiminun alayhi Qur'an yagatta okubuulirira kwonna okwakulembera n'okwandibadde kujja mu maaso yagatta ebitabo byonna Qur'an yagatta ebitabo byonna muhaiminun watu Allah wategeeza mu Qur'an na weshito badduba Allahu azza wa jalla aya ne yokumi n'omukaaga mbasaba olunaku olwali tugitunuulidde ne tugigazuwamu akatonotono tulaga okubeera nti zezimu ku aya ze twandibadde tusibirye nazo abaana baffe yes njogedde ku mwana owaki ow'ekisulo nti omwogeddeko omwana ow'ekisulo mwogeddeko naye tekitegeeza nti omwana ow'ekisulo yekka gwe tubuulira le aya eno wabula n'ono omwana gwe tulina owadde kubanga katono Luqman gwe tuli mukolaba olunaku olwaleero essaawa zino omwana ono gwe yali abuulirira tiyali mwana wa kisulo yali mwana gwasula naye mmaka gwalima naye mu nnimiro gwaluuna naye ebisolo byabwe n'ebirala ebifaanagana ku bito naye yatwala obudde obubuulirira omwana amu n'ekyo ng'omwana gwabuulirira naye asula naye awangala naye naye yasobola okuba ng'ateekateeka omutima gwe kubanga Luqman yakimanya nti olunaku lujja kutuuka mu nnaku ayawukane n'obulamu bw'edduniya w'anaaba amaze okwawukana n'obulamu bw'edduniya omwana ono ayina okuba nga alese ateeseteese omutima gwe n'omwoyo gwe n'embeera ze nga naawe leero w'ogenda okwawukana ne mutabani wo ne muwala wo lwaki kati essaawa zino oli mu kushoppinga bintu mu katale ebimu mwamaze edda obbigula abamu muli mu kubazaayo essaawa zino abamu mwabazizaayo jjo abamu bankya abamu muli ba wiiki ejja ku wiikendi ezijja omwana oyo oli mu mugulya bintu bigenda mumuyambako naye ogenda kwawukana naye emyezi gino esatu omwana gy'agenda okumala nga tali naawe tolaba nti bino ebigambo wandibadde obimusibirira bimubeesebeese afuuke omwana ow'obuvunaanyizibwa nga toli naye kale ebigambo ebyo nange njagadde tubyesibire nabyo mukkirize tukome ku aya eno ey'ekumi n'omukaaga insha allahu taala Allah wanabatuwadde obusobozi n'obuwangaazi tunaatunulya peegi yonna mu mbeera ey'okusibirira abaana baffe okuba abatuufu ku masomo egyo gyebalaga nsigadde ndi muganda wamme Sheikh Bashir Sentamu nkola Pearl of Africa Radio assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: nga ddene naye obugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okula amagoba buli mwaka projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa gwa YPA, kustura muntu wa wansi.
2: Umusete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
3: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
2: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
3: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station
2: okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti satu kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti satu mwenda bbiri noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugagga
4: Dennis Nko yambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu.
5: Emisinde kunyambukira tegereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu.

0: wemuno kuchikupirira gobuse imamu kati tigere diniyo wiyongiro kuchitigera tigere biota sobura kumanya ibi biwadikira mu buchamu wemuno kufune na muruwa mu program buse imamu buliro nako ukufa kusawa kumine mene chutungi zaka ungezi paka kusawemu esore guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu esore guro program buse imamu ikuletedua aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kine kwa headquarters set district opposite ne masjid nol.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neno yipalo efe mchukumu musambu, katonyeze muenda ekulalio mtuwa ulijo. Tuwaweza tusinzire ni waguru Old Kampala. Mkwano tuwebazanya bajani mtushari lako. Alusi mujia munu onyanegwe kasotuka opposite ne Old Kampala Primary School. Kasove lako. Kusomerele notunule chenguru ati ya kapando boka laba ama manjiku hao sobu zaka malirwana wafe netubeba za mambi abajani mutushari lako na dalaba itikebi buzo neche mkula tubeba za program buza imam Abduhamidi Kizito Msenza na Gemanya Gange ndine mkada ufe Sheikh Hamza Badru Kaira ngutuini na yonu no msomesa ili ku ha somera tenu
2: kusuma ya gao
1: kusuma ya garos
2: naam insanji
1: insanji
2: naam
1: kusuma ya garos ne mwebale somerere kubanga na uli ati tahfidhu na mukola
2: alhamdulillah
1: echi chiwindi nyabana bobola abana bobola chirunji nyoba somesa Quran
2: alhamdulillah
1: kati ono msomesa ja somesa barakallahu fik sallallahu rabbi abasimi
2: amina
1: mkadde wange era kansoke musabe yaso kabala museko then ati tugende bibuzo byamu. نعم شيخ.
2: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد تمتين إذا الله تمسبا أسوك ساساني من النبي صلى الله عليه وسلم nzizako okura musaku uliena atumbu dere duya feno ngazi yapal FM
1: alhamdulillah
2: sawalla bilinga abajaza khairan nokuba anti abawubula mu bulungi nokuba malira buli chonna chonna chetago cha moche mwetaga
1: alhamdulillah
2: naam
1: ntianza nyo sheikh kati sheikh na webale nyokwe ku bantu bafabo kubebaza kutuuliriza
2: naam
1: kensubira simanyi kutufu bwacho naye bobere ensonga yokuwulira ekirungi
2: bagina
1: ugambe ekirungi na okiteeka kugaloga nti kwa kiwuliriza nga kwe ensonga kindozo kifuna mu empeera
2: naam nero kifuna mu
1: empeera bono bere ensonga yogenda okuwuliriza ekikya
2: naam
1: no kifuna mu musama
2: naam
1: kati
2: adalla ala alkhair kafa'inihi omuntu aragiridde ekirungi abanga afune empeera z'omuntu abakikoze kati yene inafuka ensonga okuba nti abantu baffe bawuliriza ebyo bibagasa nga irimu eno ne ba sponsoringa program zizino bafuna empeera zezimu naffe abasomesa naam nga Allah taina gwakendezeza n'omu
1: alhamdulillah
2: naam
1: awe ne balizamu volta electricozi
2: nadi
1: wali erikire kabira atiro kuteka kochi omuzindalu buli omu najja wagenda okuyanga buli omu ali awo awuliriza program buza imam ekitegeza kifuna mu empeera nyingi sebo yongera ko n'omuzindalu omu nabala mukopoyo ekirungi nyo bannange lwakiri emisomo nga gino kubanga ku YouTube giberayo n'ogiwerezaako ne banno n'ogiwerezaako ku banno kugamba ne basobola okubeera nga bategeera eddiini yaabwe kuke tuyanzanyo tuyanzeke mukadde wange kakati natsoka kasokere kuono abuuza nti sheikh lwaki abantu bagende e Makka obuyinja buno obukuba ebiwaji lwaki babulonda muzidalifa na kino kigatteko era bwe mamala okubutwalayo ku bukubayeri ekiseera kituuka ne babujayo ne babuleeta ne babusuula ebuli zidalifa abaala omwaka okujja ne babuzaayo ayagala kuntegeera yaabwe obuyinja obwo butambula butya
2: naam it's okay that there are ejimu kumikore ejikolebwe Makka mwemuli omukoro ogwo ramyul jimar o kasuka mayinja nera mayinja go gabira musanvu onako rusoka onako rukumi tukubechi waje chinene mayinja musanvu ate enako eziddako ne tukubebi waje bisatu mayinja musanvu musanvu ge mayinja abiri mulimo nama mayinja go ruachi bagaronda Muzdalifa olokubanti abantu yava mu Arafa ekaungezi bagende Muzdalifa jebasura kana teje bavande bagende bakubebi waji kati mombera yokubanguiza nti baverumu wali nga bagenda bugenzi kubachi
3: kubachi
2: waji nenga techigana kubanti agaronze Muzdalifa oba agaronze Mina tashina buzibu senti wabato gaje Muzdalifa nti awo ekiwaji kyote kitu kachobo kubye nedda kasoro nde chikacha chejinja nabi ya gamba nabi ya gamba ejinja ngaga nogeba kubisa butida wabagote kakungaro
3: no disamura
2: kati kasaka banga kainja we kati na mwecho kubiri ama inja ago tumaro kube biwaji na wariyo chisowani kuchiwaji nera woga okasuke jinja yori guo momunda kariwa ina mashini ya janega kunganya nega tuwana kasaga weranga manji kati haba fega za wate tumanyi naenga
3: baki nera natu sisanga kondi wali uba iya katumu kama inji
2: tenera singa chari wesho singa osango butumu wage Muzdalifa baga yora beba manji jibaga tuwana nenga woli kasukari gwao naam
3: okay nene echo nacho cha magero kubanga abantu abagenda mahija milioni ezisula ezuka mukumi tano nibonda ne balonda okuva miaka lukumi mu
2: handeli erinsi
3: gabalonda
2: erinsi ya mayinja nsi ya mayinja sheikh
3: Okambi abiri mulimu.
2: Abiri mulimu.
3: Baba tuli omuntu alonda abiri mu abiri mulimu. Buli mwaka.
2: Alisa abiri mulimu yoka. Kubanga tukube ekiwaji ennaku ssatu. Osegedde. Kati onako olusooka tukube ekiwaji kimu mayinja musanvu. Zino ennaku eziddako ebbiri tukuba amayinja abiri mulimu abiri mulimu. Kwa buli kiwaji tukikuba musanvu musanvu.
3: Biri bisatu.
2: Naam. Kati kitegeeza nti gaba manji gasuka mu mucho wa doroza naye alhamdulillah
3: nze ndabanga ereche echo nacho kitati kubanga singa wali badde wano balogalonda buli mwaka kandi badde gagwawo da nyo kwera kabuli ogenda buli ogenda na alonda na alonda teri ya nzo gandi gambuzi
2: uyo mafuna mayinja
3: okay
2: naam
3: tuagala nyo kuchiba ako kino echo eche mayinja ebiwaji bino lwaki tubikuba
2: na mulwachi tukube ebiwaje tusokera ddala emikolo gino tujikola nga tujukira Nabi Ibrahim alayhi salam kati Nabi Ibrahim alayhi salam weba tujibriwo yamuyigiriza nera banatarehe bagamba nti shaitani yaigeza ako kumulemesa nokulemesa omwana okumusala nti nokulemesa omukyala okukiriza omwana we bamusale na kuba mayinja ago naye hadha yahitaji ila dalil achocheta agiso obujulizi obwensimba naye muhadithi endufu nabi sallallahu alayhi wa sallam agati innama jua ila tawafu bilbaiti wasa'i baina safa wal marwa wa ramyul jimar liqamati dhikri llahi ta'ala echate kisewa wo kweto ola kaba mirundi musanvu nokuduka safa ne marwa nokube biwaji kuyimiriza okujukira Allah chovola banga obo kubechiwaji buli jinja lyo kasuko gamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naam kati ibi na tubikola li iqamati dhikri llahi ta'ala echo kubiri tubikola kubanga nabi watu yakola adinga ya gamba khudhu anni manasikakum emikoro mujige kunze emikoro ja hijja ne umra oba mujikola muyige kunze chenkoze chemba mukora chi chemba mukora naam kati checho waji tukubebi waji
3: okay
2: naam
3: baku wakasuka waluwa bakasuka nyoni bakuba ni waluwa na abantu abanafu ngati kubyo kuliwa kuchiwaji kudda kati singa wakapa kubine kata kubachirine kaka
2: lino kubechi waji Naito inakoze samanyi. Na walubo msajia mkuru gwebaraga. Nga akwatide kono omugo shaitani go shaitani. Naringa ruwana na yo. Singa chikendi wachari chakuba shaitani. Tuandi funye mainja manini. Asegede. Neka baka inja katogame nti. Aka inja koteka kurugaro no kubabote.
3: Nyo kasamula.
2: Kewe kaino kubanga kenkana. Kati chikendi watu chikuramu kubantu sinza na chua Allah.
3: Okay.
2: Naam.
3: Antu yanza nyoto yanze geti sababu Allah buli muntu yenali watu genda ngayo Makka ugendeke Makka nime kuberanga mbera musiyore ya watu kulwatu kulabanga bitaliyo nenga jebiri kale sababu Allah buli muntu amusubuzise ono ye Ahmed Musa egayaza agamba nti okusaddakira omuntu nga mutamivu sanze azunga nagamba gundi mpaya wakasende mpaya manyuma mnyoku saba asoka abuza nti mfuna mwempera nga musaddakidde naleta yo nekirala kye yakoze ndi waluku yasanze nga mutamivu ninga agenda azunga nati ababe nti ayinza okugwa mu motoka
2: no.
3: Ate ne mutomera kwe kuye kwe kusasula mu kifo kya zili sende ya mugambi amuwe kwa yati dindi ayinza nazo kuzeyongera mu mwenge kwe kusasula boda ne na jugama nti uyu mutwale ewaabwe
2: no.
3: Ali kufuna buzibu abuze kye kifunye mwempera oba
2: Naam, it's okay that Allah gant wala to sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama. Temwanga abantu ababuyabuya alladhina la yuhsinuna at-tasarruf fi amwalihim. Abata koze saburunji sente. Temubawanga sente zamwe. Eyo aya yajanga Allah yogira kubachara na abana. Abana abato. Musango linga wadda mwana mutope kitimani mitwala 5. Arohokono na sente. Mwana primary wacho mwe mitwala 5. Sobanga masomera agamu gagamba sende ziteke kantini yetaga byakulya teyetaga ki?
3: Yetaga
2: sende. Wakadhalika abachara mina sufaha. Abachara bali mu bantu abatamanyi kozesa sende. Nera techetaga bamanyiza nyoba wa sende. Osegede kubanga ojamuwe mitwala 5 wagenda sibenvili. Osegede yenga araba.
3: Chechayagala.
2: Nenga tetusaziwa msajja nazi. Nazi sibamu mvili. Wana azikoramu bintu webitu. Kati yo aya tujikulia u kiasi kukuli yenena atamanyu koze saburu unji senti. Obusea mbuga anu kumuwa. Ngo mtu omularu. Kati omularu tamanyu value ya senti. Wasegedi. Nila ugenda zimu wa, agenda zisura, agenda ziyuza, agenda zikoracha. Inzo anu zocha. Wasegedi. Kati no mtu unga ali addicted, mwenye wanjaga mutamivu, ye budika sende kafu na kaguramu mwenge, yes. Kaguramu sigara. Habu nate tubawa. Na ye vyo kulia tusoro bawa. Omusanga yeta agama zio soro muwa nanyo. Omusanga yeta agemele njale muruma no muwe mire njini na yeto muwa sente. Na mkati echo muwa sente si chirunji. Kubanga redi tategira na kutegira awali. Kubanga alhamru mahamara laaklu wa gattahu. Cheba ito muenge chechechibi kwa wongo. Kari wali do wongo yu wike. Segende. Yanywe decha abutamiziza. Kati wabanga yetaga chakulia ya ndiba denga muwe. Chachachu funamu empera. Naam.
3: Okay.
2: Echo kubili, echo mu wakaboda kamutwale waka. Echo na yoshiru inji kuwanga wakusevi ngobura muwe chikuru.
3: Yeah.
2: Okay. Ainzo tagara na agwa momotoka. Ne muta. Osabaka pichi neka mutomera. Na ye waruo mubusea mchatuita intihazo lfursa. Mudawa okoze sa chance mudawa olawa nabi Yusufu yali mukomera abasajja ni barote biroto ne bajja abavunulire yasoka bakola ko dawa ya sahiba yisijin arbabu mutafarriquna khairun am illahu alwahidul qahar yasoka bakole kusinza katonda nalyo kabavunulire biroto kale omuntu afanana bwatyo mumbera yokumuyamba tujikoze sanga chance yo mukola ko dawa ne lwachi toleka mwingi Wasegede. Tomu wabu wiboda antigenda neda. Wade nguro mugamba. Kakati na kusanzo liku kuiniziwe. Moro kanga zigenda kutomero. Wajitoleka mwenge. Kwa ino gobeleza kebigambo webitu. Obodi yawa Allah inzo kuisi zako laallahu yatadhakaru au yakhsha na yebuli ila na hava kweche chukura chako. Naam.
3: Okay. Tuyanza nyo tuyanza ege. Ewe nabiyo nabiyinati wadoso mesa. Naam. Nabiyo nabiyo nabiyo nabiyo jambu ongo wangi.
2: Naam.
3: Kati yawa mtu wa ganti yawa siramu batemu wa siramu. Hiyo wumu sajia ongo yungu mwenge. Mtu mwade ni bode mutwali. Tuya gara afuna accident. Alikuwa teno gani ya domi siramu agamati saro mungu.
2: Oraba Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yanyumi ya kumusajia. Enyonta kuyariye ruma. Kumusajio yo na fawajada biiran. Fanazala fiha fashariba. Na kamuruzi na anywa amazi. Faidha huwa bikalbin. Agendo kuraba mbuwa. يلهث أي يخرج لسانه من العطش يفر ميروي ميرويو يأكل الثرى من الأرض يجند يكون بيدي بتوس نقع لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني نقع إنبوي نرابيكا إنيون تجيرو مانغا نقع يبادي كوراتي
3: نقع يبادي النوم
2: آها فخلع خفه فنزل في البئر نجمو يغطو نكيرا مروز na yuwamu amazi mungato ye na jana awe mbwa nenyo fashakara Allahu lahu faghafara lahu Allah na amwe bazanyo nila na amusonyua kadi chengende demba sahaba ni wambuza ya Rasulallah wa inna lana fil bahaim ajara ya Rasulallah ni mkuyiso burunje ebisoro tufune mpeda osegede tufuna mwe mpeda ungowe msajja mriwayo ndarazira ganti baghiyu min baghaya bani isa yadina maraya gagwe muri mugo yetunda nero kunywe sembo katonda ya musonywa yebaza nye chikura chakoze na musonywa na muyingize jana kati wasani babuza wa inna lana fil bahaim ajra ya rasulullah kumubisoro nafetu tufuna mpira ko bisoro biso burundi nabi sallallahu alaihi wasallam na gamba anti fi kulli dhi kabidin ratbin ajrun bulicho nechi ine chibumbe chibisi ochisa burundi ufune mpira
3: chibumba chibisi
2: chibumbe chibisi
3: Mwichiso burunji.
2: Aha. Kati wabanga ensorori ya jisa burunji Allah na muwe mpira. Hati chisha muntu munu.
3: Yes.
2: Wasegedi. Kati omuntu ono tetumuleka. Wasegedi tumuleka kuzikirira. Tumu savinga.
3: Yes. Sobrambu.
2: Netumurunga miyariye chisingobuchi.
3: Burunji. Okay.
2: Now.
3: Okay. Tuyanzege. Ndoza abantu baffe ekirungi nti no program buza imam siya abantu bakaboka ya abasiramu kubana abatali basiramu jibera ko nyonolo echo bwe muli anga nga bayina kibogedde ku busiramu ogikati twali nanga buza imam ti busiramu bwe businga kubera nga ate buntu bula mwiri buli ekintu ekine ekibumba ekibisi
2: ona
3: kali eyo dawa mujitwali lono je hajar kagoma ali rubuto agamba nti eswale mugayaza nnyo olubuto nulumuloza lumukosa bambi agamba nti olusi nsala nebigaana olutendera okusala nga n'obudde buweddeko agamba nti nsobola okuzireka n'enzirwa nga mmaze okuzaala
2: Allah saasire bamaama baffe
3: bambi
2: embeera gye bayitamu ng'abali lubuto neera waruwe chigambo chomu manjari ya lagaruachi mama tumbamu soso wazamu shariyo kusinga tata fudhu ya til umu ala alab bithalathin bintu bisatu ya bile itila mama ukubanti wachi wankizo kutata iso kila dara alhamlu echo kubiri alwilada echo kusatu arradaa mama ya bila nurutu nezi mwenda ya sindi kwa mwana burumi obo ateni ya muyonsa segede olaba nti 95% kwa mwana mama kanaba anga wankizo kutata mweye mbeda kari hamalatuhu umuhu wahna na ala wahna ayi dhaafa na ala dhaafin wa taaba na ala taabin mama uya kustura mubugubi kubona abona kukubona abona kati bayita mu mbeere esomozebwa nga bali lubuto naye amateeka g'obusiraamu gasigala gabakwata gabagondezaamu buki
3: bugondeza
2: washagedde fattaqullaha mastata'tum ti allah kusinza kucho inako buchi
3: obusobozi
2: obusobozi kati swala omuntu ina wajisonyi wa mumbera yonna ebanga lya maranga ina amagezi washagedde naye nabiga anti salli qa'iman sarango yimirinde فإن لم تستطيع فقاعدا وباتو صورة سارانغو تد فإن لم تستطيع فعلى جنب وباتو صورة سارانغا وغرامي دد وشكد كاديسو ويومشارة تمغامبا أتي الله كسنزا كوب صورة زباكورة
3: بالنا
2: وبا صورة سارانغا تد سارانغا تد ني تاليكا صورة
3: تاليكا صورة
2: نعم تاليكا صورة تواري مبلا يمسوني سارا وبا صورة كورة جمع صوري جمع صوري يريوا ye muntu okulabikanga agasse swala nenga tazigasse kwe kukere ye swala ya zuhuri ebirange gwako nojisala ngasirye tuse nayo nojisala nobango sadde swala biri omulundi gongo bachegende ndi watubanga sawa 10 za tusala asiri yafe kiregeza zuhuri no linda ko jisala paka sawa nga mwenda kitundu oba mwenda dakikana mutano no sala zuhuri katuba wakamala zuhuri voti nga asuri ya tuse na yono uji sana katimombele ifana na wetu wabanga anafu anafuye nyo ye akakorebo atyo ni makaribi wetu ni ishai akereye makaribi ayanguye ishai na yenga taina wa mbela yonaji tusobora ulawo mchala alimo visanga vimuruma na yasi mamu gamba asali kubanga tanatu kufuna chimusonyi isaswala wa huwa nifasi nifasi guno omusayi ogwo kuzala mebanga kubanga tekuna kujja omukyala aina kusala kati asala etya asalenga wabasobodde
3: bisabye muluma wasala tambula tambula kubanga tayinza kubera wamu ebisanga bimulumi abada tayinza kutula
2: naye nga ate aino sala
3: kitegeza nti ebimusonyi sa bingi embeera yonna oba akoza atya
2: oba ekyo kyekikulaga nti eswala singa yali esonyiyiwa omuntu omukyala ali mu mbeera y'okuzaala teyandisadde no n'abantu abali mu lutalo mu lutalo nga lunyinyiikidde tebandisadde allah yandibasonyiye eswala neya saaya namba ngalaga engeri gye basaalamu nga bali mu lutalo waidha kumta fihim faaqamta lahumu salata faltakum taifatu minhum eyo aya yali esomesengeji basaranga bali mu lutalo wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum allah anti wa in khiftum singo lutalo luyitirira farijalan fasallu mushatan ala arjulikum musalenga mutambula osekedde naam farijalan aw rukbana wa musaliye ku nsoro zamwe osekedde
3: nenga tole seswala
2: toyina anera omuntu yenale keswala tamanyi kyaba kizibu kyaba yolekedde
3: watu yongedde oku sigambo kuji
2: eh dadala banyina fabo amanyi baina mu embeera z'ekigaya abo ezo naye eswala Allahu akbar kati kankurage nabiyaga nti manfaatatuhu salatu al-asri omuntu aleke eswala ya asri ne muyitako faqad habita amaluhu emirimu gye gyonna egy'olunaku olwo katonda agisazaamu ade mu riwaya endala ibn Omar manfaatatuhu salatu al-asri fakaannama wutira ahluhu wa maluhu omuntu eswala ya asri gweyiseeko abanga afiiriddwa emmaali ye n'abantu b'omulundi gumu ne bakubira essimu nti kalinaayo yonna egudde wansi n'omukyala n'omwana omuwere naye afiiriddemu oba bakakubira eyo naga nti n'emmaali yo yonna yonna emboroka z'amafuta zonna zikutta omuliro gwe gw'omusiba gw'oba ofunye mu kuleka eswala
3: eswalaemu
2: kali kiri kitya ng'oli tasaala asaalako bbiri asaalako emu omulalange yabivaako kyobola ng'obusiraamu oyo obumukaafuwaza al ahdu allazi bainana bainahum ssala faman tarakaha faqad kafara enjawulo eri kati waffe n'abatali basiraamu ssala omuntu agireka aba akaafuwadde kati atuuka n'agiviirako ddala oyo basobola n'omutta mu busiraamu ne bamutta olw'okuva mu busiraamu naam eswala si kintu kya bulijjo sheikh nti enkola ya takisi agikowa
3: yagivaamu
2: nedda sebo naam kati so jasi omukyala oyo abuuze nti nze mu mbeera gye ndi munsaale ntya naye tabuuza nti ate nzireke aa talowooza ku kyo zireka abuuze nti shariya erina engeri gye yaŋŋondezaamu nsaale ntya ekyo kyalina okubuuza Ocheged. Nenga sharia ya gonza. Sali kaiman sara ngo imiride. Fa illa mtastati. Wato sobode fa kaidan sara ngo tude. Fa illa mtastati fa ala jambi. Wato sobode sara nga ugaramiriza. Nenge swarodi sana.
3: Oba. Tewali yondarani yonna yonna. Owe mbira yonna. Jaba sobode mu. Mbange vive nanga wabiyo gede binzo utasoboka.
2: Techi soboka. Heze mbira satu tezi soboka. Tiyani mbira duwa kweze satu.
3: Kubango kuimi ya kale ni wabatambu diraba imi ni domu.
2: Naam.
3: Kubango mchala na baby sana. Lusi tute lokuwele kila kukubachala bafe. Nino ula wanga tetasula kuimi ya watu wamu. Naam. Atambu labu tambu zinga agenda.
2: Kari omuntu watu watu kakulevu sembira yodana. Asa alaza bulaza. Hasome ebigambo ne watu kakuruko na alaza. No mtu egwe. Watu kakugenda kusujudu na alaza nyo. Omutwe na agu pendinga nyo bwati. Na chila ganti ali kusujudu. Nenga asadi.
3: Nenga asadi. Uru uzu.
2: Uzu. Nani kati oria inzo gamba kakati seko mchala ibisa urede amazi
3: gamuvamu.
2: Kati oyo avane uzu. Fahukmu ha hukmu sahibu sala silbao. Oyo abamanyi bamufana ganya omuntu ayino urade wa musuro ogutagwa. Mutira kuba burade wabasajja nga wafuyi somso gusigara gujja kati oyo yusalli ala halihi afuna uzu na asalanga wali nga tafudde yo kuguno gusigara
3: gufuluma
2: kati ndoyo na ye afuna uzu na asalanga wali chachiche ganti fattaqullaha mastata'tu
3: mukasira ko wadde amazi we gali akirizibwa kutaya mama kubanga wagenderi mu kiyige yo bamutisa nayo sulumwanu musura yo Mbwa mwantari inga wano. Asolo kutaya mama au. Mbolo sari katanda.
2: Asolo taya mama.
3: Ok.
2: Na.
3: Sibi angu.
2: Sibi angu.
3: Yame chisola
2: chikarubye.
3: Chikarubye.
2: Sharia. Kati wachiwa ngo yari mbeleyo. Mbambi ya saradu. Wari mwakedi otudawo rinda wa customer.
3: Tutila kubela na kumbaga.
2: Wesegi dawa mwuri kumbaga wa alikaza nyoka magharibi. Bagina kuba wa mama minemigo.
3: Allah.
2: Ya swara. Kwa eche uinsa sheke kuswara yomuchara. Yomuchara taka kati wako kusara jama. Yomuchara taka kasi wako kusara juma. Chiregeza chinti kuva uvi mudilo no gira nofuna uzi mchinabilo no imi ya kumje. Nete bavao.
3: Ero mwami baba mkambu nyo, nganada, gira wati waka minika na ayo na mazi wana mchinabilo. Nyo mkekana. Na aguteka wawo.
2: Neva nyumizo msaji omu ya lea gara kuata mchara wabasa. Tisende ya ziteka, sende za kameza ya ziteka mmukeka. Mchara na ayo mba nuna tuweke ya sende. Na mga sende nazilese. Singo vado sara wandi zilabi. Nila geno kutaguru omukeka nga mwezili. Wala bulijoto sara.
3: Oh.
2: Bulijoto sara. Singo vado sara wandi zilabi.
3: So tuyanze nyo tuyanze giba nanga pateka teka na dele mikolo jetubake jimbaga. Nange mutuyambe chiyambe chiswala. Habana bubwala ndelaba nanyini mikolo ajira nanganti. Gwange temugusaza mukati omuyimbi wanga zaagenda
2: yekati anasara atyanga aina make up kopa garo kwa wafunira uzo agenda kuyika
3: embera yirabe embere
2: kaluna embera zonna zimulemesa okusara paka abantu ebanadda ko emikolo ne bagifuula misiramu
3: yes
2: naye batagisiramule berimba
3: asara
2: taso asara agenda funa atya uzo Hecho kubiri ayamba de gomesa atade muka sokisi wekati. Emikono jona jiri wero. Hagina sara ati ori dari werele. Chege dekati. Basira musike mikoro just. Ne wanate wako zecho. Kati. Wabuzubu chari wo.
3: Chari wo. Kati balunga mya bananga be mikoro. Echo fetu tukoro guafi. Mubira mu meeting kwe chibagambe ne swala batirewo ebiseera tujja kusala bwebiti bwero akiri okivemu babagaje mene nga gogo gutusiza ndani okukola enteekateeka y'abayimbi bwe banajjira enti ono ajja kufulumya ono ono agire kwati anasokewo bali batano n'obukadde buli omu busatu ku butaano busatu butaano busatu butaano ate bahaji ne bazisonda Lanjana gani baada milioni asatu arusa abiri nyengo musalo tasubula kuteka yo bodiri omusoro ngo ugwo muzikiti ngo mitwale 10
2: kandi awe wali amulaba negati wanu bagena mmogera ko
3: bas soba Allah rabbia tulungamye ngakati Hamza Ebuddo agamba nti waluwe njogera abantu jibogera simanyo wa mutawahidi ya itawo ni hati nga chama njira abantu kululimi agandi batiro kugamba nti katonda tagaba byonna abuza nti echo kigambo ekyogerebwa cho kiramulwa kitya agandi menyi katonda tagaba byonna roli yamuwa bulungi ne mama yamuwa embaliga yamuwa kyokugera afuna ekintu kyagira nti katonda benata sola bimuwa
2: ezo zezo mu kunsobye zita kunimi za abantu nga biyinza n'obajja mu busiraamu kubanga obusiraamu osobola obuvaamu n'ebigambo osobola obuvaamu n'ebikolwa kale ogamba nti katonda tagaba byonna ekisookera ddala obeera okubye ebituli mu kugaba kwa katonda ekyokubiri obeera olaga nti ayina ebimu by'atayina osegedde kati kiriwanga ogamba nti katonda agaba kiralu
3: katonda agabanga mulalu
2: agabanga mulalu ataina manyo gwa wenyama kati ekisokera dere kigambo ekyo mufananyirizo omulalu
3: yes
2: omukyezo omuntu omulalu yakola ebitategerekeka chovola bangu omulalu omusanga asula mwala ochegedde kati katonda omufananyirize ekintu ekinene ochegedde ekyo kubiri obera okubye ifananya obo kubye ebituli mu bwenkanya bwe obera ngalaga nti katonda simu enkanya ochegedde na mkati ebintu bya katonda byansobera ebintu bya katonda bibuzabuza ezezo nenjogera ebintu bya katonda bibuzabuza mumbere fana na bwetu kati omuntu alina okuba nti abyewala tubaliwo abantu nga Allah yabawa byonna Nabi Yusuf Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah توفني مسلم واحقني بصالحين نبي يوسف
3: عليه السلام
2: الله يريا مو اكتوندو توندو شو برونج بابا انتو بنا موز نامو بكرين بزو بفوزي كباكا نامو بوان نبي عفو نوري بيروتو تيشا تامو نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيشا تامو
3: yes.
2: كاتي الله سبحانه وتعالى انغابي oli wayogera bwatyo abatagitegedde nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khazainullahi mal'a amawanika ga Allah gajjudde la taghidha saha'ul layli wan nahar tewali kyetukendeeza ku mawanika ga Allah ababa mupeke misana n'ekiro ara'aita munzu khalaqa samawati wal ard gwe tunula okuva katonda yatonde eggulu n'ensi aba musaba emisana n'ekiro bonna bawana yete bigwanga yo byagama ose kati gogama ntagaba byonna yesi wakuba nti ngabaye agaba bil hikma akoze samagezi ga waguru osegedde amanye nti ono anamuwa kino ayinza okukwa ayinza okwonona namuwako kino osegedde walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard singa katonda abantu abajjirayo byonna nabiwa omulundi gumba ndi yononese mu nseno walakin yunazzilu biqadari ma yasha katonda sa kigero ekyo kyaba yagadde nga soko kwate kino ne waita waksen kwata ne kino kwata ne kino
3: so se kukiza mulundi gumu nti yandifunye myaka atano
2: buli kimu
3: napu
2: kaligoro omuntu yandi eguyiza kikatonda singa buli kimu yakimuwa
3: Atu sanga yandi sanze maso buzibu nga byonna bikozesezza lumu.
2: Obo kitegeke. Kadi so ezi njoga tuze wale. Kunimi za fo omuntu atya Allah teyetaaga kwogera bigambo ebyo. Katonda tagaba byonna katonda. N'ekigambo katonda mulamuzi sekisa. Nakyo si kirungi. Kyeza waliwo batalamuzi sekisa.
3: Balamuzi
2: settima. Kati ebyo bigambo si byaffe. Toyota agabi bisa kululimiro
3: Okay.
4: Chovra wanga abantu bakubi dizedwa na biji ya tuyegiriza.
3: Sallallahu alayhi wa sallam.
4: Jawe vivyo na darango vyoge deto manye. Egamba Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika shay'an wa ana alamuhu wa astaghfiru kalima la a'lamuhu. Hay Allah msaba unewo gomira joriyo. Ontaso kuga take chindu chonanga manye. Onsonyi wenecho chemba nkugase konga simani. Kwa shagidi. Nsonyiwa chemba nkoze nga chashiriki nga simanyi.
3: Neche nkoze nga nchiragi.
4: Aha. Chemkoze nga nchimanyi nterawa makuwa gata chintu sako. Kwa shagidi. Habantubi njina dara kati ogena mubigambo vyo kwela guza. Njaro nezi kusiwa ogena funa sente. Bichori nazaro umana ngechigere chiti anga yu wabisirani. Yuhu nabi itakuwa kunimiza abantu.
3: Yes.
4: Na ye dua alhamdulillah. Allah sura isi zaku na kusonywa. Ahma inni audhu bika an ushirika bika shay'an wa ana alamuhu wa astaghfiruka lima la alamuhu. Naam.
3: Okay. Program buza imam. Ndakati ono agamba nti ku mikono gino oluusi abantu bambala essaawa buli omu n'agiteeka gy'aba ayagadde naye abuuza mukono ki ogwandi bali gendako zino bulings obwo essaawa mukono ki era mulimu empeera okuteeka kwogwo omukono gwogenda tugamba
4: naam waliwo hadithi Aisha kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli Nabi ayagalanga nnyo okutandisa ddyo mukwambala engatto tanaulihi wa tarajjulihi okusanira enviiri wa fi tuhurihi ne mukwetukuza abaana abatandikira ku ddyo wa fi sha'nihi kulli ne mumbeera ze zonna kati watunulira hadithi ziraga empeta nabi egejja jambalangamu ziraga nti yachekanga ku mukono ogwa ddyo obosegedde kati empeta tuji kasa nechi
3: Nyesawa.
4: Tukura kiasi nesawa. Walwa kubanti ya wama nyamba labanti. Engeli guno mkono jeguri ntibukura nye mirimu. Nyesawa ya ndi jisibyo kugwa kono. Kumanga guno kukura nye mirimu esoro kugwa mangu neyo noneka. Neyo wato tidecho. Singo vuru njiteka kudyo.
3: Okay.
4: Kumanga diogo tuteka kuburi chirunji.
3: Okay.
4: Now.
3: Ono abuza ichibuzo. Omwami. Akuba abachala make up nga gwe mulimu gwe abachala bagenda yo make up kanyongereko na chino bami banji nyobe basale njala za abachala mubazimanyi nyobo
4: waliwo no mulala wa abatunge nyindo
3: aha
4: taja ine chirevu chiringa cha abasilamu na yitsajja chono ne au bona bono ne fushekh bono ne fabo ogwo mulimu omuntu ati Allah taswa gukora kubanga abachala bo kwatako sibabo
3: sibabo
4: Ochegedi. Wachiba ngobusambu waga na kwe ya ula na ya toro muku ataku. Muku ataku nyindo na muku ataku maso vichi. Wono nefawo.
3: Okay.
4: Naam.
3: Aha. Ate ilana chino na chache achitadeko. Ndi ate ulo no, abantu haba unde visige. Haba chala na dala. Haba unde visige ndoza kubisa lande. Bama nyino kubija kuna ate kakebie kalamu. Rusi na abi kumrabulunji. Na kakulanga omwezi kwe mbono ikirila.
4: Haba muku bachala wako limirua anamisa. Walimutanamisa. Namisa ye musa chala asale chisige. Takirizu wa chisara. Na yate akirizu wa chiwunda. Ochegede. Chisige cheche njini akirizu wa kuongela kubia yongedeko. Kubanga abachara awa mayunasha ufil hili aboba wangalira mkwe korako wachagidi ne chitereza asoro chitereza
3: kubanga oruse biru wali yaba mwabe bigata
4: na ye ochisaranti achijeko chuchagani wa
3: oh.
4: Echo kubiri wabanga asazi wo kusiga chisige na kukwe korako mumbele ya kusiga kumimwa bichi haba mazo kukwe uunda kati yao takirizi wakulabu wako musajja ya muzira wachegede abakoze tabarruj wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula wa tabarruju idhharu zina kati awabai no kubika kumaso nade akositira wabasaze okwewunda ne esige ibe bintu na
3: okay teyanza teyazege antu unabuza anti sheikh omuntu ali muriba ngadala nkitegera ndi sente yazija muriba mwagaga walide wa mzako zesa nzikirizibu kumwe ulako ngadenchi manji sede jesikola
4: nandi ye yazija yo maharamu na ye yazi kuwa mahalani osegede ye nga ye mkuzija yo ye yakula haramu osegede ne wano ye mkua ya wakuwa halani sima yobo shitegede
3: yes
4: Yeah,
3: yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Kariye senti azije muharamu ati naigu azikuwa demuchi.
3: Muhalali.
4: Azikuwa demuhalali. Wakubanti chenti ya kusente oyo azije muribanti ribe ine mfufu. Kurusi teziba mubaraka. Yamhaqullahu riba ayyuziru albaraka. Almalu aladhi khalata fihi riba. Katunda jomu kisa mumari jota demu riba. Kadisi subi lanti azije senti ziba na ugena zifuna momu kisa. Chokachokache ntia
3: nyinga tofuna musango neyo mukisa
4: no mukisa gwinzo butaba amnira achorozi kuwanira nezifa ofizo nenga mukuzimu jjako go yatito bana musango
3: okay chikamba chogera ndabanga chi chitufu kubanga bantu banji nyomba lese ebintu nga biri mu riba nabana sente zibasanga so nda mtu natuvuga nti sente zabafute mubera mukisa
4: sana za afute ma
3: tempa mikisa
4: olaba waliwa abantu abayine enkole gura ebizimbe ebya bank ebyo nebisere bisinga nabo nyine tebabigura tebyo bifuna mu baraka olwa enfufu eri ariba je garment ribe ine enfufu esigalira ku bintu ebyo
3: yes
4: kati webuzi ubokko
3: okay
4: na
3: program buza imam kakati ono agamba nti ya Sumaya Abubakari abera namagoma Sumaya ono aganti aine chimuruma chagala omuyambe ko bono omufunira dua ono mubulire chokola agamba nti bintu ebinuma banange bakola ibada tizenja ulo na yenze kilicho baddeko ndoza kibaddeko iswale nemye ngezeza ko kiganye neburiride na yewa ndi mwera ligirivu nyo mutima kwange okuba nti iswale nemye abuza ngole ntia
4: eswala tena mulema jasi ya cheta demu nti emulemi na yeti nakola chi tena mulema haisokira dala ekiretira abantu oluso okugayalira eswala nabanga nga olaboyo obuzibu bwayitamu haisokira dala nti emikwano gyowangala najo osegedde tuyinza kubeera n'abantu nga sibasaaze naawe n'osaala kati wekiba mikwano akyo ayina okukyusa emiki ayina okukyusa emikwano Echo kubiri toyinza kuwangalia ku haramu. Owulirize eno nyimba eno olaba katandika butandisi byobeera mu buli kaseera obeera ku TikTok. Kujjako Allah kujjamu amaanyi g'okusinza okumusinza. Neera ezimu ku athar az-zunub wal maasi Ibn Qayyim ziyareta mu kitabu ky'obuufu bw'amazambi. Dha'afun fi ta'a amazambi ganafu y'omuntu mu kusinza Katonda. Noyagala okusoma Qur'ani. TikTok na yokutwara ubunde bona yandisomye juzu no mara kusimu wachagende kati ayinzo kuba ina mazambi gakora wachagende wachitabere cha ayinzo kubanga ine mikwane emibi ajita mu influencing akora chi kusara ekyo kusatu ayina okumanya obunene bwe swala ne mpereri munamanya no buzibu wabayorekedde nga tasande wachagende nenga eswaraji sala anonye mbira yonna yonna esale swara
3: okay
4: naam saba Allah mukwatireko amujemwe chechirwa de chimulimo echo ekirala nera eno no message again deri bazadde nti abazadde rusi tufuke ensonga abaana bafu kulemerwa okola ibada nga bakuze olw'enkuza gye tubakuzaamu kati omwana wabanga teyatandika kusaala nga muto olusi akalubirwa okusaala eswala nga akuze ki
3: nga akuze
4: aha kati abazadde bano batuyambeko okuba nti abaana baffe bano eswala bagitandike nga myaka musanvu sina musanvu wa myaka etaano mumbere fanana wetu man shabba ala shay shaba ali omuntu avubuka nga akola ekintu ne wakadde wakikola wayansha unashi ulfitiyanu fina ala ma awadahu abahu omuvubuka avubukira ku ekyo bazadde be kye bamumanyiza kati ojasanga abantu abasinga nga okusiba ramadhani ekyo ogomutawana munene era nga kasabalangirya nti okusiba kutuuse nga n'omusujja gumuluma osegedde lwaki nti teyamanyira kusiba ibada zitandise bukulu oba okitegedde kati ffe twatandika okusiba nga tuli mu P1 neera nze si kye kintu kyenzira awo nekinneraliikiriza kubanga nakikola nkyali sigwe buzibu bwange n'eswala yennyini ffe maama waffe nga tolya mmere nga tonnasaala neera saawa zino singa nsooka n'endya emmere nga sinnasaala eswala njerabira kubanga kiri mu bwongo okitegedde ne ku masomero gye twasomera amasomero aga ga Islamic musooka kusaala ne muloka mugenda ku ki kati twakimanyira osegedde n'emmere tekuwoomera nga tonnasaala osegedde kati abazadde bayambeko abaana baabwe abaana b'obuwala balemererwa okwebikkirira lwaki nti kuva buto osanga omwana w'obusiraamu bamusibya agaviiri mbataddemu n'embira ayina emiguwa gigweno kati eyo enkuza gy'omukuze eyo agenda funa ebizibu byono byali musaawaze kati so tukinogera eddagala nga bukyali abazadde tuyambeko abaana nga bakyali bato tubamanyiize ibaada zino ne waanaakula tajja kisangamu obuzibu naam
3: Sheikh tuyanza nnyo tuyanze ng'ekigambo ky'omuntu kyakuliddeko fact ne bwekuba kukikyusa nno era abamu oluusi balemera ku mazambi
4: nani bagamba nti akakyamamamera okagolola
3: kutuka bukutusi amenyekomumenyesi kati olaba n'emiziro kati basomeseza nnyo emiziro
4: naye abantu bakyaganya ojjuvaapo
3: baganya okugirya omuntu oyo nga yaddira ndiga okugirya kyokka n'okugikwata bwasi olw'okuba nti yava eno wansi nga takimanyidde
4: neera kigenda tutwalira emyaka neera nga nsanvu abantu ekyo kitegeera kuba kati omuntu omusajja mukulu ali myaka 5-6 omugamba ali omuziro osegedde ali emmamba mu butuufu akaluubirizibwa osegedde akaluubirizibwa kubanga kimaze mu buwangaazi bwe ebbanga ddene kati nekibanga ffe baduati abasomesa abanaffe tusigale nga tukitwala tusomesa
3: ebbangaerikolakati
4: allah baluŋŋamiza ne banguyirawo alhamdulillah naye abakyalemereddwa tusigale nga tubagamba kubanga kintu kyabakuliramu kyawangaliddeko kiba kizibu
3: kyakivaonze ndowooza sheikh ku nsonga eyo ndowooza singa omuntu takirya ng'omuntu naye nga tagambye nti allah takikkiriza oba nnabbi ndowooza ne baba talidde nga tayagadde takiina mbuzi okukyo ng'agambye nti sirya muziro allah yaganye
4: nedda mu mbeera y'okulaga abantu nti kino kyazimbibwa ku bukyamu wakiri akiryeyo wadde mu buwangaazi wakiryeyo omulundi gu kali nze kayira njawasayo omukazi ow'embogo jasi tugenda tukisiimuula mu bantu nti kisoboka kayira asobola owasa namukwaya kanaye kati ogaa nti akankireke wadde mu mbeera eyo tekijja tterera gulayo emmamba atlisiti ewaka neeguba mulundi gumu bagijjule khalas awonawo taddamu ddiri gwe kennyini senkulu gwatandika
3: ayinza n'okuza balance engeri gyoba tokimanyidde
4: olabaddaa n'owaana watu ewooma kasomao giteeka
3: mukamaatugatiewoma era n'emigaso mingi nnyo naye kitwagimanyiira
4: naam
3: okujaka ekyo kwa safabe mamba ekyo fenna basinga mamba ziwa mamba banyina zibafumirwa ba mamba ekimamba
4: ekyo kyuma mwakimara
3: ekyo twakimara
4: moyo wasamu
3: erewa fetu kiriye
4: khalas kali ne mamba mujirie ekyo kiburayo kyoka
3: tiyazanye tuyazeke ndine mukada feshe hamza badru kahira gotayo mu program buza imam abdul hamid kizito msenza anda ngemanyaga kati ono abuza nti ha Muhammadi abera wakiso mwami abuza nabika ina chayagaramu abuza nti omusajja na sente zino zitekezo kameza zibafisa zira mulwa zitya
4: ziba zize ziba sente zeku neda simanyi omusajja abuza balance
3: banji
4: naam oya oyo baba amukuza we bati omukopi osegede nezi basente za mukyale ezo
3: okay
4: Nera waziweza bulungi nezuwele okuvaamu zaka wezaka.
3: Mchala.
4: Mwini mwa wachala. Kadina musajja mkwano gwangi. Musajja aliao mugaga. Yanga yaka meza reko vukade busatu. Chokanga bulichimuwe chirie waka.
3: Oh.
4: Sika kasanti ya nimba kubanga senta azina.
3: Senta azina. Uyo tandaba kujuzawa wana tumuweva nyinafi.
4: Vukade busatu wareke waka. Watu yanga ba tuai na makana ngazi katinde kubukade busatu yawaka. Haringa bulichimu wechiri. Kati yomuchara kameza ki ogya kula anti awazizako omwaka mulamba. Mwe bali kati abachara baba minister.
3: Yes.
4: Abachara baba MP goroza baba lekera mitwara abiri.
3: Kati ya Kongo limufuta nnyo.
4: Kati Chisoboka Sheikh.
3: Kale abachala banati mbabuza balansi wa kameza. Bajja kumanya nti oli mukopi nnyo. Kakati ono agamba nti yabadde mutambuze. Tiyasadde zuri. Agenda okutuuka watu senga bali ku Salatul Asr. Naagala okuba joininga kati awo buzibu bubeerawo ayina kutulamu biri biri.
4: Kakati
3: oli asanze kubo laka nkumpi nga basaddeke mu ku aswiri abagoberera ayagala kumanya asala atya nempera
4: zikonatya
3: tiyasadde zuhuri mutambuze
4: ekisookera ddala omutambuze obusamu buyina amateeka ge bwamugondeza muko nera babaita ba ashabul azar ayina uzuru ayina ekimusonyisa nga safari oba omuntu omulwadde webityo kado mutambuzo ono mu la Kenya ba mugamba asaira akameka
3: biri
4: la kabiri ne mulimu embeera wezituuka ngatakirizwa kusaira akabiri mu mbeere soka kwe kuba nti asaidde emabega g'omuntu atali mutambuze singa kakutanda no ingira mu jamaa ya basiraamu abatali batambuze ino marayo kubanga inama jo ila imam li otamma bihi ekyakisekebwa imam kuba nti tujuliriza naye nade singo mutambuze yabadde asaza abatali batambuze ya sara ko biri bonne bayimukani bamalaya osegende kati omutambuze wa fono ayingire muswala nene ya zuhuri kubanga zuhuri tanaji sara nera saira akanya kubanga ali mabega ga imamu atali mutambuze oluvanyuma Ngeswale wede asaira hakabiri za asiri kwa kati asara yika. Na.
3: Shekhe chuchetuali tumanyi. Ne ilimu. Kukawa masaba. Ilimu eneja uruse tabula urusa abantu.
4: Tetabule yongira kurongosa.
3: Na abatu somesa andoza batu tabula.
4: Mweba somesa mwa batabuka nae.
3: Mwanga shekhe choche tuwali tumanyi. Tibubanga oze no yingira muswala. Usanzeri sala nabo. Nini ugojeke usalera kandarabidi. Uberenga ori mutambuze. Ubari obori isanze kuyishai. Sala kezizo. Nini ugojeke. Mpoze ya isha ya yeti.
4: Oremeo kusara nabu.
3: Ndo uzatu nja kuchi. Nja yungi nda jiku buzamu.
4: Chicho so kudemu cho yogede sishitegede. Ntichamari muma nyinti.
3: Kativasa osanze wa sala magaribi. Sala na umagaribi. Naba laka satu. Then go jeo laka bidi. Eza isha ya.
4: Nani ngomazo tora salamu nebano.
3: Aha nabano. Neka kati version ndabe yajja nega anti bobango sadde na abantu bali gwetola kera akazo biri tola salamu bobo ya osobode basange go basanze era nayo osalira akabiri ngo gobirira omuntu omwoyo version yeyo yetulina
4: just simulaika much tegera wumi chaka much tegera wumi mombere omutambuze watakirizwa kutola kuswala singa sari ya mewega guo mtu hatari mutambuzi ya ino marayo okuja kuo ilaika sinayi rojo ya garo kuleta yeno eswala ya magharibi ya mpiseko ne mbasanga wa sara ishai nti nsara na bora akasatu ne ntura wansi ne ntura salamu rufa nyuma ne njimukane ne nsara ishai
3: mbasanga
4: oba ne nsara kura akasatu eza magharibi ne ntura wansi ne mbalinda
3: paka wana nsanga
4: nentura na bosalamu.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Umwako guwede, wamalirizo okusereka ebisulo bya Shukran Baby Zoo. Ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi. Naye olugendo luno terunaggwa. Omwaka guno tuddamu okudduka. Tudduka n'ekigendererwa. Tudduka olw'okukyusa obulamu. Weegatte ku annual Muslim Run 2026. Wansi w'omulamwa ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Baby Zoo. Okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026. Ku cricket over Lugogo. Jangu ng'omuntu Chinomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu jokka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina risiti ya KFC.
3: Jangu ofune kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo Muzirimu Rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibwako, Kupal FM, anyo Muzirimu Rani, biri abiri mu mukaga. Duko olwo obulamu, duko olwa Shukran Baby Zoo Administration Block.
4: Tukwaniriza programu y'ebyobulamu ne Dr. Sarah Rashid Lukwago okuveka twe kumusabote
5: webali nyo webali detala mkwano gwange wano wasinzira kubanga otumbudde omukutu gw'ensonga Pala FM ekula ery'omuntu bulijjo tukwaniriza nyo mu programu y'ebyobulamu na kamati munaku olwa Sunday South zibera bweziti tubeera n'omukugu kafulo era kakensa mukujanjaba ngakozesa eddagala ly'obutonde Dr. Sarah Rashid Lukwago tubeera naye olunaku olwaleero Sunday kutambulidde temunangu wange gwakaluzibwa olwedde tugamba nti munanga akaseera ke kano ddamusuubi twala okukkiriza nti kiggwa leero gamba nti leero lwe kigenda okuba nga kiggwa guliriza omusawo kola obuvunaanyizibwa bubwo kwata peni n'olupapula enamba z'essimu bazikuma zikwate ziwandiike bwomale kuba ku dokita mukubire ku ssimu mubuuzeeko nti dokita naggamba nti ebirwadde bingi ensonga nyingi nnyo ekirwadde tutuyinza obutakikoonako oba okukikoonako naye ngaobulira waani agadde okwongerwa okubuuza kubanga wano obudde tuba na butono Dr. Sarah Rashid Lukwago abeerawo okubanga munanga akuddamu okusalira ku magezi okukujjanjaba n'obeera nga munanga otereera ete tukusumbira ddala nuna kula Sunday na kuzumeziri mukaga umwezi kwa mwenda umwaka kwego bili abili mumukaga tulina awe uluna kwa uruwaledo Dr. Sarah Rashid Lukwago ya mazidi kubanga munanga atele na studio za Pearl of Africa Radio aliwa nane kedo kukamu na buka mazinga bolijo umusawo mutendeke atenga ya gambe chitara chaine chenkizo ye ya kilizo kukwata kena nabaso wa wazungu ye nsungurachi ya kutekla wali lab katwe kumusa bode ya kutela wali lab asuka kukebera sibya kutebereza ni basura nti kino alusaz kikache kine kimuruma alina mu kine kirwadde bulwadde bwe butwe mu musumbwa atwo runaliyo kakozesa obukugu no mukisa mungu guya muwa nti asobola kujanjaba no beranga munango otedera yetedede da mu studio za Pala FM kamukuwe akubozeko hajate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibe mutya bawuliriza abafa balungi aba Pearl of Africa. Manya ne dobozi ze Dr. Sarah Rashid Lukwago okuveka twe ku Musa Bode oba okuveka twe okulirwana ku kizimbe kya Musa Bode.
5: Wow.
6: Musibe abasinga obungi mumanyi oba ne kifo ekyo mukimanyi. Kasita mpulira ku mpewo za palo esawa zino tuba tuze kusoma okuyiga nti tekugwayo ate ebyobulamu tebigwayo bingi bye tumanyi ngo nolooza anze manyi nnyo ku bulamu naye tino wabayo ngo ina ky'otamanyi noganze mbadde sikimanyi nti omuntu bwafuna obutulututtu wano butegeeza kino so yensonga lwaki tubateerawo pulogulaamu yaffe n'ebyobulamu mukimanyi nti buli lwa Sande ngenda kubeeranga nammwe essaawa zino zennyini temwerabira nti Dr. Sarah Rashid Lukwago nyina amalwaliro mangi nyina emukono ku kizimbe kya Mukono Mall tuli ku second floor akasenge kali C21 then abali ejjinja tuli ku kazimbe bakaita Golden City ku Kampala Road mu Kiyembe kasito tukawo buza akazimbe kebaita Golden City bolinya madala ugagwerako lumu esoka then wetuli ku mukono ogwa kono gwe ngoli busunju tuli opposite police eye busunju kukakalina akatunde mmere yenkoko chemutera bidanti Dr. Sara soka tusoka kukebera ntulioka tukujanja banganzo musawo eye gatta na basawa bazungu abakebera balabala tulenensa round mujituletere wano kudwaliro musoke munkebera abalwadde bange imbajanja benga ntegedde ki kibaluma sikutebereza kubana kizula nti banga lyo malango otebereza obulwadde tebuona atuo malo budde bunji no murada yono na sente nyingi lero jja kujanteebereze ngambe ha kaboto ngalaika ya kuluma
7: bambe
6: Mulungambie weta kulosi iwa maguluga kuluma vishintebeleze Ngamba ezo sayi niezo ayo kabotongo Mkuwe dagali ya kabotongo Olinywe lile mekola Ate rudu ngambi msa unanywe de dagala nisitaterira Ate ntebeleze nti akato ya laika sikabotongo Oyo arthritis Olonzi janja venga orusi biotebeleza sibitufu
7: Chitufu
6: Ne nkiraba nti entebereza gye tuyita entebereza y'obudde ku basawo abahabo yebaleetera abantu obutabajjanjaba bintu kutereera nze nendeeta ba doctors abasooka tukebera ne tumanya ulcers omuntu alina peptic ulcers kitufu azirina ziri ku grade ki yamaze nazo bbanga ki era kikaaki kuba tulina endwadde nga zobwotamanya Muntu amaze nazo banga ki ziri ku grade ki twagenda kuterera ogenda kumala budde ngaali kuddagala ngaatera takyuse na musobo omukebera omanya nti kati according ku grade weti tugenda kuba ate tutereza omuntu olwaleero tugenda kusoma ku ndwadde nyingi last week abaliko twasoma ku kawago kituyita brother ne tusoma ku prostate enlargement mbasajja Netusoma ku cystitis era byonna bikunganyizaamu n'akawago netulekayo endwadde zino ze tugenda otandikirako olwaleero twalekayo ekirwadde ky'okusiiyibwa ekirwadde ekyokusiiyibwa kye kya kandida
7: ekyokusiiyibwa
6: kandida kandida ono ayina ebika tuyina kandida gwe tuyita candidiosis akwata mu private parts
7: Okay.
6: Netuwa ne Candida arabicana akwata mukamwa oba kumimiro. Netuwa ne Candida akwata ku skin, kwa weru wa skin. So oyo Candida abantu abasinga batambula naye nga tebakimanyi.
7: Akwata ku lususu.
6: Akwata ku lususu. Abasinga batambula naye. Tutya ogena sanga omuntu nga yetakula. Nenda tandikira ku mwami singo bango ina Candida ebikabi ne bibiri ngoina candidiosis ngato ina ne skin candida ogenda kulia kitingotya oba ogenda kumanyiza kuki tomulina ogenda tani ko kweta kula mu private parts oba kusiyibwa mu private parts ngo mwami osiyibwe mpatanya za maguru abambeta kula ne bavako no luvu obere ngo ofuna obututututu chetuita after shave ngo mazoku shavinga Oberenga ofuna ensundo ku private party yongo mwami Oberenga ofuna obututututu era ku private party yongo mwami otandika okufuyisa omusulo nga gukubalagala obanga gukusiwa mu pipe eyo efulumya omusulo ogena tandika okusiibwa muze tuyita tester cause zo obaze tuyita entula z'abaami ng'owulira obusiiwu munda ng'osobola zitakula ne woba olimbanno bakula boyisa mukono mu mpale nga weetakula ekiddako genda tandika okusiibwa mu bisambi oyo gwe tuyita candida wa skin osanga ng'osiibwa mu bisambi wakati ogenda okujjamu bokisa n'osiibwa nnyo bw'ojambala naye owulire kusiiwa ne weetakula era okumala akaseera gwe kasitola bembeera eyo ng'oli mwami manya nti olina candida abaami candida wemumufuna abaleeta ebintu bino wammanga asobola okuleetera discharge nga bw'olaba ey'omukyala
7: Wow.
6: Omwami ogenda kumanya otya nti olina discharge. Discharge eyo egenda kujja obeere nga bw'oba ofuuyisa omusulo gubeera gukuluma oba mu kusembayo nga gujja n'ebintu ebyeru. Ekyokubiri omwami ogenda kumanya otya nti nawe ofuna discharge okufuka omusulo nga gusigalira. Noweekanga nti omaze okufuuyisa empale yo esigadde etoba. Kitegeeza ofuka omusulo ne gukola ki ne gusigalira oba n'ofuna ka discharge otandika okulumizibwa omugongo otandika okulumizibwa mu ndira n'amukawago kasito ulida pain yeyo manya choina candida gutuita candidiosis asobolo kuletele buzibu wa loss spam za account sino tukechisera nga wobera ne munonga mwegase tochatuka kuntiko oba ofulumya mpewo kasito lwawo naye ngomulina
5: bambi
6: era asobolo kuletele okunafu yekisenge kyomwami nosanga gwamanyige kisenge tochagaline era tochasobola performinga bulungi yensonga lwaki nabakolera kafumu kali border to border akayambirawo abami okuterera mu kisenge ngoli asiga ko kasige bwati natambuza emirundi jaga na dala abami abanafu Omwami ajafuna ekirwadde kino ekya kandida abeerenga afuyisa kumukumu oluusi omusulo gumuluma bagumubalagala atuuka ekiseera kyaffe kitinge amaanyi ge kite feeling nga takyayina appetite mu kisenge omulanga amala eddakiika bbiri oba ttaano abeerenga agweri so kati bwe tumuwa treatment yaffe eya kandida tugenda muteerako n'effumu lyaffe lino ery'amaanyi g'ekisajja eri abeerenga ate asobola okukiika ekisenge kye okumalako obulungi netudda ku kandida w'omukamwa
5: ow'okuumiro
6: abantu abasinga bamulina naddala abaami nga munywegera nywegera
5: abaami nga banywegera nywegera
6: bayina tetubagaana nti temukola ki naye nywegera omuntu gw'owekakasa ng'omaze omukebeza musitula omulete wa Dr. Sarah Rashid Lukwago asooka amukebere talinaamu kandida talinaamu UTI infection talinaamu PID talina kabootongo awonywegera muntu wo
5: obudde buvaawo abantu nga
6: okwefuula nti obudde tebalina kati awe wali obuzibu omuntu agenda okwefuula nti talinaki akyamuke agenda funa kandida waki w'omukamwa oba w'emimiro kandida w'emimiro bwomufuna oba ne chances nyingi ezirwala kokolo gwetuyita kansa w'emimiro tumuyita throat kansa era ogenda kumanya otya nti wafuna kandida w'omumiro gw'omwami anywegera nywegera n'ekitundu kyesitatadde gye tuyita private part yes kati omwami alina obuzibu obwo oba anywegera nywegera ogenda funa signs and symptoms zino singa ofuna kandida w'omukamwa ekisooka emimiro kigenda kwanga gikusiwa buli kaseera ngulima nono
5: okuba
6: emimiro ekiddako nga throat zikwata buli ddakiika ekiddako otandika okufuna mucus ekyo olunyiranyira olwo olutaggwayo nga buli kaseera obeera okolondola olunyira olwo olutakolaki olutavaayo ogenda tandika okuwulira emimiro nga giringa egiriko ekintu ekituddeko oba ekifo ekyennyama ekikoze eki ekituddeko ekiddako emimiro genda gitandika kyenjinga ng'owulira ng'egisaakala owulira ng'egikutte sometimes ekiddako otandika kukubwa bubwa mukamwa otandika kulya bubwa ku lulimi mukamwa mu matama ne waggulu mukamwa ezo zonna signs waliwo n'abakyusa olulimi nalanga lutandisa okudevelopinga ebintu ebya white ebyo kasita obiraba ogenda kukola bwoti ogenda kukuba ku ssimu y'eddwaliro eri 0 7 4 0 0 7 4 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 chenda mukaga.
8: Chenda mukaga.
6: Amakumi atano.
8: Amakumi atano.
6: Chenda mubiri.
8: Chenda mubiri. Tujibadiri maja. Tujibadiri.
6: Esimu eri zero musambu. Inya zero.
8: Zero musambu. Inya zero.
6: Abiri musambu.
8: Abiri musambu.
6: Atano mubiri.
8: Atano mubiri.
6: Abiri mukaga.
8: Abiri mukaga.
6: Oba zero musambu tano biri.
8: Oba zero musambu tano biri.
6: Chenda mukaga.
8: Chenda mukaga.
6: Atano.
8: Atano.
6: Chenda mubiri.
8: Chenda mubiri.
6: Gweka star off ni nambi yo. Ogenda kuja direct kuduwa lilo tusoke tukebele.
8: Okay.
6: Abamu mufu no obu zivu obu wa kansa woku mumiro nga temumanyi.
8: Mm.
6: Oloku manti mulu wonga muina throat ezo. Obele okube miro mkola chi okolo ondola chikula ne chi developinga. No tukaisa nga tucha asobola kumira. Tucha asobola kulia biocha. Wow. Ngeiro lumi zibwa. Abalanata niko kufuna ensanja bavu mumumiro oba mubulagu. kukastola wububone robo situkirawo oje kudwalilo lya fe obere ngate ofuna obujjanjabi obwenja ulo oje kubanga otererira ddala tugenze kandida mu bachala
8: okay
6: tubadde mu bami abachala muinzo kwebuza bo bafuna throat candida owoku mumiro bamufunira ddala
8: atenga bote banywegera
6: banywegera nywegera na abachala bonna abanywegera baina chances nyingi ezifuna candida woku mumiro gokastoma nyanti gwe onywegera eroja sango mchala ngafune kizibu chechimu akolola kolola buli kasera abera wanda wanda buli kasera emimira bela mbale watuka mu taxi chiitirira eroja sango mchala oyo nga buli kasera abera wanda abukolondoro butakola ki obutagwayo ataniko okulumwa enge mimiro kuberengo kulike ekifiche nyame kikoze eki ekituddeko kukastola bubonero obo mukyala nayo manyanto ina throat candida jangu tukoleko nga bukyali nga tanafuka kansa ne tuba ne candida owafa atu affecting nga bakyala okuli okubundula amazzi agava mu lusolo bunya okusiyiwa mu private parts nokufuna ebitutu tugatako n'ensundo okubeera nga olumizibwa nnyo ng'ogenda mu nsonga candida oyo bobeera nayo mukyala nakula kosa nyenseke nezizibikira era bwe zizibikira bagenda kukebera nga hormones tezikya balancinga eyali agenda menstruation period zinga tokyasobola genda mu oluusi nga bwogenda mu omala mu wiiki oba weeks bbiri era kisobola okuleetera okuba ng'omala omwaka nga tolwadde ensonga nga togenze mu kubanga candida ata hormone imbalance candida bw'olwa nayo akuleetera okuzibikira enseke n'ofuna ebizimba ze tuyita fibroids oba n'ofuna obuzimba ku magi ze tuyita ovarian cyst singa olwawo ng'olina candida era akuleetera okuluma omugongo omukyala kasitula ng'omugongo kuluma nnyo manya candida yakuleetera okuluma omugongo ate era kasitola aba nti mu ndira mukuluma nnyo omanya candida yakikuleetedde ekiddako ogenda kubeekufa ze tuyita sex desires oba nga tukyalina feelings osanga omukyala nga takyalina bwagazi bwa kisenge oluusi ebiseera ebisinga ng'abeera dry ng'ali n'emunne era abakyala nabo nabakolerayo akadagala akaabo tukayita redis sweetener kakola ku redis sweetener kakola ku bintu bisatu wammanga kakola ku mazzi zetuyita ensulo z'ekisenge ne kakola ku tightening omukyalo okubanga ali tight ne katuyamba n'okubanga omusukaali kutuyita sukaali w'abakyala kabeera nga kasobola okutereeza n'obeera nga ate operfominga bulungi mu kisenge then ne kayamba n'omukyala talina feelings oyo osanga omukyala nga ganza ebyekisenge byantama omwami ne wankwatako saagala nkooneko mba saagala yes kati akadagala kafako kalungi nnyo kali simple ka mitwalo etaano gyokka okatumya n'obeera ng'okakola ki ng'okafuna n'ozzaawo embeera z'ekisenge so mu mbeera ya candida mu bakyala etuleetera infertility obugumba obutazaala n'osanga omukyala ng'azaala kaana kamu anoonyeza olubuto lubuze n'osanga oli nga tazaalangako nga tafunangako omwana n'osanga oli nga ye buli lwazifuna zivaamu olwa candida kati era n'osanga nti era omukyala y'omu olw'okuba nti amaze ne candida ebbanga olubuto olulufunye tukuyita kuyiika ne luyitawo ne lukola ki ne luvaamu kati nekikuleetera okubeera nga buli lubuto olwofuna luvaamu n'obutaddamu kufunira ddala ki lubuto gwe kasitola bwe obubonero obwo ogenda kuba ku ssimu zaffe zino wammanga essimu eri
8: 07 07 07 27 52 52 26
6: oba 07 52
8: oba 07 52
6: 9 6 9
8: 5 5 92 92
6: essimu zaffe omuzikubako mugenda kuba mutufunira ddala bulungi nnyo ne bw'okuba nga dokita yagikutte yogera naye munnyonnyole bw'okuba nga nza nkutte nnyinyonnyola bulungi ajje nekatwe ku musa bode enkya mmande dokita Sara mbeerawo nze mwennyini nsooka kukebera laboratory ya 200 gyokka ayagala sikaani nabagamba sikaani ya mugaso nnyo ojja kukeera ozimba amagulu nga tomanyi lwaki gazimbye ozimba amaaso nga tomanyi tomanyi lwaki gazimbi ozimbo olubuto lukomeri nga tomanyi lwaki ruzimbi kati wetukusikani nga onitumanyi obensigo yendwadde oba kibumba oba byenda ofuna treatment nga tutegedde bulungi kyekikuluma sobo je wa face scan eba yebiri ne laboratory eba yebiri sagala mutukali nga ate dokita watugambye byonna bya mitwali ebiri ate nga tukebera omubiri gonna
8: kitofu.
6: Then ekirala esimu kintu kikulu ojikwata katujiddemu tujisome ombeere nga temugirina enamba esimu eri 07 70 07 20 52 52 52 52 oba 07 52 90 59 59 92 92 kasito ojikuba buza Dr. Sarah Rashid Lukwago nga tuvudde ku kandida mbachala tuinayo PID mbachala jetujita Provic Inflammatory Disease
8: ezo
6: ezo nazo ndwade za bachala zituandiso ezo obukaba yes zezimu kundwa dezitawanya fa bachala zituletera okuvaamu ensembi PID signs zaina signs and symptoms ovaamu olusolubi ngolina omwami wo kubera ngo owunya bubi ekuletera ensundo mu private parts eretebwa ekuletera okulumizibwa nga wegasene bao nobera ngofuna pain ereta kansa w'okunabaana oba obuzimba bw'okunabaana ebbanga lyomala ng'olina PID infection ereta dryness omukyalo okubeera nga mukalu nnyo mu nsonga z'ekisenge era naye ekola contribution y'amaanyi nnyo ko infertility obutazaala mukyalo kubanga tasobola kola ki kufuna lubuto oba okuba omugumba so bw'omala naye ebbanga ng'ogirina ereeta ebizimba by'omulubuto n'ebyomunseke n'ebyokumumwa gwa nnabaana oba n'ebizimba by'omunnabaana wekasita olaba ng'ofuka omusulo nga guwunya nnyo oyi PID omanya nti olina PID infection jangu tukebere ojjanjabwe ne tubawo n'abalina UTIs infection oyo agenda kuba ng'afuyisa buli kaseera tasobola kusiba musulo kumala kiseera afuyisa omusulo nga gwa kyenvu abaye akavaayo bw'addayo abaye akavaayo nga wakola ki bw'addayo oyo ne mu baami muyitirivu UTIs infection osanga omwami nga buli kaseera munno yakakuyita yakagenda manju
8: yakaddayo
6: omuntu ne waba anywa as ayina okusiba omusulo for 6 hours fabasawo wetugamba oba 4 hours kati woba tosobola kusiba musulo kumala 4 hours it means oli mulwadde
8: yabakyasobola okulinnya bbaasi
6: olugendo nosaba omuntu ngaolitakyasobola kulinnya lugendo era bwalinnya bbaasi agenda agamba naye embeega yiridde muyimirire basi kyekyo nalabako omusaawaze afuka mu kacupa ng'atambula n'ecupa ye tagenda yumiriza bantu n'afuka omu n'afuka omu era agenda okutuuka nga kugamba naye nze musawo bwe sitatambula na cupa kino nvambalala okujjaano ku ddwaliro kati nze nfuka n'otunula n'olaba obuzibu kati ate etutuuka ku bakadde oyo aba tasibira ddala ayinza bw'omutasiba ayinza n'okufuka mu ngoye kasita bagaba naye muyimirire njagala kufuka nemutasiba engoye abagenda zikola ki kuzifukamu so tubegayiridde mwekebeza obulwadde obwo bulidde enjala sikubaami abaami bubaleetera bino wammanga ebbanga lyemmala nabyo bigenda kufuula omwami atakyesobola kyekisooka yes omwami nga takyesobola tuuka ekiseera ekisenge nga tokyasobola pefoming omalamu eddakiika 2 ebiswaza eddakiika 5 kibi nnyo okubeera nga olina mukyalawo oba bakyalabo nga tosobola bamatiza oba nga tosobola
8: pefomingtutandikira
6: ku 3 ku ssaawa namba tolina okuddamu lawundi 2 oba 3 lawundi zirina okuba 2 oba mmeka oba 3 waliyo n'ab'ettaano kasi twejja n'okozesa fumu booda ku booda gwewoza mutunaawasa mujja kuwasa naye nga mwetereezezza sisitimu y'omubiri ng'ekoze eki Kitiri. Eh, system omusajja ino ku omusajja go ku mamaka, omanye chikuma mamaka chisenge.
8: Bambi.
6: Esanyu lya makaliva mu chisenge. Echisenge okiba chisanyu fu family bachi.
8: Mubansanyu
6: fu. Kati go mukazi bulwa bana nga mukwano toyina appetite ola bami gabali nga bachala nga tayina appetite. Nga yebaka omwezi ne guggwako ba wiki ne guggwako. Nga tayina chakoze. Nga abanga asituka mu bwaka. Abanga infections. Abanga asituka mu bwaka. Abamba ina ne prostate. Nosango omwami nti yalinga chipira pira agonderera kati abo twakola package najigamba ko wiki eliyewedde ezawa abami eri bweti tukuwa fumu boda ku boda bya mitwali 5 diyamba chi dikuyambo tandikira wakazanyolo omwami nga tasola tandikira konga waku startinga omanyo omwami gwaitu waku startinga mchana startinga ko atako njake boba ne fumu lino siga ko busi sige no sobolo kula chiku kustatinga. Yes, katina kwa nzija, tuti alikufumu. Katia fumu lino, liku yamba jine mirundi no kuyungidamu.
8: Wow.
6: Netuba neka sipule kafuka nukafuwa kwa ufuye psi psi.
8: Ako.
6: Ako. Nakuka kuyamba chisenge chino kusituka. Kuka yamba ne misuwa jino kwanga wosuro kuguru. Bakula bandi kusitu date kuongela kuna chi. Nesaizi yomu. Tunaveranga ye mala. Siku ba walingo mtu agana. Yona aleta chingo. Talaba. Chokola chicho leta. Sobo kwesa kasiprofu. Ilako dachika. Kakola kumanyine. Kakola kusaizi. Kakola ne kubentu ebirala. Netuba ne mpeke za fezo. Ziku boostinga kuva munda. Ziku la manyi gagari nacho. Bozi. Zimira za habo tezina buzibu. Nobela nga kutambuza bulungi chisengeteri ya gambako. Nituwa ni chupa ya fetu jita ya lubalula. Eyeza mu spam za akaunti. Umanyaba saje banga ni malanga mwiga tanyo. Mukendera spams products. Neba nga techi afurumi ya spams impia. Atene bale tano kufune nafunga temucha zora funi sabacharachi. Imbutele na kuzinabami babazari denya abana. Urenso nga temwekebeza. Ye temugenda kumanya anti muna fuye nechireto obuzibu echo. So olw'ensonga eyo gwe kasitola ba ng'ekisenge tokyasobolerako ddala yadde okuperforminga situka ujje ku ddwaliro lyaffe tusangibwa katwe ku Musa Bode. Gwe bw'otuuka obuuza omusawo Dr. Sarah Rashid Lukwago tukuwa eddagala nga wembi nnyonnyodde akasayizi ka 5 kasipule kano omugaso gwe kalina gw'amaanyi nnyo kakumalamu ekipiirapiira kakuwangaza mu kisenge kakwongera ku sayizi kakola ku maanyi kati
8: obwmu
6: nsawo ne kafumu otambula nako mu nsawo kali kakuyamba okuga kati start nga wona okubamu ekisumuluzo n'oyakirawo owulira kati empeke zaffe ne zikuuma bulungi buli kimu kyetaano empeke ez'etaano spray etaano kati pakeji yonna eba ya 20 abiri nga gwe ekisenge okiggadde era teryaddamu kugamba nti toyina maanyi gaki gakisajja ekyo ekisenge ngobo chigadde abachala namwe mwefeko omwami ajja kujja afune fumu afune spray afune mpeke gwatuke kugwanga nawe kisengeto wesobola omanti wali abachala batesobola batamala ako mukazanyo
8: tupenda manyiga abachala
6: ngati waina tugaita manyiga akichala omuchala ino kubanga asobola kumala dachi kasatu kusawa namba atero omuchala ino kubera nga asobola okuyunga ekisengo omwami wayungira
8: omuchala baya bachoyo
6: omuchalo yabaya rola infections zito simu nezito usimu feeling hizo nane zikolachi bwezifa nosa angatachi asobole lako dala kati gwena ugenda kuba kusimu ya fe
8: ilibu eti ilibu waduwa wankubila manana uto mkuba kuyange kwa simu za doktor
6: eri 0 musanvu inya 0
8: 0 musanvu inya 0
6: abiri musanvu
8: atano mubiri
6: abiri mukaga endala eri 0 musanvu 5 2
8: 0 musanvu 5 2
6: 9 mukaga
8: atano
6: 9 mubiri katuziddemu esimu eri 0 musanvu inya 0
8: 0 musanvu inya 0
6: abiri musanvu atano mubiri abiri mukaga
8: oba 0 musanvu 5 2
6: 9 mukaga
8: 9 mukaga
6: amakumi atano
8: amakumi atano
6: chenda mubiri
8: chenda
6: era gwaine bibuzo byobuza ogenda tukubira obuze dokita nyina ekirwadde bwekiti naye nga tokyogeddeko dokita nsanyalala dokita nze numu amagulu numu omugongo mazebanga tuyina ebirwadde byetukolako oluusi nga tetubiyisa ku mpewo wano matetusobola byogerako naye nga tetubikolako tuyina abalina obulwadde obw'okusanyalala obwa arthritis oluusi nga bwava ku pressure oluusi olina sukaali urusi wakubwa stroke ngera kyava ku pressure obulwadde obwo bugenda kuleetera okuba ng'osanyalala amagulu ng'osanyalala ennyingo tokyasobola kusitama ku toyi kumala kaseera bw'olinnya wansi oba nga alinnye ku magwa owulira omuliro mu bigere n'okuba nga bikufumita nga afumitwa era amaggwa oba nga alinnye ku ssenyenge ogenda tandika okufuna omuliro mu mubiri gwonna olw'ensonga ofuna nerve damage n'otuuka ekisanga omusaayi tegukyatambula fosi ebeerawo okutambuza omusaayi mu mubiri egenda kuleetera okusanyalala weebake ozukke no saidi ng'omukono gusanyaladde oba nga saidi yonna esanyaladde abamu bakuba stroke n'osanga oli oludda lulamu

0: abiri mu musanvu
1: atano mu biri
0: atano mu biri
1: abiri mu mukaga
0: abiri mu mukaga
1: MTN yafe eri 0783 kamaroji damu eri 0785
0: mukaga musatu
1: atano mwenda
0: nsanvu mukaga
1: ujja kubanga osobola tufune simu kanziddemo mulundi ogusembayo
0: okay
1: eri 0790
0: abiri mu musanvu
1: atano mu biri
0: abiri mu mukaga
1: oba ziro musanvu tano biri
0: chenda mu mukaga
1: atano
0: chenda mu biri
1: gwaine ebirwadde ebikuluma nga tetubyogeddeko jja kuba nga otukubira obojjo tusange katwe ku musa bode bwetuukawo buuza omusawo Dr. Sir Rashid Lukwago akuume atakuumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: omuno gyatubuliriza mukono gwange bwete butambo ndewona obusinziro kubanga bwadde otuwuliriza mukwano gwange kula obuvunanyizibwa obwo obugayaavu kibi omusawo akubuulidde ebintu ebyenjawulo oba oyina embeera yonna gy'owulidde n'ebyotawuliye tetutogeddeko osobola omukubira n'omwebuuzaako kya kubanga oterera ofuna obujjanjabe tusinkane ku sande endala enda kulekera puroguramu obufumbo shekalungi ensonga zisobola okubanga munnange zitambula tuva ku mukutu mweraba
2: bwe tubibadde puroguramu y'ebyobulamu simba wakati tujja kutandikirawo ne Dr. Sir Rashid Lukwago okuviika twe ku musabote iriza makaago kola obufumbo bulungi era obweyagaza
3: mukyala omubi akusuza wallahi ku ntujjo mukyala nga mubi ngaayomba ogulaku musiba sheikhi ng'okuddayo mala kunuyirira allah ogenda okumusanga ng'ayimba obuyimba ntambula serebu ngaeyakwanaga okumpi bwawuna nalyoka kukuza ovaawa zinesaawo yingiddo zzeddewa tebula waliwo abasajja nga omusanga ku pulu enoga nti arabbi bano baddayo ddi waliwo abasajja nga basula mu mmotoka tubalabaawo bukunaaza mmotoka awo kubinaalizo by'emmotoka mulimu empali mulimu adawiya nokuzoolo gaya asula wa sharir elmaroa kyala mubi
2: sakuno kukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo bizibu ki by'oyitamu
4: ayibambe seeka nkole ekyomusiza kananda kuntwalira baana
2: buli lunaku lwa sande okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro paka ku ssaawa mukaaga puroguramu obufumbo kola amaka g'obuyisiraamu amalungi
5: Umwako uguwede, kwa malirizo kusereke visiro vya shukran bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi genderelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate ku anyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansi wabulamu ugugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukran bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ugomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati over ugogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri nechitundu, gwa linari city ya KFC.
6: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo, duko lwa shukuran babies wa administration block.
7: Halo.
8: Yes, sebo mwami mukasa.
7: Mtianeyo.
8: Yono broker?
7: Yes, broker wa mayumba.
8: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
7: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka?
8: Ngabi satu.
7: Ebei wa ajigambye?
8: Bangambye satano.
7: Ah, deda sebe no zali nyamuko.
8: Yidwachi.
7: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
8: Musigisa.
7: Global paints.
8: Mutia.
7: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
8: Singa kweta kwa wabuyeru.
7: Wabuyeru tuko sa global weather quarter margin.
8: Oba.
7: Eh.
8: Akusiga je musiga.
7: Eh.
8: Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
7: Eh, guli umite.
9: Global Paint, a reliable product.
10: FM.
11: Program. Obufumbo.
12: Esonge dala.
0: Mm.
12: Almar'a, umuchalo no gulaba ka'inu raqiq. Chitonde chinafu wa hassasin ate chitonde chirino obulamu naye watamirun chetaga nnyo obulamu obwo kuzanyira ku bwongo okuteeka teeka fayajibu almuamala maa habi rifki weta aga okura gana na ye wa muraat nukube ilangu limuwe gendereza wa mashairin nukube ilanga ujayo vukugubo na elie chitonde icho alrakiki echina fugwe chora ba ate wal muamala uteko kukura gana na cho bilini nubu kwa tampula wa rifki bilini nubu kakamu wa rifki nubu kwa tampula yazidu mimakanihi azawuju lada zaujati echo no chuku ongera gumu sajja kifo cha amanyi nyo wali mchala wo uwe ongera makana
11: value
12: ochijeyo burunji kumanga na chibi value chilimuchi uruganda kati ya wali mchala wo
13: kukwaneri zamu program obufumbo
12: Ndagani mwami wange taina mutawana wallahi. Ewa wala yukalilu minha, elato inacho ukeendera mungu wengu msaji. Okubela anti, echo chisingo, mtu wakumukwata, bilunfi, nekabyo, nefujo, filmuamala boboko lagana na ye. Daima,
11: bangaliona.
12: Bangaliona. Echintu echo bono chikola, echa unf, ekabyo, efujo. Chitu kuchija kutualiza ilajafa ilkalbi. Omuchalo ono kubera ngo mutima gufa wayqallilu min alhubbi irachi kendezo mukwano baina zaujaini wakati wa bafumba babili tukutunulia bwati ngatala bawo omutima gwafa mata alqalb tima mufu
10: fm
13: program obufumbo
10: fm
13: program obufumbo
12: ensonga endala almar'a omuchalo ono gulaba kainu raqiq Chitonde chinafu wa hassasin ate chitonde chirino obulamu naye watamirun chetaga nyo obulamu obwo kuzanyira ku bwongo okuteeka teeka fayajibu almuamala ma
13: kwaniriza mprogramu obufumbo
14: obufumbo mweto yegira enkuzanya abana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo buyirwa sande sawa nya paka mukageze kiro obufumbo
15: ngikutusibweko Tasnim Junior School ensangi manja yesomere eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomese dini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi Tenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 2 Musatu ana mukaga oba ku website www.tasnimjunior.com
16: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ala kulli hal Allah kumwebaza okubanga atusobozeza okutuuka olwaleero etumaliza litwiti eno So Allah subhanahu wa ta'ala kilize atuwe bironyi byonna byetufunye mu litwiti eno namwe abatesitesi abaita ba facilitators all in all tuwebaza Nasaba ba abawechi simo kwera mu kirungi. Amen. Enteka teke eno ateke mu baraka.
17: Amen.
16: Kulo egene mu maso abantu basobola okubanga abaganyulwa. Amen. Nze emisomo gy'obufumbo gino saa kufunako gyo bantu uza wali bantu za nambulirira ngendo okuwasa. Neka tifo tero kuna mwemi somo wedi ti mudarusu ya tuwela mumu masaji ya Neji wela brief, batipatia tusome sauti ya watu kwa hata bachana Unanziwa wafe, ima kaga fe Nenga ate mchala wangu wa bachana wangu Watela kuwela mudarusu zezu kuwanga mbizi kisiwa wela Ate misomo jitengi kwa wedi ti ya ajati nakono ajati wa kutege kwa Paul FM Ina basinga te bajibera kuwanga ati abibera yo mutamanyi bibira yo Nimisomo tajikola che Alhamdulillah, tufunyemu nnyo mu musomo guno bingi byetufunyemu bisobola kumenya okuba twatandikira okusoma So, naye in this literate,
17: yes.
16: She has opened up at least.
17: Now, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
16: Baraka Allah fikum wa jazakum Allah khair.
18: Omusoma guno gubadde mukuru nyo gendi. Kuba ebintu ebadde binyika bibadde bingi ate nzira mentality yokusirika. Ekyo kigane kinyika n'esirika n'ekimbeera mu mutima kimbeera omwo nga si. At first, learning that this is all sharing up on the mama one, being it in Titari. So, we are taking the Ramuti Malays around. I got good in the Yambia Konyoka, the Yambia Kokuanti, Mutuino, opening up at Noxunua. That's much in Tukumotima, opening up with your Gerekonemundo at Omosuni, there and then. Katanyambi Yoko opening up communication. Pozino kutambula kuna inga
14: obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ngebera mu ebisomoza kati pale FM wakati mukutembeta ensonga z'obufumbo tukutuseko program obufumbo mwetu yegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buirwa sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
19: ekula y'omuntu wa bulijjo.
20: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جكم مسلم كرني زملاء بالي فيم كتولي أنا تين كوني ديزني يوم برنامج إنه بفهم بان كوي بازا بيننا يوسف بدو بانغ كورا كونا دلا ويكين يونا أبا فني بيرون جينا دلا ما بواي دونا كلوايرا بفهم بدوا أبا يانجو دي أبا تشاد دي أبا جينزي مبازا دي tubayuzayuza, welcome aboard, mwebali nyo, kumanti mwade, mweyunze kugendo lunene, mwaba, abalimu aveda, mwebali nyo, mwebali dala, abacha agundi de, wewao, vicha atagala, tusabu wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala, vinyweze, songa te, nevi, vibulamu, tusawa chitibu uvuli yao nti programu zinozezimu kuzituza emitima nitubako vya tusawolo kuwanga tuweyo ngerako mkuiga including inafa fengini awavira wano mprogramu eno binjo uvuli yao metudamu ukwe uliriza petujiga mteka teke eno tuwebaza wakama wafa watika uprogramu eno kuwanga evako binji biegata kuna dala mumbira izo kuwanga ala awaviri mwami n'omukyala era nga bwe bulamu bw'ensi obutambulirako ebintu byonna omwami n'omukyala oyinza okubanga tukyabunoonya bunoonya naye era naawe gyoyagala okujja weewani oyinza okuweegala kukivaamu n'egyoyagala okuva bwe bulamu so nga ate naawe oli awo ogamba nti kikyagaanye tugamba nti weeyongere okusoma eddua usabe Allah subhanahu wa ta'ala abirenga akutebesa kukisinga okubanga kituufu nze kalungi haya mukutu gwa kikumusamu katonyeze mwenda ekwali omuntu wa bulijjo lunaku lesande tubeera wano banafe abatasini mjini ya school tubeera nabo basanga bali nsangi manja abagenda maaso n'okuba nti omwana wa musomesa musomesa ekikugu ddala asomero lizimbiddwa ku musingi okusobolika ddala okulaba nti nno omwana afuna kyatekeddwa okufuna ebisolo byawe biri self-contained omwana tafuluma wabweru omuzikiti weguligagadde omwana okunyigiriza ebyokusaala n'ebyokusa byonna ebyeddiini ate n'okulaba nti emmotoka ezitambuza abaana bwobanga obakyengera oba namagoma oba wali katende wali maya enteekateeka weziri emmotoka weziri ezireeta abaana abo nezibasoma nebabeera nga baddayo betubeera nabo wano mu program obufumbo nibira ne kalungi ya haya ni nagomba Seka Yusufu Mutimba tugenda maso n'okutunuulira ensonga ennyingi
21: abagamba nti ekitali kivumu
20: ekitali kivumu okuva egomba
21: gomba
20: yewa wayinza okuba wala enaffe abava wano kumpi walugandade ngamba nti oliganja weerera okujja neefe okunziika
21: ate aba ne mulwana wayinza okugaana okukuziika Oina kwa isabulungi ufuna hawa kuzika avanji.
20: Ufuna hawa kuzika avanji.
21: Nibu wawo walava genda.
20: Ya, walava genda.
21: Na hika stobe ranga we isabubi.
20: Olu wano, Sheikatunji, wawe ushenyi. Sheikatunji, wawe ushenyi. Sibu tu wawo, nitugia ntuzika.
21: Hira tukenda nyo. Kwa akhiri dunia.
20: Akhiri dunia. Olu no gendi,
21: ichotira. Omutu wafe walubanga sura mnyumbe ya Yesuvi.
20: Etia.
21: Tukole za rutalo. Kwa gubamu anguwa kute na kusanya au. Ado leo lugira wali ya nja kukoleza. Karinaba ve wala, baino kwe guyinyo.
20: Kwe guyaji.
21: Abantu waba yu gendu bazi kilaku. Gena no wangari ya mchibuga. Uva hiri yeribu shenyi. Uva simanya palisa. Utaandiko kubira nga uisa bubi. Ulu wabali kuzika bali vawa. Kwa gama sengada abantu wabave wale nyo. Atebe basi ngo kuhisa ugurunji. Basa wala kufuna abajyo bawe ereke lako.
20: Ajiko uva wala na uwa. Wanga katiku yugiri ya kumanti Kampala. Yari inga sentro.
21: Anti kati nze wangi. Wata wawuja muwe chengira. Kisawe moku maloktu ke gomba. Wata wawuja muwe chengira. Kuwanga wakwari umushikila wanukuingira na ukufuruma. Kisawe mu. Awo kumaro kutuke gomba.
20: Se watawa uja mulubiji.
21: Dachika satu utu sekali.
20: Utu sekali.
21: Kine wange siwa lanyo.
20: Siwa lanyo.
21: Kuwanga ukuba watawa uja mu. Abaye muntere keche misano.
20: Ya.
21: Sicha wano kusawa nyano simbo. No, kusawa msambo. Vela tayari
20: kulijulilo.
21: Sili wala nyo. Waka atigulawe gomba. Uwe masakari wala kugomba.
20: Masakari wala.
21: Hii.
20: Aliwala da.
21: Ama tupeba uli na gomba. Baro uza anti wala nyo. Masaka wala nyo kusinga gomba. Na uli na. Fi gomba tulimichibuga mwenyini. Tulimichibuga mwenyini nyini. Era tusobola kutujja mu kibuga. Kale betutaba ba mu kibuga tulibalirana ba kibuga.
20: Balirana ba kibuga.
21: Era banange temunti ya nyoti mva wala. Msiri mva wala. Nzeki kumpimpi wano.
20: Kumpi wano.
21: Nene nkubiriza abantu abave wala mweyise bulungi. Tusobolenga nafu kulinya costa tugende tubakule ki.
20: Bazike.
21: Nga mtu daviri. Nchini Kampala. Gwe mkubi we miku. Wavabu shenji.
20: Okay. Chikumbu sabu. Kami zuma ya pale FM kwa tuli. Tuangalu kiuza yuza mafumbi duru wa lero. Na wa waidi.
21: Okufumbi rama kwa hira chichi.
20: Okuwa hira. Fumbi rama mchala. Awa hira. Awa musaji.
21: Kukwasa. Ikhtalafa ulema mwikio. Itafaka.
20: Itafaka.
21: Itafaka?
20: Ti eno ibara, ikula kumuchara, eno ikula kumuami.
21: Okay. Tunafe, nani bayuza yuza?
20: Bayuza, kumanga muna manyi, wala wakutumidejo.
21: Ngaba ngamba batia?
20: Bahafu deyo simba.
21: Simba kutambala?
20: Hali wakulembeduwa mu, mufuti.
21: Mufuti Abdallah?
20: Simmambo.
21: Simmambo.
20: Neyewazo, mulimu.
21: Guruwa?
20: Gunogokusomesa
21: abasiramu.
20: Kubanga yabadde nabaze nabo. Nga baze kukyala. Nga yabakulembedde. Ewaffe eyo ewa mukwano gwe muganda wange Sheikh Ismail Anjushi. Naye era nagambye njabibuuza mutimba kubanga oli mukwano gwe.
21: Sahaba wange. Sahaba wange.
20: Yasomeseza ebigambo bino. Aga temubisagisa bino ebintu.
21: Atyo.
20: Nagama nti okumanya bya ddala ayo tiro gisoma wano alengeri jetunda mu buko
21: huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira
20: tobisanyi se ebintu bikuru
21: nasaban wa sihran bikuru
20: nagamba obuko mungu ya utoa
21: Ero mtu yenata manyibuko.
20: Ewa uko mungu ya utunda na utekani mkukurani.
21: Constitution wete wegamba.
20: Huwa
21: aladhi khalaka minal mai basharan. Fajaalahu nasaban. Wasuhira. Wakana rabbuka kadira.
20: Simisize bigamu.
21: Obuko. Obuko. Nze mubintu byasizanyisa sizanyisa buko.
20: Eh. Walu atiro kulangira.
21: Why? Andi kati ati yu mkondo mwa nge vite kamwe vyo mfuzi. Why? Yanga mambo akakoko kenamua.
20: Iti kakwawu. Kakwawu dana.
21: Nza nalina chisibo.
20: Na gamba nti ente katika zino lao fetusimu sana kuredio. Nti okugenda mu bufumbo musomo ogulina a degree kulani ya kutekala chi bia kutekamu naleta chafa cha Khadija
21: radiyallahu anha
20: nagama mnyawa vuka binda kuzina yagani fituja kuogera nedda sibutu tuogera ku sibi abaganda
21: obukore babo nebe bitaba bya abaganda obukobona owegorode sibuli muntu nti ayogerako kubera ko muogezi
20: anti shinja daga mnaga anti sibuli mbaka ba mukoba mbera
21: era
20: atengo no yali mukama awe ne yagandi ono si ajjo kuogera waliwe ya mutembe
21: taga
20: namuga sibuli
21: yali abu twalibi
20: wetulese mutabani wa dalla
21: ugonde
20: amina ya mzara mutuze wa Makka muno era bakuchalo kino
21: wakiti wano
20: wakiti wano
21: aine ngeri je mujyo kuleba uva nyuma
20: aha
21: ebya bigamba waraka bunna ufana amga waraka kuba yasoka na wana Khadija yasoka kuogera waraka na wana nagandi Khadija gumuzo kuwasa si wakuzanya Khadija mchara bwati ni bwati mukuraishi ya mugaga mumbeja muchi na yogera nga butu ali biasiri sebwani ebe bo bisoma abantu akubuza akida wala nenga ebe na bwa mshwari mwa akida wala ebe tarehi ebe bya fwa ebe mubakanga awasa ngulira awasa Khadija yagenda no mwogezi oba yali Hamidu Hamidu chizito oba yali kakomo
20: kakomo juma
21: oba kakomo juma buli mtu nadde rudda nabisi yogera
20: siba ni sibe bayogera
21: ata omu necho nabi sallallahu alaihi wasallam nga yali wa manyi eri kitawe yabugamba kundu bwa maruko gera wara kabuna ufali nabi godi abu talib na ira kwata gunaga nbanagi ndibulide nechi sinzo kumusaji safine tuva mchikachi mucha bakureshi Hini unu kwenyesi Muhammad Wadimwana mulekwa Kitawenga ya genda dezira kumwa Mwana muzibu Mwana inengerize Mwana wachitigwa
20: Wampisa
21: Tasinga ni wakomba vuka mu Makka Uwulila Nafe kutule sisi mutono Ngana mwe mtu gendo kutua Uyuge mulina Yesi mutono Ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam Saja bali nengamia Eza suka makumi abiri tarehe omwaga nti zalinga chikumi nibaziwayo ngebirabo
20: eri
21: omuntu agenda kuwasanga agenda yekanda gabwikanda zina miswaki
20: mutumina imani wajimu watugabire bugabizi
21: mukora akabinja kamwa akajugabo bugabi ikintu cyangu Mbwe bobora bangu kukabia omuwala chikugira Mkulewe chibina achamu Echau kananti bano siba aguni Muzali nga mbwe mjabaga vila mwereri Aba antuwate kukubira ni takalidi Ate al-urufu, urufu muhakamu Inkura ya aba antu Na yeta ambulisi wake nsonga
20: Ati jina sunzo kuchinayegalo chiku gamba, jina kinategede wa chingamba kwa nesi shijira.
21: Ati unyomba nye bigamba jangu.
20: Na ye, weekend ye no, netamuteko neba wala wango, gine masakiru, kwa Friday, Saturday, Sunday. Na ye kwa manjiti, umwana umwala. Naso sene jira kwenye nti, etu kama mtawo naga, dodi ikana hapa toko nakole katika jia kujira wale
21: kati. Umwala
20: ali expensive. Walu hende biwali ya?
21: Ye, ali expensive.
20: Ni sori kugira kagula naga ni hacha kakali atakada kwega naga mimi mutimba
21: anti ze
1: okuva mu town yao nga bwo kutaka ne kano kakizewe
21: kati era tugenanga na mwana muwala
1: la ilaha illallah
21: tugenanga omwana nga toina set toyigiranga na mu supermarket
1: kati nenga ngira ku mchara kutambula ne lagana nga byatade ku program
21: Araba kazi bawa gira bwa gizi. Hey. Mami no karuji kamu nyumi de. Kamu nyumi de ngarenga nyumi da Musa oyo. Bazibu nyo.
1: Enga anti bano arusi ebiri sabino. Kwe kola chi. Ono mwana very expensive.
21: Seka omwana omuwala.
1: Hey.
21: Ali expensive. Era abantu bali za nyisiza mwana muwala takuzika. Ne baba masomero gano.
1: Gamba gabi je.
21: Ora ora ora ora ora
1: ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora
21: ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora Kasta amasomero gakirize enviri kati nago mushikira.
1: Mushikira kuli yao.
21: Gusi kati abasaluni banatira okugenda. Zaba amasomero bano mbalaba.
1: Mm.
21: Ojja kusanga nga headmistress oba headmaster atadde okasaluni ke.
1: Mm.
21: Nga buli sawa nga ali musaluni bamukola ki? Bamukola ke enviri.
1: Mm.
21: Tuti tubadde tusomanga baba jisake enviri. Kakati munnange.
1: Aha.
21: Abana mbalike.
1: Abana mbalike babera.
21: Horiya yabo.
1: Enviri za yabera nazo.
21: Nyate ngeruda batufu.
1: Batufu.
21: Aba Somali ngati baba sala kumviri zawe. Waji basala kuzafika wiki. Baba lika ba kuzemviri zawe.
1: Kuzemviri zawe.
21: Umayeshi wacho usirambu waga anu mkazo kusala kumviri.
1: E.
21: Mububu mbua mituwe jaba kazi jaba kula bubi.
1: Iye, jisingi jafwe.
21: Allah.
1: Jafwoma.
21: Kazi na ambala sala kumviri, shekhi nao kenjini wa muduka.
1: Eh?
21: Abu bula baba, mituwe jaba kula bubi. Kakati, nizibonya wanya na ataba sajo kamala. Zibonya wanya, mungeri yoku zira virida. Boba logo za ntipipa zira virida. Bulisawi mviri ndazire ito urutara waka. Mviri zange, mviri zange. Katino waluwa ataba lala. Ngane dini temuli, na aziteka mwe miguwa. Katino zinabe kuku macha subuhi. As a simul as it did in Kedas Jakulida perfume as a vam, who get a salam aleko.
1: Mamma gave the tanga harufu. Namu haru.
21: Urufu, Ngajita harufu.
1: Ngajita harufu.
21: Nayinga bo, mutu for shakili. Gave me to Jakula with a jetta get a dalam go in the Kuvaku invade. Akati
1: na katani ala na wongera ko mungera kaka kaya
21: na hani wongera kaka
1: kaya agenda kasibanula nka kajudde
21: jude kati droga ni mama hajjati yono na yaje ko kaka yuri okola beka wiki okola beka wiki deka akati
1: so
21: abana bawala tubade kubana bawala
1: bawana bawala
21: kakati omwana oyo oluvanyuma lokuita mu marahili yago Numu tuza, olina musanga nga anjirida,
1: yeah.
21: Tanda fumbirwa. Ayagala jene imani yenu.
1: Yeah.
21: Eh?
1: Of which is not bad.
21: Echitali chibi. Na yenga atichirina ndabika, jichirabika mu. Ntikuba kunyoma.
1: Atengo
21: kutuwa kutuwa kutuwa
1: kunyoma.
21: Mutu atuwa chitwe chepe, yari badai, achiteka mu value. Hilacho vula ajababuka abamu. Abakazi bano bebagala okutwalanga te baba sasudde baba isa bubi kwa ekintu okiteekamu n'ekintu kiteekemu kikubonyeebonyeemu kubanga okuva edda nedda mu ntandikwa teri mukazi omukazi abonyaabonya okuwasa dayo nabiyullah Musa alayhi salam atuse madiyani ayagala kuwasa mukazi Shuaibu ya mugamba
1: Mugamba inni
20: Pastor.
21: Yabugamba anti inni astajiruka njagala kukozesa anta ajirani thamani ya hijaji oberengo kwa isole kasos oberengwa unundira embuzi emyaka emeka emyaka munana wa in atbamta ashara famin indik bubono juze kumi esho shijia kuwa chichi chijuli ni wajuhu shahidi alimu nchi guwamanyi chigambo kurundambuzi miaka munana ngono ono nyomuchara ochulira ngono nyomuchara embuze rundika shekhe
20: ati rundika
21: kakati omuchara yenda ino kufedeneda
20: bamusasura
21: te banabibo naba wasabasa sura abachara te waligwe bawa wabwerere ngulira
20: sebo
21: ate kakati bigonze
20: na buzino
21: Nyo kuvenda nedda umchala yenda umchala nogenda no kula kino naye abantu bo bagala tasihire no kwanguyiriza nti olyo jabu assalamu alaykum ana Muhammad Siddiq Abdul Razzaq Muhammad gundi Sha'rawi ntiye oze anta muslim ana muslim kukuwadde mukazi genda echo hasha lillahi tikibangawo
20: tekiriyo
21: owulira umchala yenda baita processes baita mulimu okuwayo mulimu okulachi
20: okuwayo
21: erani hadithi gani ya maashara shabab manista toa minkum ulbaa faliyatazawaj baa chivu nulechiri ya mirudi ya meku
20: ngevili
21: baa nga badani ne baa ukubira angu ina tamli kusheyan ngu ina chogira chojo kutuwa lambazadu mutuwa vayonga muazaza
20: mukarraman
21: negwe nubira anga mabutufu ogenze bugenzi oyagala kubera ngo je wa bujimwana wa muntu abavuka iki kintu kyo tukijja kola tukijja kola ki
20: kubanga
21: mwana muwala
20: tatu usika
21: shekho mwana muwala abonya abo
20: nza yeli hadisi mtoto simiranti na biya gamba omuntu yenda bakuza
21: abana babiri na abalunda burundi wotu kiro kubagira owulira omuntu we bagera kubera ne mutume mujjana abana abawala abubola abulia nopa kumaburu unji notu kakuwa kubegomba noveri kwe noya galo jebu zisalamu alimutu nisa wallahi dini ya gamba dini ya we gamba
20: iyo kusilamu
21: ne gamba etia
20: tiyo mwiza jaako mantardhau na udina wa khulupu
21: faza wijuhu netegeza ati banjana
20: nisi
21: faza wijuhu ingira mshongazi nizo kuwasa so si gundi Naam uzze oina khulqan oina pisa oina din yes kubitege do birina kati process ekolachi chiringo okugamba walugenda
20: sikumulemisa
21: nda sebo chiringa ichi chikuba ichifananye ngogera kwesimba okuba MP oteko kuleta impapula ezikuyingiza nese tigaza ati bolete papula za senior 6
20: ngakaluru
21: kalide abade nsibwe kitegeza mufunura bigambo
20: gendo no nyakaluru otekemu
21: kati we malo kugama ati inja akumanta launa dinahu wa khulqahu oloyingira mu field ba mu pitch mu kisawe ekyo kubera ngo umuntu ogenda kola ki ogenda kuwasa batadi ku kujja tuza min aina anta uvawa din tujitegedde kulabika ne min aina anta min ayi kabila uvarudawa jati nzeva wa yahya ba yahya karunji mutawari wa mustafa kaliti naam chone chigwa kakati bisera bino ate byeyongeddemu tugenda tutunulira fahsu damu tukukebera omusayi oyimiridde otya musayi tukukebedde yesirimu talimu ne sickle cells tezirimu Ne asima tezirimu. Ibi bena katibabi kebira.
20: Ne, inesu kaka bino bia dini. Nti wa muntu. Tuotu wala muntu. Nga otegeri haine uradu wabu konfuba.
21: Wabu konfuba. Omusayi gufana gano uzalibu na magoyi.
20: Aha.
21: Owulile. Ibi bena bena babi katiusawe nubabi kebira.
20: Owebuko.
21: Wabu
20: kebira.
21: Ah. Nabiche ya gamba. Nti nonya wogeno simbe nsigoyo. Bobago tusizo kuwasa. Londa wogeno kusimbachi ensigo yo kati go wali agando okudira ensigo yo jiteke mulunyo kati nonyereza ichika chimiride chitate china bulwadde wirathi ensimbo terizirimu
20: zirimu
21: abasa ukabafe babigira babitunulira musayi group gundi agote kwina tabo endwadde ezoru konvuba tezirimu tezirimu haufa za wijuhu edini tujikakas weri
20: weri
21: gwe musinji
20: sehe choka
21: mpisa ina
20: eha walusha kichayonge deko tiemi nitu minorusi ebyo kuchara biebili mateka gedini
21: ya
20: kubanga wabadewa mama wa mwana ngaba tano nebiwa kakari oya kafumba sati mwetano unia kafumba abili mwetano
21: ati ya taarufu
20: unia kafumba nina kani kigama nina kani omundu kutu wala bafumba
21: ye taarufu abantu okumanya gani okumanya gani nze manya gane nawe ebyo nebe tata wabera ona china chi nebakirizganya mwebyo nebirabo nebijja ebirabo birumanyo abagenda okuwasaba abavubu kaze simanyi lwaki bibaluma okukwata ebirabo
20: anti bya bey
21: okukwata ebirabo tukirizganya buli muntu ye naina atuyuru ala shikale hataka uli mtu atabulie mulevo ye nenga kubukote bagenda yunga tebayina omuntu agenda okuwasa yetegekera okuwasa genda kubuko ngoina kyolinamu shekalungi sigaba abantu kujya baba jakube simu wano batata batulemeseza sibe babalemeseza bujega bwamwe
20: butia
21: obujega omuntu okweti pampalika ku kintu kubanda bisusula byagaba bubato inde ebyo genda osibe
20: teba kazi we bali
21: wano nti chokubera uchaba kazi icyo kubera ucyaba kazikiringa kati
20: kandi kandi yera kino ifuke gigeri mbwano kwasa
21: ubizo kufuke
20: gigi
21: nizo kufuke gigi umuntu wezo kubera aho ngamanyo ugarira ne ngo yozirina ne usalira we wali nenga toyina buzu obo kirizo boksa
20: niyo
21: gena no funi buzu kati na ugendo no nyisende kindo no nyisende seka kuvada mukazi bano nya sente si wali yo wabwerere ehe tubura na mahari we gali
20: inezi wasati yete ko kubabwerere
21: anti wasati ya weri wasati no kujoga mbebera
20: ke mtu mkulu amno gamba
21: era kati ya no weise bulungi
20: eh
21: omuntu yeise bulungi nechi echi chifa hukumu ye very bana bazadde uzadde ayinzo kulaba ona ga butufu bajja kukola bachali bana bato yale sebi kolachi bimala ouli lete mboye leta na kino twale mukazi wo eyo wasatu ya jogamba oyeberawo
20: ikirabiye kunjagalo kwebaza oro umvuka muslimu nina kuzo watutu mu akole ngudo kwita Abubakar tekiniko enda kwezo wade yo mukuru mtabanange ya wasiza yene yaga die munde sira kamba wandi kirere ate manyo bisobola mugene mukuriye chimune kino ate mubirete wano temubirete ekiro mubirete
21: na ebibe na tafahu
20: awenda kaseke mwali
21: e tafahu
20: sio ndio oyu mwana mtu unakula wano bana
21: tafahu kutegera gana nene isayo gwe ne muze no norugezigezi rwa mwa bala mwamba den kutu awulire miswachi jibali wano waguru wano we muti wallahi wana edini weri edini weri to understand edini oje kagama omuntu tawalo
20: wamazidda
21: kandi uliza tawalo okwewombeka abantu bonna bonna omuntu wa government sija omwala wa kalungi ba mukumbaraga toja kumuwasa gende wa Yusuf awulire yogera bulungi bono maloko ogera bulungi oja kufuna omukyala mchala yenna wabera kugera bulungi twasoma ku nsonga ojukira ensonga ze twasoma sakone ade yogani abachawa yuhibna dalal bagala nyo muntu ayogera bulungi
20: yes
21: bane tujja kola fena te twa wasanga tulina ifena goba yokulinya akasoze ke kibuli no genda ngogeze kuwasamba swahili Bomanya baswahili.
20: Ate wala usali bina kuzina ne bali abi.
21: Na rero yakuri yanyaka ka. Wele kakaka kakaka. Kakati
20: ne
21: tukohabi. Ure tutuwele na sala wabo wapi? Na mama bore papa. Kakati ebyo. Ebyo nayo na vayo. Na ye oyoge dotia. Kakati muzoyo ro ya sarawo. Mungu asasire mzee Ayubu.
20: Ayubu.
21: Kaule yasa gani ni Muislamu Muislamu basi amchukue.
20: Amchukue.
21: Kaule?
20: Eh.
21: Muislamu. Kaule otata akunura mu nsunga. Ne kwa oteka ushurutu ezigama ndi. Bate kwa buteko batuwa. Gendo kulaka binja akako.
20: Eh.
21: Muzala abana ba mbuli omwa wa munechi egundi. Kwa bino bintu byokuwasa mtume sallallahu alaihi wasallam. Azabi panga, yajabi panga. Uwulida, nabi panga engereje bichoku bangu. Era, beyafumbiza Fatima, nga mfumbizani.
20: Ali.
21: Ali. Amantuwa jiyo wino, balikika kusomera bantu bintu vitaliyo, ya gamba ati anga atuziza masajaba naba kuru. Ya gamba, inna allaha amarani, an uzawija aliyan. Uwulida, mungu anagide, okukola chi?
20: Okufumbiza
21: Fatima nga mufumbiza Ali bi aruba mia nebi kumi bina oba dinari oba chize ya wayo elete wali huo bwerere teyakwata mkwasi Fatima na abu wayo bwerere
20: wabula Fatima na wa mtuwa
21: wabula Fatima na iba amusasura nyagaroli yale tenga Fatima teba amusasura kwe bitabuna fetu bisoma aniko batasa sura nyina wa Fatuma ba musasura Khadija
20: musasura
21: awulia era ne delegation ine egenda mulwacho yagalazo wange wa Yusufu mukuwe buloku bera ati oyina sijida nange nyina sijida
20: anti usinge ale ekwani
21: ekwani
20: kuli wa Uganda
21: ani abaganyo Uganda robo
20: Mudeiri nga tunawalika iya kuno
21: Fukara
20: Mwini
21: mbaba Ha nenge iya kuno fukara Tia gandhi mbabawi Yariye tubuliramu
20: Mbabawi ni mwini vizawi
21: Fakiru Walwe mtu mwini wala butu ina swaluki Luchoro Netuba kuhu fakiru Fakiru mwono Abata tukiridena ya aba ina ukaina
20: Aba ina ukaina Mwaki jira mwereve yyo
21: Ne walo swaluki Walwe muflis
20: Pango vya pango vya
21: panga vya ya ne wa muflis ila masahaba babu nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagali atadruna manil muflisu fina ama yumru hi ni buganda al muflisu fina man laysa lahu dirham wala mata wala mata taida wadde akantu konna konna naka la si kentegeza kuba bodi chebali manyi ku makuru wago muflis getu watu twala ni muflis la dirham lahu wala mata awulira
20: na
21: omuchara tebamukiriza nga ko kumuwo wabuhereri jukire omusajja omukaze yajja maso ga nabi sallallahu alaihi wasallam nawe gati anti neyogomba nabi amuwase nabi nali nyisa amaso ge natunuru omukaze okumujja kubigere paka waguru thumma ta ra'sahu ruvanyima nanye nyo mutwe gwe ntagatonkubye Sija tiri ya tabe ya limu dira unabugati ila kutakun laha haja bubatu mwila mchetago faza wijini haya Rasulallah
20: mzimu wa mumpi
21: mzimu mumpi na mwagantu ina ye chintu chona na mwaga sina chintu na mwaga daye kutunulire chori na tisirina ila khatam ukuja kochi
20: petaya
21: uhuli ukuja kochi
20: petaya
21: ukuja kimi pita uhuli okuja wali rugoyo ba suka zeli musaje yali mwavu gatye kintu cho paka na bisorobya umugana mugandi kali genda muwase hala hafizta shay'a min alquran alkarim namuga nam hafiztu fi surati kadha wa kadha wa kadha namuga kuwe songe yo genda omukolechi omuwase fa'allimha umusomese ebyo byongambi nti obimanyi Yeno mkoleji.
20: Era kwa hali kusasula.
21: Neku umanyo kusumiso mkazi.
20: Haa.
21: Mbemanga mwayo mbye. Sija biso mayo.
20: Sija.
21: Nyinga atuwe orine kilagire. Choku msumisa haya zonyo nyodomu baka. Olama ntituwa alina lulu taro kusasula kwa amanyi.
20: Kusasula kwa amanyi.
21: Genda. Faalemu ha. Umuigirize. Yoli. Kakari ya amadu batu bamanye. Nti ebintu byokubera nomuka obukazi abere ne value eruba laba muno bwaronda ku makubu baka kube emige ekiro wallahi gatedi nyo nakase yaye yaye yaye bavu de munaiti kirabu ekiro Huli ya likajia ni kakulu obufumbo. Omu msirabu wajyo kuja wu. Omutuwa omuchara teko kukenanga wajitiwa. Nabatu zomara kukulachi. Kukiriza. Nyumbaita mprocess hizo nezi itibuamu. Nito nitoja kusanga. Budi omu sanga kulugudo na omu sika omu ya hafuswa na ogeni. Ila manji nyo wano. Nyinamu kazi wange. Tiba kuwa msimu wano mbo huli.
20: Yes.
21: Nyinamu kazi wange. Ama hitu wade tutekika kugenda kuchara. Oyababu kazi wu.
20: Mhm.
21: Shekarunjo
20: yabati musimu kazule abana bakubasama.
21: Anti same je tugamba fete tuli kuba kubasama.
20: Fete tuli
21: ku bantu batufu. Fete tuli ku muntu ngoli bana akubuze kisibo kituse ne mukazi wange simu wowe afumbire. Fete tuli ku ebyo eche kibuzo cha kijinga. Uyitaba mukazi wo.
20: Obaba abatuuliza batugoberedde nti nsonga jiruliko nti omuntu yendawa sa agoberera families bigambe bino bya dini okumanya nti ono bamuzibabawasa
21: bane ovawa vamuntu byochi
20: bano banchima bali mu lyoluno ebinyirwa lyoluno basenga wano nubara bakola ki
21: tata yegundi taina bikolobero izo kuwase wajjajanga mubi jjaje yatanga abantu
20: yes
21: nogero funa akazukuru okimanye ki umwana adanye bukojja ebitundu ebisinga bidda bukojja
20: seka isemeseza
21: ebitundu ebisinga
20: ebitundu kumpi yagaye ngwanza bidda bukojja
21: obukojja buno bukuru
20: nyo se manti irine berere mulaba ali bayonka
21: eriyo
20: nina biriteka mu
21: Ati diye rizimba.
20: Era mungu kugambe miyake vili. Kamilaini.
21: Hawlaini kamilaini. Liman arada ayyutimari Allah.
20: Ya gandhi kamilaini.
21: Habana umana nga ayonka.
20: Walumi famule
21: oleki. Ayonka magezi genyini. Siti kufu kuwasa mkaza atate gira. Umana ayonka kanuka ayonka nga mtunuli
20: tegwazi.
21: Umana ayonka na tunuli na njina mwati na mwete kita. Niwe wamera chukumi nga wana mutaya pula. Alonda mwenyina.
20: Alonda mwenyina.
21: Abaya mwete gereza. Kati echoku vini agendo ya zimbe mbele yomu vili esoka.
20: Yes.
21: Amagezi na aga zimbe. Amagezi. Kati bawaso mkazi shekhi. Ngu mkazi jamani ya sema ngambibina. Kati gotu vidavana ababu wana itabatia. Omuntu mwabavuka bagala okuwasa soko ononye wogenda okuwasa soko ononye seka gwobogenda okuwasa twaleta wano ekigambo ky'omusajja omusajja wafaka shinnu tabaqa olugero lwabara bulugari wafaka shinnu tabaqa ne tubagamba nti shinnu ne tobaka omu yali musajja omulalanga mukazi nenga shinnu anonya omukyala gwagenda okuwasa atuka mukubo naga safari eno je nkute agenda kunonya mukyala naye njagala omukyala ina amagezi nga agange tuka mukubo asanga muzei salamu alaikum
20: wa alaikum salam
21: kif halak alhamdulillah mashaallah turakibuni urakibuka مشو تعني تراكبنا وراكبك كل واحد يحمل يعني له ناقته وله حماره كاكدوا تشون غابان تقول يقول يشيل ويشيل يشيل نبغى كاري نبغى تامبورا نبغى مكوبو أسواه بقول بستاد يعني نيجي نميري يو حي أو ميت هكما يا رب العالمين بيسوسون كويو كسوريا تشاري مو بتشاري La ilaha illallah.
20: Kala wati wano zee.
21: Unu msajja majinunu yenyini. Uwulia, mzeyi. Watobaka. Aga unu mzeyi mugundi nye. Nangama asanga jeneza bajeti sa msajja bajituwana. Tiriko na tahariri. Msajja abuza jwa. Nanyini jeneze umulamu. Oba mufu. Msajja nagati yaki. Tashufu jeneza. Wabaadini tasalmi.
20: Ola
21: me jine za baji sare wa kwa nani. Ato mbuza. Ke mulamu wa mfu. Ahmaki ente. Tuina magisi. Ya watu kawali ba huka. Numsaja mgamba. Anaitu tuwa huka nanga tutuseko wangi. Yangu mchali. Saji yuku bimanjwa mbuza. amumwala aliyo ne nyina toy natambude nomusaje na majinuno tajambuzi za kino na kino na kino na kino omwala yesu kumganaga musaje si majinuno tata goto wategedde mbuza aye baliwe yakagabira turakibu no urakibuka onzinkutwale ko buntu alako yabadde akugamba gwosoko okunyumiza ubanze kunyumize zina anyenye omuntu daga ena mumkin namugamba ekyokubiri bwe yatuse ku bisusunku ebyo byabadde mulaga o kyabadde akubuuza nti kasooli mwali oba bamukolaki bamukungula amuga kyabadde akubuuza nanyini kasooli oyo yatoola zaka ati kiri kyajja neza yabadde akubuuza omusajja oyo afudde olowooza aleseyo omwana amusabira bibintu bisatu byabadde akubuuza daddy naye tabadde mulalu muzeyi addayo mu ddiiro okutwalira onaakatunda agano manyi waliwe wambuuliza nabadde siriste gundi soba bulungi nabadde siriste de nabi ebintu byokaa bikunyonnyole nabuga nti aa wateeka okubaayo emabega eyo abikunyonnyodde gwenjagala gwenjagala muzeyi bwe bukkiriza gwenjagala okuwasa
20: abikunyonnyodde
21: wate kukubayo umwana abikunyonyodde omuwala njagala okuwasi era muzaire bayingira mu nsonga ono nasasula byasasula olugero lulwagira nti wafa kashinu
20: tabaka
21: omumizi n'omuwutani bakoze eki basisinkana kakati gwe buli lwotononya ogenda kuwasa ebiseera ebisinga otomera
20: bashababu tubagamba kubanga ebintu ebisinga okuleeta embeteza
21: Waluo ne ndiyo. Zizo kubela anga, tizo kutawome na magoni matu. Nenga waluo ndiyo. Waluo msaje ya ngamba. Sija mwogera. Nagama tifete tususa miaka nkaga. Mudire tutuka miaka nkaga mwesa tutufa. Nandaga ni intano ya fankaga mwevili. Ya istranga ina kaga mkumichitundu ole. Fete tu susa nkaga mwe satu. Awe tuti. Ebi mena mungu ya bikura awe vili.
20: Wali uo. Ndiyo.
21: Ndiyo. Nga
20: basa alaba wala vili.
21: Nga basa alaba wala vili.
20: Ita wali uja kuti.
21: Nga ba wala. Ule. Wali uo ndiyo nga mumba. Nga mumba. Kakati ebi mena venda oteku kubira ngono nyeleza. Ngogendo kola chi. Gwe mungu baba ya kusasira notomera butomezi noteberayo
20: agumas alamalala
21: neka tuono leka kubuga amanti wallahi nza jaya ajawa ajawa
20: wetegereje
21: cheko mtu ateko kubira kone jasibuka mtu atamanya java la tasobola kuzimba bya maso bawulira atabana bafete tubasibula busibuzi olokubira ati abasajja babuze No. Tuchikola.
20: Atela, kakweyo, ijo, na wadi mazokola mimbali wano. Halo mbuka ya mbule si munga jawa na mbule na ye. Ziku zeshi gambe echo. Nchi endio.
21: Endio.
20: Nebi yampa de story echi na chayada nebu zako. Nga ya weso mchala. Na mtuwala na mulaga tatawe. Eda ni wagenda ukuwa na ye, kwa malukuwa wanaga na ye wa isoko mbuji. Ono dara, gayangula u alaka. E yono nono, naga nga kundaba ati.
21: Tengu, si mtege de.
20: Naga ndi ya ita ata. Ni ufanyima, ukacha mtabu kako, naga ndi. Nakada mne mbuza, naga ndi tatanga ndi ya asie tata wange. Munga tata wali rudewa. Aga tata wange butuza mama agamba nti ate mumbuza ati nze tata nze mama
21: ebyo single mother naye nacho kya kuteya kati
20: nze tata nze mama
21: nze tata nze mama wakola defu joyeri mbasajja nibakugoba woza nze single nze mama
20: nge tata ona kana nge simanyi ikakati mwe musibuka wa mjogoro ba tata ona gante wali
21: na guwayo Dawoya? Nga godira omwana
20: wo. Chikira jenda mukozi sija chogera na ye. Ebimu kubya chenga ba cheni chiresedde. Nti ebyo na omuntu abira bulubanya bulaga nti omuntu nemusigala mu kibugo omuntu omanyaga nti
1: mwana burungi ina kabila bla bla bla bla na ye kiamfuna no shade kinene na ye ngera byampide mu ntikandi ebira nabitegera uruvanyuma ngate waliko nsibuko na ye ngara mamubuza kandi emetema kubuza nze tata nze mama
21: era seka ngo oze wabali tunulira Qur'ani bwe kulungamya
1: etya
21: e kugamba nga mutu so omanyi bwano omukwano ogugenda ne gubika abantu
1: ogubika
21: naye waliwo ekiseera ky'okutabuka Qur'ani yasooka na mawu'idha kubuulirira kusenguka kumukangavvula okumukangavvula sega ebisatu ekyasembayo yagamba muyite abantu boono n'aboono batule ku mmeeza emu.

0: Obatokola buli muntu yena yena najja ne bagatte emirimu anti abazungu buli omu yefaako yekka omwana omuwala obusiraamu bitunuulira nti yefaako yekka ofumbiddwa bakugasi nti ate gwe wefaako wekka mpaka olwaleero mu manga ga Bulaaya abakazi basigala nga baddu bennyini ekyo ekyokukola si kyekijjayo ekitiibwa kya bushefu tuweza kunga abantu okukola kw'abakazi kwe kujjayo ebitiibwa byabwe naye obusiraamu bwagamba omwana omuwala bwalina okubeera tunuulira nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tannajja ebyaliwo n'okubeerawo ng'abamu baziikibwa nga balamu eyo vaayo ogenda eyo yina mawanga gaguli gosoma ebyafaayo by'abakyala bungereza obisome China fa east yawo wonna wonna nga bwe byali baali bafaanana batya ng'obusiraamu tebunnajja abamu naddala Indonesia, Malaysia, nese ziri yaudu, nazuna biwafanga nganga wakuzika ni baru.
1: Kalas.
0: Jangunga mawanga kama orabu, umchala, biwafanga wa, manye babu yafanga wati, wataduka nga misinde. Ni wabawa msoka kuba mwana waba. Uliya, ngamu vikaka katambala, ngamu kolachi. Ngamu tuwala. Tunulira yamala angibanga nga alimu nyumba, nga anawunya no kuhunya.
1: Tanaba.
0: Tanaba. Uliya. Ngali yao kwa msibidao, bafuti. Abasaja, abakazi sengaba singo kuwagala ne mutumi. Kumbanga, botunuli ama teka aga abwe gondaga li mkuru. Ani, gondagona gabarara. Oba, gakiria linga bakazi. Kuwela anga babera bahuru, bana babogwe. Ubecho chumanyi mburu njini.
1: Ya.
0: Uli, evi benabi ogamba, nti bebatu kwa, olibe ya fumbiru wanganga, aina kufira kumusajja.
1: Paka.
0: Mpaka. Shigar. Kukumera anga bawa anisiganganya. Gundi karunjo inomu wala. Nti nange Yusuf inomu wala. Mpamu wala wo. Nange kwe mwala wangi. Ochibulida. Tewali umu wala anga. Chisaliduwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anajala ganti. La shigara nifili islami. Temuli mshigaru fili islami. Temuli mkuwa anisiganyo kukuwa bacharo. Ebebe na. Nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Nemo vikambo vye vya semba yo. Abakazi wano senga bagala nyo ne mutume nyo. Nemo vikambo vye vya semba yo. Ya ganti abayi uswiku mwala nisa e khaira. Mwala mila abacharo kubayi sogurunyi. Gali muhija tulwada. Nemo vikambo vye vimwe vya semba yo. Ngera rumi huwa abachara man. Na ya bagama kwa uswiku mwala ala rijari khaira.
1: Edda.
0: Bafunu ya talaq surati talaq ngeri je yakamu mtu waino kuta abachala abano okusikire mali bali basikire mali yabagundi
1: aha
0: yeka jikira nusna bwake ne bubatereza nibakati abayi abana abawala tebaina njawulu na bana bachi balezi baina kufuna chino baina kufuna chino chirwa chiba singa baba singa ku baba singa ku abalenzi bwansunga jabana abawala bantu baina mitima nga yabayaba alizo kumala kusikira byobugagga wano byonna nabyetika nabitwalira banabi munyagako ate namala namugoba tukula nti Allah yabalekera ya kaguru eno mbana abalenzi tibwe bamugoba dda wa mwana mulenzi
1: dda mwana mulenzi
0: eriba muzimu bieko era banyi nyoba zibabako bibanja babibaketa kabali tunda ne bakoma wumba nyinabo kati gwo mugobe chovola nti omwana omulenzi yasinga kuki umwana omuwala olwensonga eyo egenda abaana abawala basome balabe busiraamu bwabateeka waggulu shekkalungi shekkalungi bwabateeka waggulu luli ng'ali asaba amahari ani ogasaba ani bajja muzinga batwala mbuzi yaabwe bonna mu nsi leka kutumira gundi bawalabu mukka bonna mu nsi wano bajjanga nti gwe genda ne gundi
1: nga ne okukiriza kwabwe sina daleza alimu wakabaka baga ni musimba ulaini oyo jimwe
0: naka kati genda wa muswati
1: wa muswati basimbisalaini
0: aga oyo buli mwaka vera kone ni nyana jatu wala ni mburu usila mune bujari bugati umwano mwala wachitiwa umwano mwala yisebulunji averenga wachi wachitiwa bino byonna bibatawanya okwebikkirira busiraamu bwabira banga byebiyina okubeera mu kitiibwa kyabwe paka olwaleero mungu laga zaalika adina ayo rafna falai uzaina echo chichiwa chawe bali bakora ki bali bali bakunyizibwa abayayi kwa basaje abayayi
1: eh
0: ni basaje abayayi ajya kwa bundi kali goba
1: kugamba ekigambo
0: Neka bulobongo bwabwe obwongo bagenere babuzagira ko romansi yo no gulaba eh baloba no kubuzagira ko uri na afura cyafuna nakora ki nakuta notambula no ugenda chofora twagala nyo tugambe gwazo kuwasa oze kuwasa yes tukirizo ze kuwasa new process sizo itabu sobora kubera ngo tukirize kintu ekyo nawe kenyine umanye nti cyo twala si cyabwe rere Neba kujye mubara bakujye mubara bakire bakube migo niwe no mutu ayizo kuruboza kandi ha bagira wa karungi bwe mukuba encha tunatu noligana tutya mama wa manyi tata wa manyi ngatokakana
1: kakana
0: kakana negeenda bakujye kukurubaraza bakukwapule kubaraza Allahu akbar kabira akavuka kakuva ikakuba gatwina jo kalopa choka je musigwe oli no malire bisera babikumalire kubana oke nyinte watwala ki
1: busera
0: omuntu nabo abafana na atia mubwavu bwe munda bikayenga ikitawe nyoko mutwali omusajja omugaye ndi omusajja yono nawe kenyine
1: ndo tutetera nyibaga babana bawala tebagala Ndile njibaga antimulita wa ntuba vetting. Walo mtu yu sasa mbuza. Atenzi njambuza ni nifilisi ya. Kwa ndia sebo. Tata uyani. Mwembeda msuiti inga. Na hizi nkubuza. Kwa ndia sebo bakuzara.
0: Bakuzara wa sebo.
1: Mwana jafo kireba tano unga sina kumanyiko.
0: Nebo habari tu mulesi fi gundi. Mutuna habari itanga wade toba manyi.
1: Kwa
0: sabini misali. Mutu ngabo ula baba wala. Yuzo kubanga alese mchiori murango. Nyinga toba manyi. Nemo gandhi njaga la yoku wa okero ngaba satu.
1: Bajitu okere.
0: Manyinyo nyore. Ulichi. Ulichi. Na habana bawala bafunye vizibu. Urukwe fumbiza. Habana bawala bafunye vizibu. Nibagano kukula mulichi tu chonda chonda, uroku kubira nti, bubalaba, nti bagezi.
1: Aha, shigambe cho. Na ya mugezi wei, shisigwa kundewu njisa, nisa nyo shigambaba. Wewa ite, ya gama nti mugezi.
0: Ya mugezi.
1: Ancha,
0: mwanyi. Mwanyi mwe, ya vivyari ya da.
1: Agendo kujia wano. Ngari. No mugandi huwa ya teku mugezi. Yezi kati, hali umanyi.
0: Mwanyi bambuza, abuza.
1: Katina soka na kazara kungati. Tanda wa kujia no wano.
0: Amanya musajja yambuza abuza yakwata obwongo omuntu alina diguli bakwata obwongo
1: kati nasoka nazala ko akali awo makati akana omugandi wayi musajja alija jina kati omanyi ashagamba muninde mu
0: agenda Canada ogero kuri anti yabulada
1: yabulada
0: alino bachu samu baba chakola yali accidentally accident that is accidentally okubera nga musalamu Abana bawala kibata manchi lechi.
1: Accidentally.
0: Hey, obo bufuko busale bimeme yobo buita kwa kusanyi.
1: Kale njina yo mwana. Umugamba kati yo mwana wa mzaru uti.
0: Kuka mvuka. Mvuka lia wa mtawana nyo. Pala zisibire no wasi. Wanyi kundi oyo. Kundi ya. Sagara nyo kumfungana. First of all, nalisi natuka. Mbunti yalita natuka kumuzara mwono. Anama kazi nebeira vila anti gutu wano umwana. Na yu mwana tatubeka na ye. Umwana ataja kulira nunakuru mshiri. Nuhonyabonyaba antu kujaba bakujabi. Nibaga anu kubira anga wazara abana babu. Kubaba gena kuweli na uono.
1: Mateo kuweli na uono.
0: So, chetuwa gamba. Murongo se mja kubira murungi
1: twa galo kusembe ya kagamba kamuko nsonge yo na koma nyonyo butambo uli ebigamo no biulira nti emikolo go wali ku mukolo e wiki eri otunuli wa mukolo no otunulira na sheikh ya erigile chigambo kina dala basilamu ike walwe bintu bituita tokani tugatwa jene bintu na ye omulembe gutanize gutuse kuchuke nti obo je wa mutimba ngo je ko mutimba lwa kwai yabichuse bibi aga yiko jana se
0: anze wange tujayo na bintu saga
1: na gandi omuntu
0: obo je kwa se wange abana wa se wange sente jagulo limu ne kunyonyola
1: Kwana bukwasi video gani nze nakuze bijiwa ono chimo spending za chichi
0: kwa kamba ugena tunule vitu vili mguwe chobola bati wa hadisi nafu uba ya amanyo wali mauloa zena jitu walanti ina akbasa toam toamul walima embele singo kuwebu mbiye nyo mbele ya ambaga echisoke itibweli ya batu wabata jagara nerekebwa ya batu wabata jagara eyo na yomu shikira mweneo nile babu gira nile Sa barakeno ya iwa dembada abana bano.
1: Abana abatajira la jiri
0: ya. Ni mbaba kukubiriri ya abagundi. Katisobola anti ya bula mubaraka. Olina akuletele ntebe. Kati azikuze mwa izi.
1: Uwaita?
0: Nze zange za leza. zange za leza. Pure leza katikundete deze mwa izi nkoleji.
1: Nziteke
0: wazo. Nzonzitekewa. Kati ondete, umwana gotu wala wakuna.
1: Hey.
0: Osobi da wakawa te wabade ntebe.
1: Tewadeo.
0: Kati ujaga
1: zati.
0: Kati ujaga zati. Nyoguze mbilete wano. Za kubira kalichureta. Bili ya kutuka kumeza na kubira kalichureta. Ntebe za wadoge na gula za meka. Sente ziri wano. Wadoge na kunde tirabi ntuki. Njaga la tanka. Chigula meka chitanka. Emu chitumbe. Jiteke wano. Gundi, nimeente, nze sirina biralo, fetuli mpoloti. Kanoja ozunga nenteze wange kati nze njiru ndirewa. Ile kunde tira mitawana, ata njivuge jitwale gumba. Nera kola chiralo kweyo, kati nze chawa ngara imi yaka jenyana. Nze tunga ambebio, nze gagala flush. Nchatu sika nekaru unji tuwae. Umana yeba amutute.
1: Umana amutute.
0: Kutuwa de tutoba na hii. Kwata ye kumi.
1: Akari, mfumbiza.
0: Nekati waduwa abantu watu iso bubi.
1: Patia.
0: Mukubukuza abano, mutuna kogerele chigambo. Chari chaku muka ati wanyi mpura ye kumi. Mpoyerero umana. Na yengo mwita kumuchere gumana kwa lesenga agulia.
1: Gwere mwesele mwechilo tano.
0: Kwere mwechilo tano.
1: Ya kanja, mkuteka na mpuru, bagulie guli,
0: ichu chigwe. Neza nzenzirao mborebore na abo kuchara, babade mamboja abanyaro mwana. Sente zange, nzenyaga na zimbele kabina, enkera mzema nye ya nyamba, na ata nyamba.
1: Mwati ya wanagendo gule chile nyamba.
0: Gendo gule chile nyamba, mwana mamtute, mpura mpura hao. Nyebi ya bi ntu bubi nyanya nyanya, omutu nebo sibo kupa wano mpake ili wansi kusomero ya agundi. Basi inyanya bajisibye inyanya 10 basibye mukabbo ne batadekora abuno obuntu bwawo decoration
1: obo bateko
0: ne ka box ne mudawo ne musibye ebyo zijangu buni ndetira sete zange egulori ujara abantu babekati kwebati bitu kero kutegekera nobuli inga tutegeka ngichintu chigwa ndeka tujuo uguluba ninti
1: I didn't get it. Ah, nang. Ah, chimichika. Tova, okatukomeo.
2: Owange, uri otya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
5: Oli wakati mu programu
6: obufumbo mwetuyegera enkuzanya y'abaana, okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo.
5: Ngikutuusibwako
7: Tasnim Junior School ensangi mmanja, ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Oliva ku nasale paka P7 dene boarding, lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke, endya y'abaana nnungi, ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnimu Junior School, tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ewuloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 49 93 46 oba ku website www.tasnimujunior.com.
8: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze ndowooza retreat yange oba yaggwa ddi? Nalabanga sente zange zaggwayo bashe Imam Kasozi lwe yayogera. Ebigambo bibadde bingi byetuyinza mwena retreat. Nze kibadde ekintu kye mbadde njagala okumala ebbanga naye nebaza Allah nti omwami yamaze na analyzing anakkiriza okuba. Kakati bingi bye batusomeseza okukoosa okuzimba ennyumba eyo, naye nze kisinza okunkwatako ennyo ebadde roof eyo. Ebadde roof nze nali nakafumbirwa muganda wange omukulu omulenzi, yali amaze ndowooza emyaka 8 abeera India, naye bwe yakomawo e Kampala yali tamanyi mwami wange n'amumiitinga. Naye baba boogera boogera nagaana naye yitayo omusobola otya? Naye nga maama y'omu taata y'omu.
9: Osobola otya wano?
8: Ona nsobola atya?
9: Yes.
8: Ekyali kimukakasa nti ndi muntu muzibuzibu. Ate nakiraba dda ne ku Imam Kasozi. Imam Kasozi yayimirira awo n'atugamba he's taken as arrogant. Unfortunately nange bwe batya abantu abasinga bwe bandaba. Nkola ki embiriivingiramu wekibanga tekinzija kumulamwa gwa ddiini? Kakati roof eyo nagitunuulidde nga actually kuba omwami wange yakinkonfamingidde nti ninamu obunafunafu, nasoose kubugaana ng'era bulijjo bwe nkola. Naye nze tekyampisizza bulungi to the extent nti ife couple time ey'ejjokumakya we didn't speak. I blocked. I closed. Nga ndaba byangamba lwaki bulijjo takola ki? Tabingamba. Ate nga mbadde mbi mubuuza. Nga nzija abantu babanyiza ku mulimu nga nzija ne mubuuza wama am I this, am I that? Nangamba no, abo tebakumanyi. Ne ngumira okwo. Naye bambi jjo The tendency comes out.
10: Yes.
8: So it was a hard pill to swallow,
11: It was a hard talk.
8: Na yenze, chechisinze by the woku mungu watako mwenye retreat. I can't believe I am that, but I am that. And unfortunately, nino chikolako.
10: Yes.
8: So kati wetu genze mweno kako talk, netubyo gira konyo. Nageza kwa biza, nunga andeka nabimaze, nabitegede nja bikolako. Nunga aneda tupevinge way forward kutia wogendo kola chi, okubikolako.
10: Yes.
8: So, ne tu setting up guidelines, kutia wengenda okuchi improving wako.
10: Yes.
8: Teshiba dicha angu, okuhuli langa muna kugamba, kioli chino Atenga gulijo olozo olichiri. Wadova dochi uli damu bantu, that open cell, that box Mariam, teyampi siza bulonji, na inga.
11: Kani bulonji igira maji.
8: Neda, inategede, so nino chikozesa, oku improvinga, kwa ndaba wena chikozesa, ne improvinga, relationship yange na ye, na bantu vyembera navo, it will becoming a better.
10: Better,
8: yes.
12: Obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ngeberamu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuse ko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande saawa nnya paka mukageze ekiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
13: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: kikumi mumu sambu katunyizu mwenda pale FM kwetuli webali nyoku wangu ngele maso ngu chatuliza nechi kazizi na makumi habiri mkaga zimazo pita kusawa zili tano za chilo programu ufumbo Tanslim Junior School waliba na fe manja beba tutusako programu eno ilanga tuga matino beda yo indeyo wabeda kwa kusumesu zo mwana tuwa jukiza tuwa kwa kwa za mwenda wale saba izi wa mwali kumasidi Rahman mwadeo msumuga wabuka PAM professional counselors kuya tegese mwabali nyo wabali dela tuwa jukiza anti retreat bili makumi ya bili mukaga egenda kubera inshallah Fort Potro mwanyi msajyo ni alinya kasozi kaboyo omulabanga msajyo
14: msajyo ego ndi sirwada
1: yesirwada yadu kangi msina kan kubiri kubiri wali ku gate
14: twaddu kakona yini nye msajyo muganda wa msajyo mukuru nga ndeze
1: aduka
14: kati ke kasozi koza kalimo
1: kikali ku rubiri mwe tutwashura ku rubiri yao
14: ku rubiri kati panaba abagenze abatu to muguta Omuguta webagenze.
1: Webagenze.
14: Ati webali. Okay.
1: Ati jukile futuwa kwa ni wa prime minister.
14: Omuguta. Prime minister yono.
1: Yono mwami yetu suzangawa.
14: Yono Armstrong.
1: Faya kiki, faya ni. Manjaga wesiga ula. Yita kuhuza gundi. Aji. Ya manji.
14: Yoyona.
1: Kati so bana yiri tujegera kubera yo mujye mu wandise na kuvanga na kusomeza biri mu kaga December tujye nutrition na banange bera mu bintu bingi nyo omwami wo mabaka fumbirwa abafumira miezi gino atometa ka training ya manyi
14: Ekigambo abantu obutatambula nakyo kibi.
1: Kibi.
14: Abantu babeera awo.
1: Mwenye tebantu bamanyi nsi yaabwe.
14: Tebakimanyi.
1: Wadde
14: naawe. Nze ondaba. Nkulidde mu kibuga muno. Mwensomedde. Nkoze buli kintu kyonna. Naye kimanyi nange nali situkanga keeyo mu kwenye.
1: Seka oyingira e Lubiri. Ojjukire bulungi. Lubiri mu Uganda.
14: Ako nama vile agakaba nyamwele nyamwele
1: nyamwele kanyamwele
14: obuyanja obuyanja bituwala ambula
1: anjo obo
14: walei
1: Crater Lakes
14: unuka nyuge jinja wansi nula vanga ribuze
1: ribuze
14: ebewe natu
1: sori eneita mweno neita wansi kati wano umibiride wano katika no gaiteno wansi
14: gaiteno walu obu wendaduko
1: wendaduko lakanti ya kiyama tenisanga
14: wano kiyama yuzo kusanga mainja wansi na bale ingira wenti ala naleta ajari wano Zempo na ze kazo mpika.
1: Esika ya wagulu.
14: Kati, ebebe natu sora kubimanya. Ne, mungu ugeru kati, famu shufi imana akibiha. Mutabule komozi. Si. Wakulu mirizkihi. Mulie kune kuburamu.
1: Nalisi la singina kwa chita. Tuwa gina chita gata? Ene abatibenye kamazi.
14: Jetuwa sanga. Abenyeka. Imuliatu.
1: Omu atu. Atude. Mutosi. Maziga amukisa.
14: Maziga amukisa. Gaji anjaba.
1: Ya.
14: Amaji. Amaji. Gato kota. Na kati ya uo nangu. Gatate
1: mazi. Na yeso kuyalifumba ni ligano. Yusufu sunundi.
14: Nange auna. Nanga au. Hema ngati ate siwewo.
1: Ya siwewo ngati ate eri maso.
14: Eri maso.
1: Wali joli jiradala. Nolidia.
14: Kakati. Ewe natu sora kubira ba.
1: Wagena
14: kundi. Omaze kurambula kuhunsi.
1: Otamude.
14: Mwanyipa kenda. Nechi nyomu tukula senti.
1: Kana kasuza kareka tulemi. Nyewa kumaya nukalinya.
14: Nakalinya na eshe
1: kukutu. Kubaga makumukulu wa. Kubaga ya makulu bakalinya. Kuna wale
14: hengere. Nyewa tuwale ngira nga fotopoto wansi wedi.
1: Yes.
14: Nga yunayuda e. Tuli waguru wetu jirengeti. Nga wasena ati wali nyanja lala salama.
1: Lala salama. Nga tusuwa jisu ya
14: ntinyaya. Mungu wa inevi ntu biya kora musimu na vitu ino kuno njereza ati tubirabe. Na ine wa manga wa uruwa wasawa. Waluwe bintu mungu biya ina. Biya teka yu. Na mutabule kumugende. Nituvao netukene tulaba ensolo.
1: Ensolo.
14: Nga zino waka waka. Njofu wajiraba.
1: Njiraba.
14: Ngesaza.
1: Basi zonu na bazi mzaka. Mkuru haitawu.
14: Mkuru haitawu. Haleo kaimilila wakati. Zade nilisoka li itawu.
1: No mchala na avaye.
14: Mweko mchala avaye wati. Na inga deliver tuka temu wogana. Shekha inzo kunyiga na zinga zinga gundi. Rado uzo jiraba. Mumu waka gundi. Wano mburuka zezagwa. Njofu neziri nyari nyazo na zona mwafira wafuka muna shopaka.
1: Yes.
14: Akati mbiyo namo ita kukubira ba. Mwumukera kumacha ni mbuna ba emporogo mama yimu ina uzira mbuna kumacha.
1: Macha. Subuhi. Kuminabiri.
14: Ate tojikanga.
1: Tojikanga.
14: Ngosanze higa. Ira una game ranger inzo kukambira u kujikanga fetituzi wa mmeri. Emeri yazo zizieno yuza. Ugo tukoze bubi. Kati binji yola.
1: Gwemi renja tu samesa. Akanyuka na kafuraga ya Uganda. Mwale kanyobu wakabaka ubuli yao. Echo chwa besi miufu kati. Eba wetu.
14: Egundi bajita ngari.
1: Ngari.
14: Kati abantu. Beba sebugundi yaba. Na umu tuteyeta kakweba kakweba si. Mutambule. Nekuru adenwe ukugamba tutugendu tukure hija. Mwenimo ibada. Ate mwenimo ukutambula. Abantu obwongo buzukuka.
1: Buzuka nyo.
14: Ate mwa wasaji. Ilo mchara wabako zechi. Akule merende. Ngulamo mkwano kugenda kukulachi. Kugenda gwe vera vera. Muteke mwaka sente. Techinja kweta agisa nyo kusuma binji na kugira binji. Kwa mga tukena muli treat.
1: Tukena muli treat.
14: Ya kusanga chitunga chitambude barabara.
1: Barabara.
14: Insha Allah Ta'ala.
1: Insha Allah Ta'ala.
14: Tuba niliza. Ebitu vya febiri vya tupadeko. Nga tuga ambana nge sobi nyingi zikolewa. Kaluwa ankubide wana akasimu. Nanga manti seke nsonge mjinywe zekona ye. Tukja jiso misakurula. Na ye agambi. Kati chiringa omuntu munno otegede wogendo okuwasa. Ewudira. Nuleta abantu ebikumi bibiri.
1: Oganda wange.
14: Ewudira. Nampa omugenzi gundi mayanja nkanji. Yagamba nti ye ayagala abantu makumi abiri.
1: Yes.
14: Nagamba omugezi nga ne balese bibiri. Nagamba omugezi baraka abantu makumi abiri.
1: Baba yingire.
14: Na wala abantu makumi abiri nga ye wabiri mwomu. Na mugamba nti gwolabika tojja kuyingira. bwe nkugamba abiri eribala yo 19 gwoli wa abiri seko omuntu agenda na kumenya amanyi we mujja wa funda toyina parking za moto kadaba na kuzino Subaru ziringa Subaru eh abantu ne bajja no parking abantu tubere ne mpisa mukuwasa omuntu bagandi jangula abantu 20 jangula abantu 20
1: biyategese
14: lwaki entebe why gundi mutu se kiteredde lwaki Bwata jia kumbaga, bulisawa wabira kumbaga. Bwileta makumi ya habili bimwa kiliziganyi zako. Zichempu deo kukamba, jangwe buro limo. Alimuslimo na wala shuruti himu. Kukanya jaga labandu makumi ya asatu. Bwileta wasa tumumu nja mugoba. Maso kumaso. Olili, ngete wali wasi tuwa. Uleta abantu na makumi ya asatu mumu kukambe ti. Owa besti mani ya sigala. Zinjagala abantu makumi ya meka.
1: Asatu.
14: Betutadde mu pro mugundi ezo.
1: Principle.
14: Abantu bajja tumenyera bwerere. Omanyi bagantu owakabina akanene tafa migo. Abantu tubere mu mbeera za gundi. Nti ebintu nabyo byetaaga okwogerako. Obulira. Obadde ogenda kuleeta ki. Nti ngenda kuleeta kino ekyo kirina tukireeta. Obadde ogenda kuleeta kino sikyagala. Isende zoba dogeno bigula muzimpe. Ohulia, chino, kakati guwabu mwachi, guwabu mwachi wangala kumpasete zani.
1: Mwanyi, nene mtevisi pinyuma. Mwanyi lazo mwanyi.
14: Nyumanyi.
1: Natavi. Chituwa tukena kumanyi yu. Naga, bino bibaga la tukule. Biba bitunda. Kati tukule biyaji.
14: Tukule biyaji.
1: Kama, sija bigula.
14: Sija bigula. Elando za mwana wabu yali haku techi basa ache chine. Abantu bebetaaga shee.
1: Ndagira mudiro. Nagamba mukaddaluwa yono. Obo bukadde butano.
14: Bubo. Genda. Kuba bize bagende gulo
1: nyine.
14: Ni baragana. Nekati go omuntu ogeze seka waliwo ebintu bingi nnyo. Omuntu asula mu nyumba mpangise.
1: Yes.
14: Agenda mu kisawe bagenda okwanjulira. Ye yazisa abantu. Omuletere taka yaki. Omuletera entajitekewa. Owulira sebo. Omuletera entebe zaki. Eze zijanga kuliko ne yoru garami.
1: Ne yoru garami.
14: Ebera ku barukoni. Omutu. Yes. Kwanga okuzala no kufu. Manya okuzala kirala kufumbirwa kirala. N'obugagga kirala kubera mu nyumba.
1: Yes.
14: Mutu yeye zikawa ntutu yabana. Omwana agenda kukyaliza wano. Ate gwe omukoba okimanyi.
1: Mwana
14: abaya gama, nange ndowe, tugenda siwa fi. Kati gwe ngotandi kwa kusunda bintu. Kati wachize tuja gulori mune gandhi. Zoba doge ndo kukula mwe bibi ndo kuunde tira. Kari afazali ka na yungere zako ni ngula poroti. Nukusingo kuunde tira bibi ya uruna kuulumu. So, tuberenga tuina shurutu. Kwa tutambulira. Ama fumbiza, naba wasa. Mujia kutambula bulungi. Kwanga na wana umutu uja. Atena muna yuizo kwa mwira. Yuizo kwa mwira. Yuizo kwa ngera bigula milo ni kumina tano. Ngero kakasa. Ngero kukira ngovi guze. Ngwa. Omusavu kusali duwako. Yuizo tunurilo mtu waka. Njaga la milo ni munana. Ngaru wadwa gena kosa milo ni kumina
1: tano. Atena nukta wano tawanye.
14: Gena mbi. Uwe embaga jitu agenda ku. Najukunyumiza.
1: Ejinja.
14: Era obaseka buno obutulabisize
1: ibintu.
14: Baseka beba yayogera. Yali wano chengera wano. Ahinga ngeda abali bawasa bali bachotala. Nyangeda. Shekhe omukwara gwanga jagala nyo. Seka wange wasoma ilimu ye. Bantu tenze njo kuogera. Nakera nzomanyi mukwato obudde. Betutu ukawali, walaya batu wali baleta. Nibatuka nukulete chitanda.
1: Nga chifu nyamu,
14: Ebine bitanda, ebine ni double bed. No mufaliso. Kati ukulirutia sizara u mufaliso. Ni chitandu, yada saji. Habadasu ya kubundi. Kati bitu uka ukugera. Shekhe, tese kama nyoru swahili. Tutandisi, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wallahi tumefurahi sana. ke kwa be kwa harusi ya leo na nyinyi bwana ni lazima mfurahi kwa ajili nini mtoto wetu mtoto mzuri sana bibi harusi mzuri sana mrembo mzuri anametameta kwa ugendo uswahili shehe na hiyo sio kusisa babu twalo mwala ya bala yo mwezi kumanya wiki singa bili nene bangia kati wewe yateka ko video bwaki yaliwo nga njogera na gaba nga umusaje atunulira ngo mukaza amazo kumusiba ibintu byo nabi tutte nze nateka ke dobozi ya nginga pano mukazo no naita munne na mugama anti yaita Aisha Aisha umchara muzaire na yeye ali mkwaro kwa na mtaram gandi Aisha njoo hapo usikie sikiliza mwezi wako huyu kakati kwa amalo kugira nerere janga uno wali omulungi na nyweli za mawimbo bichi bichi bichi tagama unaona agent za ibilisi
1: gwafuka agent za ibilisi
14: awa mashekha una mashekha ni ajili ya ibilisi sawa sasa anazungumiza nini
1: mimi anasema leo
14: ule amechukua vitu yangu
1: nzuri
14: Allah jebagadi karungi mubango yoga obaseka tugulabide mwe bintu bingi buke kuma yele bakuita ajili wa ibilisi kakati yabagadi awo wote wakina mashiku na waona una ameva kanzu, ameweka juba, kofia, chichwani. Lakini bwana hao ni maajenti ya ibilisi.
1: Allah.
14: Nakati nume watu metu kuna chi, watu metu genda. No lecho, nze, chitu cha fichitu baddeko, ya abantu kubeiranga, abagenda, abavuka, abagenda okuwasa. Muso kenga mwete gireze, jemugenda kuna chi, okuwasa. Pemona amaro kwete gireza, mjia kuangu irwa. Esoga za mwe, insha Allah Ta'ala.
1: Okay.
14: Kakati, wina ucho zako?
1: Haa, tufunini songa
14: pili. Songa emuwa papiri. Omurote kwa hita Sheikh Yahya Mustafa. Karungi, tuwarina insonga ezivako utabangu kubumbaka. Na ye, kuruwa ya tugeza kukatabangu kunamba tanu. Atanamuru wal isaa. Tanamuru, chivamu namira. Engo. Okutusa empise z'obulabe ezinyiza omusajja ayinza okubeera ngai nga takuba takola ki naye ng'obuyisa mwe obuyisa n'obukyala bwati nga tayomba naye ng'alina tocha gyakutocyalinga oba kitegereza bulungi nga wallayi waliwo omuntu akunyigiriza nga anyigiriza bwongo
1: kibayita ekituuliro
14: takuvuma nijayi nebintu byakulanga bikunyizi kati bintu ebyo bibeyanga namera engobo ojiraba bwino abwe kwata farisata omuyugo gwayo nitangu guyuza yuza
1: simbe wenjara
14: gwe simbe enjara gwe
1: kati ko se ate aloguse
14: ekugambo okunyizi oku ngeringe gandi omunya gundi nenge gisse no busungu bwe kike kya waguru enye kakati atanamur azawji okweisa obubi okobufumbo kadiabda bikalimati njareha kwezo kutandika na bigambo ebyo obusagwa au sukuria obo kwe manya obulira okwe ya gara sukuria tinsagira okwe ya gara okutono tono okwe obulira lakini nahu ya tatowar na yiku genda kukula kula na apura ila tajirehi ya kutuko kurete viundu wa ihana no kunyomewa warubama yasil uwari ya ukuiza no kutuka ila al-unu fil jasadi mkukosewa no kuisi obubiyo kumuhili hathihi al-mumarasati exercise ya jora ba tatruku juroha nafsia ereka evi mundu evyo muoyo amika nga bigenze wala watapni hawajizan nezimba neise yezimba hawajizan kwa gambe eviziza eviziza ebibitia nti yasuabu hadmuha nga bizibu nyo byakumenya lahikan kwa gambe oli akuzimba mwenkola nga jamani ya bulabe
1: ngati ya kunyigiriza
14: ngati ya kunyigiriza no buli yangu fe kitoli ekituli sibachita cholito eh ala alaka tusahiya enkola gani nungi abatuliriza wakati wabafumba ababiri takumu ala ihtiramil mutabadil eina kuyimirirawo na buli muntu
1: kuwa mwenechitiwa
14: wa ayu shakil min ashkari isa neboleta ekintu kyonna mu bintu ebinyiza you had it bime bitisatisa asasiha omusingi gwabyo wayajali istimurariha nokufuula istimurariha okugenda maso kweddembe kuno okugenda maso kweddembe
1: continuity
14: aha ne kukufuula nga mukuliman li tarfaini gabuli mutu yenna aina ubuzibu arumwa kunjui zombiriri chatukeza kukugama tote ikawo bulabi buletabi uungu imabi abigabo umabi kuruwa abadwaru uza tumutu ona ganti tote gira nao tote gira ya leto bulabi yika umkaza hizo kubira ushekhi nga ino umpugwe yekora tayomba takudamu Ninga ino mtu wakula anakola chi. Ohulida, anakola chi. Obunyiza, nenga mchala wagume, mchala muzimu.
1: Yeah.
14: Ohulida, nenga jamani haku, abantu ababera wakai, nengeri java isamu, bubiaba tali kusaidi ya iye, oba saidi ya abanabe. Na haba nyigiriza wati. Ogena kukunga, nakoze chao.
1: Achichao.
14: Tati hau chichao. Nsobichi.
1: Nsobichi.
14: Ule, takufumi yetu wae totegiri wato kulaji. Mm. Ni hivi gambe vya yugeri. Ata wabunecho, istimuraru, nga gendelela kwekaba. Tava kunsonga, ule, alia wa makago naga fudechi, ni inga teni nga mulebe wanagawano.
1: Ni inga azito wa.
14: Ni inga azito wa. Mukazi inga azito wa kama lukama za. Wakabo naba mukaba, familia yoye njiri, gwengo msaje mukaba, hata niyame wa abebe njiri. Anyagire wa mastura mastura yafuka muzibu kakati ebintu ebyo bireeta obulabe nokubeera nti okutabuka nokubeera nti okuyuzayuza amaka eyo nsonga emu nsonga yo eyomukaga Sheikh Yahya Mustafa Karunji sura'u romansiya walwakiiya okulwanagana kw'omukwano guno ogutandika Waluo ovutawe uruja nga kuruwana. Wakati uwa mkwano gono gomata andikira yo. Nerisere bisigadi. Nga kuruwana gana. Chichi chentegeza. Nti yadu kulubao azwaji. Abamu kubafumbo bayi ingira alhayatu za ujia. Embera yo bufumbeno. Wahumu yahmiluna suratun mithalia. Nga nabo bayi nechifana nji. Ouna chino chibala bie ku TV. Bala bie chifana nyi. Nga waluo amakange walaba ngumusajia ye mugumiki lizanyo. Neba wangala ne mchala wenga te misali yan. Nga waine bifana nyi.
1: Example, wina chumukubeka chifana nyi. Nchi abisele bisinga abantu bagala nyo kubadala. No kopa. Ebi nitolusi. Biyawala bie nga bili positive somewhere. Chokanga tebo obiteke kino tebili compliant
14: aha bijja kubera negative bijja kubera negative
1: kakala ebino bibili to kutabanko
14: mbe aha
1: ero jukira ko bato nyimiza ko eri akola mu bank nene oli yagende bo mukwano gwe nga oli afukamira aga de nange bateko okola
14: ki no kumfukamirira
1: oli yateka utesi na tula katebe naga ne na wola oli asinga ekitibo lwachi gwe tojira
14: Ebyadirao. Kugamba embozi ya lite woma. Ojukira tuwali erubirizo lwasoka.
1: Yes.
14: Omukyala musajja baba ali ba mwankole iyo.
1: Yes.
14: Okwali omukyala atambulo kugamba yogere nnyo. Ne omukyala yeye agamba. Omusajja yenga yafuna deri mundu bye.
1: Yaine
14: bimundu biyitirivu. Nengo mchala ye agama nze mbade sima nje aine bimundu. Nze vye nkola mbade ndabanga bie bitufu.
1: Bitufu.
14: Netu mkana nebda nya. Daga nze mchanga mbeera uo. Sigama anga kwe yoti ngeze wano. Ninge nze ndaba chiri nomo. Nze gwala basimufuka amiriranga ku. Ngeze mayita byagale dazizi. Umukazo liye li opening.
1: Yeah, very open mukatifa.
14: Eh. Nayo bunecho umusajja ngali yao. Alaba bano bibogera. Alaba hayatu mithaliya. Owuli asem.
1: Eh.
14: Kakati amuntu. Oyuzo kuperi
1: ba. Eh, karano nyao. Oyo gwala umusajja aliyo mutini bwati. Mungu ya muwa, ulambo ya damu kufuna. Tuenza kumuganti yoyo.
14: Mzori kutwala.
1: Nalimu za yoyo katono we kati. Chino chonchi vemo.
14: Chino chonchi te.
1: Chomba denge na chita wanangira. Na hiyo simanyi bandi. Wata muganti, mamuganda muganti ugena musomu. Olia sasura msasuzi senti. Naka tunakoji tulaga. Kati naku zinosebo ya geja.
14: Saya pun saja bambi yari mu yari hambo nyu.
1: Very hambo.
14: Yari mu yari hambo nyu.
1: Yageja na yati na umchala na ye ya tu ya gama lugha ya tu la waka. Kambere kubana bana.
14: Kambere kubana bana. Na amaka gari gari.
1: Yari mu wani sanga abana pala kutauhi daga. Echang di chisoboka. Abana bagenda ani iluano wano. Bagenda ku Victorias. Muka tu watole kutauhi.
14: Kati ya kiti za nebaba tuwala kutawahidi.
1: Ewa tuwala kutawahidi.
14: Eee. Kakati olaba nti waluwa abantu abali musonga. Abali mbufumbo. Ngana ye ebintu bibako labalo uzati bibitufu.
1: Ero yu siya tugambi chigambi chinene. Chachinjukira.
14: Chimbu uli nti.
1: Chachinjukira.
14: Anti no obongo wanga katulinga buambua nkade. Ebi movisa.
1: Kanti kujukize. Chumanya kanti. Inze njina time table.
14: Time table yo kusoma kutuba.
1: Ushijukide. Ya kati ya mwenye za njina time table ya
14: njina. Time table atendo njimaza kechisera. Ruakuna ruakuna.
1: Ruakuna ruakuna.
14: Saga la nyoku nsumbua.
1: Sajabwe yu industry ya kwa ina njina. Kati ya
14: deru akubi rigundi. Sana pressure. Kati olwo kuwanagana kwa romansia. Owulira ng'abantu balowooza nti ebibava eyo omukwano gujja kubeera gwa kiyita mu lujja nga buli kintu kyonna bebaba bakomyewo ku mirimu haga ku haga kacayi kajye katunda kajye ebyo byonna byonna byonna eyo ahlamun alghaathun ahlamun
1: ngero
14: na omanyi waliwo ebirooto bino ebyokwe ebyo ebirooto oli n'oloota nga wallahi amu ng'oli mu America n'ogenda okuzuukuka ng'oli kasiika ggomba kati kakati ebyo agambye omuwandiisi omu yahmilina suratu mithaliya ani lhubbi nga balina ekifaananyi eky'omulembe ekikwatagana ku mukwano addaimu
1: ogw'olubeerera
14: washagafun shagafu nagwo mukwano almustamir
1: ogukolaki
14: oguli continuous lakini alwaki mukhtalif naye
1: obeeriyo
14: iririyo
1: byawukana
14: byawukana ekisooka mbyona she kalungi فالمشاعر تمر بمراحل طبيعية. Feeling سيزن وزولا زي تامبولا
1: نانيشا يومونتو
14: من القوة مماني والفتورة نمبو نافو عدم تقبل هذه التغيرات طبيعي بلغوتو كريزا ezo enchuka chuka ezili eza nature ngaba zija chuka mu yuwala du sadamati na atifia oja kuzala akabenje akomu kwano buru watu kiriza tagayurati ngofumbi dua enchuka chuka shekarunji
1: yes.
14: Enchuka chuka mbukaga, enchuka chuka mukwano, enchuka chuka mubikurwa. Nyuma yati abindo la yadumu ala halin tibibera kumbere mulahasha anon bine mbera zaga.
1: Kapile chifana
14: nyo. Naam.
1: Nchi abantu wabanga banate buying the relationship. Wabela wibi intu bibibera kubidaya. Nga izu haka zondawa ntibasi.
14: Abantu ka, ya.
1: Abantu bebewe ebirabo bekola kine bobagenda mu reality walinga mazokutuke waka
14: ebanga
1: litambula
14: ko
1: kwa gamba walu hebi ndo hebi veda huu
14: nga vijia kuchuka
1: kati abamu babeda mbakoti abala babeda mpamani sekutari kakati aono gubashi venga alimu kachiko ka parliament ainzo kutuka wakana ngevine evyo kuwa hago evyo kutekila kutu evyo tebili
14: nga tebili huu
1: na yenga sipu wanita kuwagala na ye hali ya jogambia
14: embeira takayurati yezo zidja
1: Echo kubiri, mwenyekiti mchezaji nti, obumba wa bantu, kakati walua wa bantu, baba wa haga, na yenga yeye naturally simu cha mfumo hicho,
14: nga tachigani ni akonyo, nenga sichigama nti takuagala, kakati gu, orugazi kazi runorodje ku TV, kanduite orugazi kazi,
1: oba kupata mshoti pangu,
14: oba walujia kusomero, oba walujia mudawa, kubanga gude yo TV. Na yu ala hadama tahdim chiko gundi yemenya wabuli chintu chona chona kwa hili kebi ntu vingi evira gubu la mwabuli
1: mwabuli fragja yu na yenga mwabuli wabita mwabuli very cosmetic mwabuli kutivu wa yogante mwabuli wala mwabuli yalite
14: nga nama mwuzanya venjini vayine vizibu biyawe gotoloza ama kubive ndongo wano ama yimbi Eba singo kuimba omukwano n'obufumbo.
1: Naye
14: abasinga bayina. Ebyabwe byabalima. Era buli abaera nagugo ago mawulire. Naye obutabeera n'abasajja abayimbi abakyala n'abayimbi abasajja abagundi. Obutabeera naki? Obutabeera na mukazi. Ekyo yaki adi kya bulijjo. Walone yakafa. Musajja mukuru.
1: Yes.
14: Msajja mkuru wa evitu ya vada yugeri angabia magizi nyo.
1: Seha, high level intellectual.
14: Ya msajja vada intellectual nyo. Na ye ya vada ya ishu wa hidan. Awangara buomu. Ohulida, ni wano wabanga ya kubulidi deno ugena na ganti. Kubulidi ya bubulidi ziboto gani mama. Ya late, segono ya yampasa. Ne, ugeri ukula bataka yurati. Nchuka chuka, ngandara. Echira ya tukirize. Na dala mu Afrika wano nti obufumbo bubeera obupya ate obufumbo ne bukaddiwa
1: yes
14: okaddiwa gwe tulowooza nga bwe nakulaba nga kijje nkulabe nkuwase mukyali muwala tugenze tukyali omu ne tuzaala omwana nti bijja kutambula na bino ng'omwazizza abaana bataano mukaaga nti ngaludi bwe byali obukadde bubaawo Mumubiri Tuwa chogera kuwano shekaruni Tugani Echuma chokoze seza
1: Miaka
14: Mwafu mbili ganonga Omwada ili miaka abiri mweta Kakani muwanga alide mfumbo Miaka asatu mmosambu Anasabili mitha Katiko kwata asatu mmosambu na abiri mweta Anuano ufune miaka emeka Wano miaka kumi na ebiri satu jemiaka nkaga mwe vili bemba sikoze jemiaka nkaga mwe vili guwa mtu ya tani kanga ime miaka vili mweta na koze saa ana
1: element
14: miaka satu musamu weno ya gale ya chuma chikorenga mchari kwa vili mweta Kasha hune mbiuma vye njini vya meto Techiri iyo Mboro ka jivaku la mkumi Mkumu wenda Chinana mumu wenda Katikusawa ya liru mkadi
1: Mkadi Obo utia
14: Mboro ka Zayaka tambi Ndabaka ndize His Excellency Yafuka chakula vila kwa jendi Ngajja mukirana mukaga emoroka giyatambuliramu katukusawe no jumuletera abagantu yagala mutemura oboke tegera kigamba emyaka ana
1: emoroka cyajabwa mu kuru
14: kurembeza gwanga cyagira goracho yagala kine cyuma
1: kibenga cyakora
14: ono bamuzala nkaga mugumu pako olwalero kati chiwe chije kukaga mugumu 15 kumina mukaga mpaka olwalero goyagala kibere ngabe kyali hashahu tichisubuka Uwulira
1: era kuhali egeno kujia wawo
14: yataka yareda
1: yateke badaniya
14: badaniya fa kalamba zbutu
1: yeah.
14: Badaniya nti waluwe misera webituka nga nobu fumbobo njini njini kutulogoza ngabwe wata andika njiwebo joku vera ejo ba weli imba shekarunjo ba weli imba ngabwe walawo mchalo nunga day one nti na katibu mazemi yaka ana nti elabu umulaba angabu yali
1: adefi muafrika wano tuina formula zafe numu nari ne seba na chita seba na chita
14: mulabi yako nuruwale
1: kati tuwali tulibuturuche tuimide kuspiti katula babukade wijabwe kute kumukono kati seba na chita nangani guno mkwano enangabazungawe anu mkwano Bwe kute, kui, basa rugudo. Emugandia, ya kizungu, ya Afrika. Tumala wakulia kwa takakuku kenajira.
14: Zambu, usalo rugudo.